0: may kuda o audit pa birayon man na ron. And then may uli pagdiyaning pahabol imaw mat sa katuman ako ani na dismaya dahil mat sa kami paro sa kalibor o ginabaso eh wa ta ko no titulo ro yon ni ron ding
1: kanaron.
0: But anyway hay para wa git it nagkasugot kami ko iba na itong mga SB na samita na ito dahil ako tabi ka to, karong katodong Judit, yun ang sister eh. Rungo na pa nag-iya ito yun meron nga structure ay munisipyo taron.
1: Agmat saka mo pa nagapakitlooy sa National Museum.
0: Bukod at pakitlooy yan, masagawuho dito gani ay ay sambilo ka rin dito nga gina ginhambay ko din sa pag-presenter ko to solution doon na bukulit at ako nga himo-himo ron kundi apelasyon doon ko hipi naton no ni Colonel Derek Vargas ako provincial director it atong PNP si Colonel
1: Ramos
0: Arnel Ramos so siyempre ako matapinino ka to sa mayor at sa mga pilar galing last ang nangasayalan ko no dati ako mayor ako may background ako ko building ngarong pagpaobra moron nga nag-usik kita karon it mga dokumento dahil actually katodong dinit na ato ko sa DPWH
1: okay
0: no nga inusik ko ro kopya karon sa to say nga nabahaan ako no ko atong type of prank no so nag-andagin hambay ka to ni Engineer Amar tawang man ako, may kopya man na religion, pero may inquire kami. Sa region, abi region 6, sabi ka rin, nagpa-himo ka to, at alima ka rin do, Atlan District sa pag-ubra. No? So, manami nga, di ka rin pag inaugural, dahil PNP chief, kita ka rin katuro atong bisita, di ko ma-recall kung sino to. Moron doon nga, ipangagan nga ni Ryan do building yun, dahil dati rin nga, court of first instance o nga pa ko karon una ko bisita ka to kay lola ko
1: okay
0: ay na taya nga una bilang korte ron ka to ay una karon akong lola empleyada so natandaan ko gito naging pangalan doon sa tiyempo namon nga kay sa dungog nga atong mga baganihan bayagan naging agot makot hindi man maduga na itong mga hero nga ay pinpangalan natin kay Captain Hill Miharis no?
1: Okay.
0: Na kalibunon gin so moron doon medyo may ako tabi ka ng katotong sujet nga tatlong karesolusyon no nga ginpasa wapat aro National Museum or na aprobado man doon it atong kibahan una no sa nga atong kibahan sa council nga
1: okay.
0: Una ka ng solusyon ay paghalin it kalibo pulis ay kung pwede ay maging substation yun doon no? So aprobado man pangayawagin pasada ito ng solusyon na kung siin ay maging ano rada yung Philippine National Police Clearance sa mandala yung una man yung utang dahil magayo sanda ito sa Andagaw, ang pangayawa ay matsawa sa waman na nakaprepara na itong lugar pag-ubra ito yung building ang pag-o. So, ang pangatlo na akong resolusyon, nag-request kita kay Regional Director Wang King ato eh, dahil dati nga ang Provincial Director sa Aklan, ay nga, additional nga police para magman ito yung substation at puro aprobado ron.
1: Okay.
0: No? So, I do not know, kita ka, na, wa ko kami naka, ka-attender o imbitar ka to nga mag, bagay ko ang nga resolution nga to sa tiyempo nga to, no, na ginagintawan ita authority si Mayor. Bakit pasama to, una sa sauna yung bayan doon, ay, siyempre, sa ibang kita katotong judit, no, kung ipasa una ron ay, chairman pa kato sa Committee on Rules and Rules, Laws and Ordinance sa si Speaker Christine. So imo malakatan karon naka-review pa bago may kopya lang kami karon una-una presentar. So but anyway, kung sino man nakalingkod ka to, ay andam man gin assure nga Doon no, imo ang bakina nga kun ayan ay una may una gid niya police station.
1: Mm.
0: Bisan man si mayor ko August o ko April 24 nagambay nga may una gid man nga ginaalokar para sa police.
1: Okay.
0: Dahil ginapunto naton katodong judget nga malisod akon imo nga halinon pataro may lugar at aton nga police doon dati.
1: Mm.
0: At imagine ang pagunta it taga National Museum nga gindeclared ako no it kalibo nga wawot ay it
1: wawot ay bakante ko ta bakante ko taro building that's why nga naga that's why nga nag-alukar sa nat kabaho nga pundo karon dahil nga gindeclared at munisipyo bakante ko taro building aron pwede tayo magamit it bilog
0: tama ka tatudong dyan doon tara kong nakibutan no at naiyang siyempre hindi man saan na mabasor nga anda matamatod nga usuyat pundo dahil nga bakante rin lugar no although dahil ba kung option garon doon nga ron nga existing atong police station at tag aton nga bagay ithari nga ron. Mm-hmm. Pero anda nga doon kuno ay dahil bakante taro yun dahil datong na, bagay ithari naton.
1: Mm-hmm.
0: Gaw to per katuro Archbishop Foundation, no? Gabriel Reyes Foundation. So, moron dun, aga, moron nagrepresentar ang mga ako sa aton nga, sabi nyo ron, na kung siyo makita sa aton mga pumuhuyo, nga kung ano, hay, aton nga isipo na gigatotong jodjet, maduga rin po ka, rukaliro substation o na, or police presence, it, una sa panuha ng kalibo, hay, tanaw na ito ng official order, no?
1: Pero ano so, kita ronga, ano kita ronga minatoda is Beribaldo sa pag-taut authority kay mayor nga mag-enter into Adi Dubioso Prac with National Museum. Na-include yun mata sa Adi Dubioso Prac?
0: To be honest, dito agit ako nabuhitan, nagwa pa ako nakabasa.
1: Ay, abaw.
0: No, dahil nagpapangayo ako sa nagpakayo ani naghinyo ko sa akong staff na kumpindi ako matatopya dahil
1: ay kamo nagratify galing. Kamo nagratify ko dito Bioso Prac eh sang gudang bayan
0: at tama di tay pero during the yung presentation presenta taron mo proponent to agwa man ay explicar bayad pero siyempre dapat karon un bisan bauna na nag-aprobar kami kay una ron sa ana una dapat kinpi doon nga nyo rin siguro, ito rin yung proklamar tananan, nanda nga.
1: Bakante.
0: Bakante, oo.
1: Okay, now, kapamati, man ako nagtaliwan nga Martes at Lunes, ay naman ako sa committee hearing ko Lunes. Hay, pinagdidiinan ni SB Christine nga, ano paro gina problema at PNP? Nagtaon kamot yung ta, prime lot, ha, sa ginatindugan it bagong police station. Agin offer gon gintaon nung second floor ita civic center iyagid mismo mana sa plaza gid ni agatubang sa stage ti ano pang problema air condition man is Beribaldo
0: ay ana matang opinion ng get pero pero ato tagay na kwan ay wa pat legalidad do pag na yang ambay na tagtao aron sa kwan wa tat legalidad at formalidad
1: okay
0: temporary in nature doon.
1: Mm.
0: Dapat gali kung doon galing rin pinipresyon, ang ginobra ka rin sa kontrata ka rin nga, una sanda paghalinon sa plaza, kuha mo naka, bisan niya na itin sa gintao nga, sa Yusuf Prac ka rin, bisan supervision ko atong engineering, kuha naka-stipulate.
1: Ba. aron permit diba? Aron permit problema sa atong engineering, daw permit ang lipong, ha? Sa mga proyekto at kalibo.
0: Hay, may diferensya man dito sa pagbagay siguro datong ano na yung memorandum of understanding or
1: Dito Bioso Prac.
0: Oo, dapat ay gin-mention matang nangagiron na dapat ay while ga rupadji ka rong ginapatuman ay may monitoring rin ato nga wala eh matod man intindihan man ato pa si sitar pero itinering ay dahil National Museum tabi rol nagpaubra.
1: Okay. Now may gina-offer nga ranga option suno kay SB Ronald ay dayang nga ginaparintahan niyo sa plaza nga ranga baligya at cellphone nga dapat hindi tanga di kontaron ay plaza taron biya na Commerce of Man pero I don't know amat ginaparintahan noon. Ah, may decided case yun karon panahon pa ni the late Mayor Laluce sa the late SB Tihada nga ginreprimandit ginreprimandit korte si si Mayor Luces dahil Roplaza hindi nga ni pwedeng negosyuhan ni Biyana Commerce of Man pero haron may nagarintaw na gina-offer kuno yon nga option nga pwede man nga ruin obrahon obrahon daywang grado Esmeribaldo
0: hay kun
1: babuhay
0: kaya nga wa usoy ka pati hindi at pundo ka ron at ibutang sa ibutang sa saligal nga pamagi ay tunmasi kun nambangani nga kaya kita tama ka Biyana the Commerce of Man tataburon no.
1: Oo.
0: So layang matataburon layang base kun ina-expectar man doon nga income at manot kalibo kaya masi kun madugaan may kita rin pano kung palsondo yun ang itaw sa atong polis pero let us put things in proper place yet nagkakot na eksakto mga ang dapat ay haplano tayo ikaturon nga wag galit balikan
1: do ka, ro kalibo substation wag balikan yung gali. Dali lang kita pakicheck ito manje. Mobile abis si Kwan eh. Mobile abis si Esmeribaldo ay may anat ang panaw ra sa Guat Kalibo. Mahina ang signal. Sintar ito nga partner kon. Dali lang kita ha. Na mahina ang signal eh. Naduga ang signal. Tawagi bito man. Ara na. Yes sir. Yes sir. Ara na sir. Okay na. Okay na sir, okay na. So ano plano nato? Halimbawa, ako na binga pagkabati ay roonang hambang tinato ni Tirol, malabong mapagbigyan ng Board of Trustees yan. Pero try nyo lang. Paano kung hindi mapagbigyan it Board of Trustees? Ay i-deliberate pa ron it Board of Trustees. Yes sir, yes sir.
0: Ready?
1: Yes sir.
0: Ay imo matabis mo ani nag wa mata kita kasayod diyan imo matabis mo lang hambal. Ay nagpatay ni kita kan gam nato da planon ko na mawi blood ay at ang recommendation ni mag-apply kita tapit naman yan dira ko di.
1: So paano ano rin halimbawa kita halimbawa man ang Esmeribaldo nga hindi magsugot dong kwan hindi magsugot do National Museum Board of Trustees. Ano ro next nga plano ita sangod ang bayan ni mo abi bilang proponent ita resolution.
0: Kadi tay ako ta natindugan.
1: Dali gid pwede ka makapundot sang kirian ay sir. Nagkakaputog atong nga linya. Mobile abi si Kwan. Mahina nakapuputol eh. Esmeribaldo sir. Basi pwede maton makapundo ka ni Changkiri. Mobile mo abi. Mobile mo eh. Nasa sasakyan siya eh. Sige be, osit ibang linya. Nga pwede mong agyan. Naka-ano ka? Naka-Viber? Messenger? Mobile? Messenger? Mobile ba? Sa mobile lagi? Anong mobile phone ka agya ba? Naga-mahina ruan ang kwan ng connection eh. Nagakaputo kita. Oh, sa mobile ka lang agi. Bas manami pa siguro. Pupunduan niyo ito sa kiri, sir. Madali gang. Mga 10 minutos gang. Tapuson talaga dira. While ginahugat na itong makabalik linya ni dating mayor at SB member Macaron Ribaldo. Good morning anay kay Madam Gima Tolentino nga nakatutok man kato na guna sa naman siya. Good morning kay Junelin Vega. Grabe ka man jet. Wa man mig ambition it politika. Good morning sa tanan. Aw ah. Gawin ko ka kandidato kahit kagawad or kapitan. Good morning kay Junelin Vega una sa laging banwa man sa naman siya. Kay Kevin Villases, happy monitoring. Kay Jay Placido. Ara na. Try binaton sa mobile phone na na. Good morning, kid. Una sa Taytay Rizal. Kay Jay Placido. Igbata de Dorigues, nga nagpamati man. Nakamonitor man ka itong sa California. Sir Ed Zabal. God bless you always, man. Ito man gihapon sa California. Ara na, partner. Good morning. Pa-shoutout kay Anabella, Angelita, Anita, Vicky, Junjun, Arlene, Ag, sa Alonto family. Yes, sa Mabilon, New Washington. Haring kay Kenneth Alonto, Sibon, kay Nung John Rupin, sa Badyangan ba nga? Thank you, Gid. Be the best daw. Salamat, Nung John. Kay Mr. Manulito Manalo, nasa Tabayon ba nga? Good morning, man. Good morning, Gid. Ma'am Poli Sabal, God bless you always, man. Good morning daw, paring boy Ryan Sabal. It BPA, kaya Pritz Bautista Sabal, sa Doha, Qatar. Mga ungaara ni Ma'am Poli, ag ni Sir Ed Sabal. Kay Mr. Efren Rosgal, thank you, Gid, sir. Sa Barangay Council, it's San Isidro Banga. Madam Nina Bilarmino, sa Katmon, Sityo Uyahog, Altabas, brown out daw. Kahapon, mga apat beses na patay rong supply kuryente hasta kabiigid. Dahil ngayon nga may manual low dropping kita. Naka-yellow ag naka-red alert dong panay grid abi, Ma'am Nina Bilarmino. Sir Mario Torreya, pibiwing sa San Francisco. O naman sa California, kay Marvin Anthony Tindan. Madam Rosie Isog Sandagaw, Tom Prado sa Burwanga. Madam Pinidwilan de la Luna, good morning man. Bong Sonyo sa Marikina City, God bless man. JB Matore, kay Atina Elis, Giavel, Greenery Gray. Ag sa mga taga Buswang Old, salamat, salamat. Kay Jo Mariner ha, sa Caloocan, happy viewing. Sa mga nagkakatabong na kontrobersyal ng mga milyones ka project sa LGU Kalibo ay dapat magtaot tanang opinion si Mayor Sucro. Tanan nga proyekto, kontrobersyal ta. Dapat gin man siguro, igbata ni Dorries. Hindi pwede nga, hindi magtaot statement ka si Mayor. Ano tanan tabo, kaabo-abot ang project kita nga. Kwan, nakatiwangwang makaroon. Abo po tayong project na nakatiwangwang. Anor plano ka natin ng munisipyo't Kalibo? Bojong Inday, sa mga taga-DYJJ, Bojong Panay, kay Bobot, Skip Berte, Toto Bobot, una sa Mabilo, Kalibo, kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning, Katulong Jet, have a blessed Thursday, pre, sa iyong programa, todo komentaryo, enjoy your day, always good health, agang permip, God bless. Thank you, Gid, kay Roger Lucero Nagales. Good morning, Gid. Sa mga taga San Ramon Malinaw. Good morning man kay Sir Roger Delgado Macabales, kay Dudong Kukoy, Tres Hermanos. Thanks be to the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob. God bless us all today. Amen. Tres Hermanos. Kay Toto Rodin Pilayo Sihani sa Malay. Good morning, Gid. Kagawad, Aye, Ariel de la Cruz Milgarejo. Good morning, Gid. Karon basahon ko ha. Officially, gindeklara ko tayo ta tibiyog ranang official nga kandidato sa istansya. Yan nakako ng listahan, Banwa. Ita grupo ni dating kagawad Ritzel Militar. Blessed Thursday morning, everyone. We don't need to be important to everyone, but we should be meaningful to someone. We're there for those who truly need you because genuine care is the greatest strength. Stay kind, stay humble, spread love always. Thanks, Jet, and more power. God bless you and your family. Thank you, Gid, likewise. Kay Nang Rolin Guyot Tabor, kay Nung Novelo, nasa istansya. Kay Jojo Hupanda, na ipatring ng Nancy Igos, ng Josephine de la Cruz, aga ng Lilian Sablaon, sa Tinigaw. Aga sa magamang Jake, ag Lucas Kryl Ropa. Si Jojo Hupanda sa Iloilo daw. Kay Kapitan Nini Lourdes Reyes, Cap. Good morning, Cap. Ag dating Kapitan Toto Lando. Tribe ito man, mobile bimaw eh. Nawawalang signal niya eh. Masadyaro nga, natabo nga rasa kwan. Si Esmeribaldo, ano tama na nga aton nga propiedad? Matsakita pa ta nagaguhod sa National Museum. Ang sino ta nagdeklara nga bakante rong building? Nga what nag-aukupa nga una rong substation at Kalibo PNP?
2: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
1: Naduga, naginimaw. Siguro ay sa did spot imong area. Good drive, babimaw eh. Pero karon balikan, tagaling karon ha. Kinidi de la Cruz Ablaon, good morning. Nahingawa, gid a kami makaron. Kasi agos tanan nga proyekto, may issue tana. Wata na naging nag-clear gid anay bago mag-start sanda. Just asking lang, migo, tama ka, Tres Hermanos. Kay dating kapitan UPMU team dela sa ina, good morning, Kap. Una sa Poblasyon Makato, kay SB Nini Nerly. Kay, wow, good morning, mate. Frederick Mationg Quezon. Malisod tagali kung milyones ng budget at proyekto, nakakalipong ta. Nga ni Manig Bata Dido Reyes. Good morning, kid, sa Japan. Ma'am Rosie Quabara. Toto Berlin sa Compounded Pirotsog Villaruel sa Liptong. Good morning, man. Katulong jet, naobserbahan ko nga hagos may mga isyo tarotanan niya project at banuang kalibo. May mga saga, mandong isbihay. Sanda man kara, roga approve. Kunta anda man tuto ka tusto, bukunit approve without thinking, may punto ka makagwapo. Abo manabing nga mga SBO na nga, ay nako, sige ang approve. Pagkatapos ita approval, tag-una sa katong anan, imaw po ang matiyabaw rayon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, nako, yun di patulag ita. Makagwapo. Alas 8.23. Dali, ang iba nga mga mensahe, balikan ko ha. Standby. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Oras, hatid sa inyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. So, access ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: kaya ang marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulang. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Dream
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga butik. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ini nga aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa ating mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siminati On.
10: Okay, okay, surihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
3: DGX 500.
4: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
3: Umawi ka na lang
4: sa DGX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
4: Panglaban
3: sa mga free radical
4: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
4: Ang DGX 500.
3: Araw-araw,
4: mabibili sa mga butik.
5: Ala!

0: ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Suling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Caribo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Walang inatras komentaryo. Walang kakomentaryo. 8.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik, zaton nga pagpangalagad. Oras, alas 8:40 na. O, isa-isa lang ha. Pila rong mensahe ay. Iyak kita sa pihak anay. Okay. Gin-send ka ko niya sa pihak ra. Karoon ko lang basahon galing. Good morning, Jet. Kangawa-ngawa. Nga pirmi lang problema kung may project kung kalibo. Ay kabuabo ugon nga project. Puro kang problema. Wa man nabi nahakat si mayor. Ambay ni nung binila sir na mayor, mahakat ka man. Ano ba garong sa likod karon? Nakadiklagin ba kita? Ay umbisa ng dong rainy season. Matsawagin, gahugag, ay waman nganit. Ha-organisa rong grupo nga nag-identify water waste. Ano ro latest? Nag-amat-amat naman diklaging. Roaton nga engineering department, itaton nga munisipyo at kalibo. Amat-amat pa lang. Ro pinaka-latest ko Martes. Hara, rong pinaka-latest nung bini. May gina-aprobahan nga Resolution 464. Dahil kung tayo, ginapaapas na kaina o galing na puto kita kay dating mayor ag makaroon Isberi Baldo eh. Do titulo, a resolution requesting Engineer Amalia Francisco to conduct a comprehensive inventory of all drainage and manhole covers sa munisipyo at Calibo. Dahil ang pinakalatest. Sa bilog pa, si SB Emerson at Chica nagpasabat resolution. Nga ginapadali yun ng pagbagay it drainage master plan. Asa makaroon, huwag ihapon drainage master plan ang kalibo. Anak ng tipaklong talaga.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Oh, yun yung pinakalatest. Paano mabakante ro building ay inalong Kalibo Library? O, una parong Kalibo PNP nga substation aga kung gabukat ka police clearance, una ka nagabuo. Pero gindeclare it local government unit nga bakante. Ah, that's why ngayon nga rong National Museum, pag kasayad nga bakante, dong building, ag willing nga mag-enter into a dubious prac dong Kalibo, 25 years. Ah, nga kontrata, renewable for another 25 years. Nag-decide dong National Museum nga butang at pundo. Rong phase 1, dayang restoration, 30 million. May kasugpon para. Thinking hambang National Museum, nga wagin ba't at problema ay gindiklara nga ni nga bakante rong building. Ay kung wama na gindiklarang bakante, wata kami mag-offer it restoration, nagwata kami nag-alukart pundo karon. O ganing gindiklarang bakante, exclusive para kamon, kaya nag-usay kami pundo, ginpunduhan, agharo na kumpisa rong restoration. Kita mo gano'n. Good morning, kid, kaya dating kagawa ng SBB Enjoy. Asa ka pa amon nga napangayo sa taga-munisipyo, taga-tindahan da ha? Tauanan daro mga negosyante at eksaktong bugan, pizza, dag-on. Kung saan o gidman, do eksakto nga maghalin, paaling kami makarit Agusto. Ano ron payag, tampil-tampilan yang? Hindi man kunta magpinasalig sa mga tao ay bulok do istorya nga, gabalik katodo sa yud mo. Do istorya ay sa tindahan, mahuman man na do tindahan nga ron. Kung si Harisco at si Jojo ang rumagdaog. Insulto para kanda. Oh, kita mo gilang. Ogos, italin nga dagon, mahalin sa dating tindahan, katudo. O, Ogos kuno alin. Basi Ogos 2027 pa.
5: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
6: Alin taron sa taga-tindahan, ha? Alin taron sa taga-tindahan? Oh, good morning, uman. Totoro.

0: Eugene, good morning. Nanay Claire, Choco, Sir Lucien. Kanyo pa. Totoo dyan masangkay. Kay Ma'am Lilian Laurente, una sa veterans. Karon lang, Konsehal Richel Militar, basahon ko rin inyong line-up. Officially, may kahapon na Dotibyog daw nagdeklara uta ko grupo ni Militar. Nga saan daw tarong official uta. Nga kandidato Tibyog sa istansya eh. Good morning kay nang Lini Pastrana. Congrats ko na sa nang pamangkin kaya Kian J. Magdaluyo Pastrana. Nagpasa sa CPA Board Examination. Ag sa proud parents si Ariston Milgarejo Pastrana Jr. Ag Avriela Magdaluyo Pastrana. Congrats ko na, Toto Kian. O nga doon. Katanong jit, libreng sakay ni tatay. Ah, okay. So, congrats sila. Congrats. Singkita na pondo kay na. Hara. Dugang gang katunong jet parte sa tindahan. May saya gid aron mga isbit kalibong ara. Mahilig magturo kon palpak dong trabaho pero kanda man nagaagirong pag-aprobit project. Wa gid na ginahimay husto. Wa gani na naging tawat sampol dong kontraktor. Agud hindi kon pagpamarisan sa sunod. Hindi naman totally sanda gid may saga. Ay matod sandarong nag-aproba ita pundo kara. Sana nag-aproba ita authorization kay mayor nga mag-utang sa bangko. Pero sa implementation, wa utarong legislative. In fairness man sa aton nga legislative department. Wa ta sanang alimarong implementation. Iyo to sa aton nga engineering, sa aton nga office of the mayor. Ngani, saan, look out yung tara, ita executive department. Dito yung papel ita SB, banwa, maliban lang sa anang oversight power, may adman nga ni, ay bisan pa paano, ha, may oversight function parang sagunyang, sagunyang bayan, bisan pa paano nag-ausisa, pasanda. E, atong pasagamatan, bisan pa paano nag-conduct it mga inquiry in aid of re-election, legislation do aton nga sagunyang bayan. Papilo ta kung tarat executive department, ay execution da, implementation da, it ginaprobahan ko aton nga sanggunang bayan. Di karat sa implementation kita nagakalitse-litse.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.

Siyempre, manami gidong eleksyon kong matabo ron amigong tres hermanos. May fight gid. Doon man dong pananawan ni Ma'am Mabit Mobo Garcia. Aling kay makagwapo.

0: ka days do akon nga maobra para sa next generation nga igwa ta. Ruaton nga sa loobin. Who knows? Malay nyo, tama ako. Ay, posible. Bukod imposible. Good morning kay Mr. Eduardo Sarcino Prado Jr. sa Tagarorok, sa Nabas. Good morning, kid. Sa issue drainage nga ron, migo, jet. High school pa ako, issue na ron. Until now, issue pa rin. Wala sulbar. Pukawasan da. Agkorison, nagudiman. Panahon pa ni Kwanda, Rivaldo Road Drainage nga. Ah, panahon pa ni Franks, 2005 para 2026 na kita makaroon. 20 anyos na ang nagligad. Awa, giyapon masulbar. Naduga, takonoraton nga. Istasyon. Uwa, tanaduga among istasyon. Namisok man among signal. Among istasyon, madam din na tayo, matagihapon. Uwa, takami naduga. Among signal naman lang doon namisok. Nag-plactuate kuryente. Pero nakabalik na. Okay na. Bagsik ni Juan, nakabalik na. Ma'am Linda Taay, nakabalik na po. Okay na, Jay? Oh, nag-plactuate mo lang. Namisok mo ng kuryente, ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Tawagin mo, Jay, kung nara na si Juan.
1: Radyo, radyo.
0: Oh, available na si CEO, President, Kapitan, Mayor, Nestor Victor Titoy Rodriguez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Oh,
0: pamati, mga taga-IIEA. Ah, pamati, taga-IIEA. Ay sabton ni Engineer Rodriguez nung statement kahapon ni Engineer Giancarlo Mationg at Integrated Institute of Electrical Engineer.
1: Walang
0: Matsa nadumok eh. Ha? Matsa dinumok tarong kontraktor. Ag binatak kung taga Department of Public Works and Highways, hinambay pang wamagsunod ko na sa plano si Greenland Builders.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay total, dinumok nyo ng kontraktor, hararong kontratista. Ro atong mahugod nga kapitan, mayor, ag kontraktor. Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez, sir, good morning.
2: Good morning, katubang Gadget. Good morning, kayo sa kanan. At ikaw, kayo sa kondo. Sumalubong na lang. Magulang yun yung
0: tubang. Kumusta, Roy, mong panaw sa Shangri-La, Macau?
2: Wah, sa kwala, katubang Gadget kahapon. Sa Bulacan, ang kahapon nga to.
0: Awa, gamot na nagpa-Shangri-La. Gamot na nag-meeting ka sa Shangri-La. Wah, matagali. Side ko nga nabatian mo man do statement ni Engineer Giancarlo Mationg kahapon itayayi eh. Aga harakani ginadumok ta ka mo nga arong Greenland wa ta magsunod sa plano. Ah, tama na DPWH do Greenland ta ro kontraktor wa ta magsunod sa plano. Kore nga nga three phase line nga nga linya kara sa plaza Engineer Titoy.
2: Actually, kahapon matuod, actually sa Manila ako kahapon bago man akong tungpa. Pero habatian ko ang nanya ni Ray Engineer Mationg kahapon nga hambay. Bato matuod, medyo nakatal ako na na-surprise ako. Dahil para lang aton nga i-plastar.
0: Mas mayad siya, siguro.
2: Doon design ka ra. Tanong ta ko, mabimurya pa natin ka ra do. Do kanje daro history. Do all design kara two sets na 375 mm square ang daywang katubo rosod lang kara na 6 inches. Okay. At saro yun manong yung hambay ni
0: Mationg
2: kahapon, di ba?
0: Correct.
2: Ugaling, yung mga nga na hambay, 375, mabulay uso yun. Wakit at sa local.
0: What available niya? What available?
2: What's sa market.
0: Okay.
2: Sumasin sa Manila, ara. Sa totoong yun, yes, medyo mabudlay.
0: Okay.
2: So, nag-request kita kara it revision, it design. Nga, makita natin sa market do wire nga, ibailo ba natin. Nga, kapabol niya hapon,

0: sa kapasidad niya ra na gina i-deliver naton sa plaza.
1: Okay.
0: So, in Bayluhanda, it DPWH presets na 3,200 mm square with 100 mm square na ground wire. Pero, sa isa yan na katubo lang, 6 inches, may plano man ba? Aga, approve raw plano ka rin. May ima sa may imo pa yan, siguro na karang kopya eh.
1: Oo, may iya, oo.
0: Okay. So, kaya ato naging short gun wire, pag wamat may nagreklamo para ka to, yung lubong ra, kita man da nanday engineer Pitura, aton nga si Engineer Marte, atong electrical sa LGO, at sa pagkita man da, nga yung lubong naton, di ba? Okay. So, October, dapat rahe gamiton sa opening salbo.
1: Okay. Otso, October 8 do opening salbo, tatiatihan.
0: October 8.
1: Mm-hmm.
0: So, September, yung dali-dali, yun naman da na kinangan ma-energize. Pero, natabo ka na, pag-testing natin it, siguro mga before October 8, pag-testing natin, nag-mupok through PT switch, atong nga, potential transformer switch.
1: Okay.
0: Nag-mupok. So, in Bayluhan natin, ugaling pagbaylo naton naglupok lumatay mo ito man. Nagdudayan ako basi kuyang sa blessing eh.
1: May magaing espiritu.
0: May matuod man dahil nasa una may akasya ra eh. Medyo matuod dahil nagapiniino ako nga aton dahil nga blessing yan dagaan nga ron nga ginambay. Okay. So, pag-upokit pa nga iwa, ay nag-worry yun kami. So, nagtawag yun ako sa aton nga mabuot karang nga manager itagil ko, nga ako nagpabuling yun ako, ay medyo, siyempre wiring tabi raan, prepay system rin ako.
1: Oo.
0: So, kinangang matanaw natin do diferensya.
1: Okay.
0: Diba? Suging padayahan kita karani ato ni Hitti it ana nga mga expert nga mga electrical engineer.
1: Okay.
0: Itakil ko. And may daya sandara nga aparato pansukat it insulation resistance. Okay. So nakita nanda na mahina do resistance. It isa yan na pa-wire. So, siyang ka-paste.
1: Okay.
0: So, ugaling, hey, gamiton inaw sa opening salbo, ay kinangyan, hey, ideahan yun. Maroon niya ni nga, ding ideahan takil ko, nga ding convert ng daan na temporarily sa two-phase system.
1: Okay.
0: So, na-energize sa email to opening sabo. Nga ni Hay nagkagamit sa email, October, November, December.
1: Okay.
0: Ay, ati-atihan, hindi ito kita yan kasi ngit ay...
1: Dumiritso kita. Diri-diritso kita.
0: Diri-diritso kita. Nakasingit siyang kita it March. Sumabailahan natin the wiring.
1: Okay.
0: Dahil nga hakita yun it.
1: Akil ko.
0: Akil ko takararo nagbulig ka doon.
1: Okay.
0: Wapataro ay ikaray.
1: Okay.
0: So, March yan kita, hatawan ka ra it, chansa, na bailuhan do sambilog na wire, na nagka-problema kasi pag-stretch siguro namon, so nagka-problema yung mao.
1: Bakwabi ko nung ginamit nyo sa pag-unat eh.
0: Kung naman pa ako yung mga tao, pag yun, kung gabi yun, nag-overtime kita ka ron, ay, siyempre, gudisarte yun, yung matadali.
1: Okay.
0: Kasi saya, saya yun. So, kamahay-mahay do wife na lang, sobrang dos mil per litro.
1: Per metro. So,
0: per meter na.
1: Ay, pilat so, ang medyo, ay, matsa pilat ang metro ka ba haba? Tara.
0: Ay, nasa 160 yagi ka rin sangka stretch. Sangka stretch ka rin. Paghalin sa transformer, tagto ka to sa cobalt cord.
1: Okay.
0: Doon yung natong wiring. So, March, ding bailuhan natong the wire, ag ding energize yung man itakil ko, pero bago ron, ding major test nanda, para masukat do insulation resistance test, nanda nga ding kandak, nagkandak sa nagaroon. So, pasado ko tara imaw, katotong jujet, mauron niya nga, agamit yun it, aton nga LGU.
1: Okay.
0: March. Nga, una imo sa suod itubo, ha? Isang katubo malang ron, ha?
1: Agwa manit nangin problema. March, April, hasta May.
0: Oo, wa manit nangin problema. O galing do problema ka to ay datong nga coupling. Coupling ka to ro hakita. It ay IEA yut, ha? Hakita man ba?
1: Okay.
0: Ay, doon yan nga, kinangan abi, ay testingan ginamon it mga 1 week. Kanawag ginaton kung magka-problema pag ibaybaw. Bago namon iubong kunta.
1: Okay.
0: Ugaling ay, hakita gani nga, medyo may problema ra aton nga, coupling gilang kunta, coupling gilang. So, abuol nga suwak, abuol nga mga,
1: pero pero grabe ha. Ro ay ro inyo katang project do nakakita ha.
0: Ay siguro sa gadaging-daging ang open ag nahaba abi ra among linya nga ra.
1: Ang
0: mabahol nga tubo.
1: So napuna napuna.
0: So hapano tapanuhan natuon nan.
1: Oo wa matatyabo taga isan gano manandad nga mga nag prosesyon nga pare. Wa mata nagabot kito.
0: Nagdatulang ng simpo nga to akong ginaanay nga yung secure na to para nga simpo na to basi hinandad na to o pare medyo may hinandad pero sawa matatulong
1: ang delika ang ba ni Engineer Mateo kapon delikado man na dahil nga una sa gugta aga basi kung may may deprisa sa bilog nga linya mag-leak aga may makuryente maurong kahapon na nagpastada eh. So public safety, sakto matangan ni mao public safety. Okay mata public safety.
0: Yes, oo. Oh, oh. Tama mata ro aton nga ay. Maron nga ni nga daya abi nga ra haging palo malang naton do design ni Engineer Tipura imauro nag-design ka ba which is membro man dai mo ay. Pagkasayod ro, di ba?
1: Oo, oh, ay siyempre electrical so, engineer.
0: So sigurado ako nga may mga electrical code rin daw na ginabasihan man. Ay, ugaling hay na yang nag-medyo nakapinino ta siguro ay it na abo pa ron daagdang na suggestion which is tama man may matarandang suggestion punta. Na imbis nga coupling yang rubayluhan hay tatluhon lang yun do tubo ay 3-phase inaw.
1: Okay.
0: So, wala na problema mataro pag-energize. Nagamit yun yan eh. Yung isang katubo yung imaw, wamat magtuhaw nga problema karon.
1: Tatlong bugan except eh. Coupling. Tatlong bugan, wamat so, problema.
0: Except coupling. So, ginawaswas yun natin doon makaroon ay bailuhan do coupling. Ugaling, hindi yun magsugot do IIEA ay kinangyan tatlong nga ka
1: tubo.
0: Tubo ta.
1: So, wow.
0: Oo. Okay. So, nagsugot man punta ako kung tubo lang.
1: Okay.
0: So, nag-istorya man kami karoon ni Inger Tipura. Itumiro na mong conference nga Ubaro IIE. 3 inches na tubo na 3 linya.
1: Okay.
0: Okay. Ugaling, nag-suggest do IIE nga ra ko ulitin na mong conference. Nga base man sa amon nga computation, siyempre may mga ventilation siya na gina-consider sa tubo, Dapat manahay 4.
1: Ah. Bukolit 3 ha, bukolit 3, dapat 4 gid.
0: Oo, 4. Pero ba na rin imong size nga ron, ganing talangan man na ron.
1: Mm.
0: At daywa lang akalinya nga 4.
1: Okay.
0: So, ok, nagsugot man ako. Okay man ako sa amon nga to sa DPWS nga conference. Nagsugot man ako. So, okay man ako. So, yung balik natin sa Iloilo, 2-3, yung bailuhan natin 8-4.
1: Mm-hmm.
0: Ugaling hay, na yung, siyempre, kada linya utakara, ay kinangan may ground wire ta.
1: Okay.
0: Na 100 mm square. So, gadugan kita at 300, 320, 160. So, 320 nga linya nga 100 mm square nga ground wire. I mean, may man, 1,300 plus per meter.
1: Per meter? Okay.
0: Oo. Kaya hakibot pa ako kahapon, habatihan ko tapos may imot ang computation, 700,000.
1: Oy, pati, ilibor pa.
0: Ay, doon yan yan eh. Ay.
1: So, gabot-abot, imot mga 700 mil.
0: Oo, which is tama rin mo dahil na 400 plus yagir o ground wire nga ra, ang rutubo natin mga 100 plus eh. Ay, sinirisibo kaya ni Unay.
1: Mga tunga sa milyon yagir o kuhan pa yung materialis.
0: 500 90 plus yagi.
1: Oh, sobrang so, tunga sa milyon.
0: So, tama, computation na yun.
1: Ama ako mo itong pagkakapi, ang banana cute tong sus, mara kagusip. Yawa.
0: Moro yung sila ako. So kami, hindi ko yung katulog. O galing kong tara, ay na yung rakon mo lang naging napinino na ako't madagong kahapon.
1: Mm-mm.
0: Nga rohambay ni hindi na natin kami taro uwa nagsunod sa plano.
1: Correct.
0: Tama oh. Taro plano ni DPWH. Actually, hey, sang katubog ang abi roging plano at DPWH, which is may diferensya gid mata sigurado.
1: Andat ang plano ro na? Buko natin yung plano. Nagsunod ba na kami sa plano?
0: O galing ay gusto kong salbaron man kung taro DPWH ay base kung idumok sanda ito sto in IIEA ay in fairness kay hindi na tipura. Base namislok yung nanda kung namislok yung nanda ay nagbailo kami mga wiring pero ro tubo sa dilog yung ro ang naging design. Una may cross-section man kita plano nga bago.
1: Oo, dahil yung dokumento eksakto isa ka tubo man lang actually. Ah, sa ana DPWS design. Oo.
0: Oh, pero hagamit man yami naton do wiring nga ra nga 3-phase imaw, nga sang katubo man lang ay hasta ano nga man magkaroon din ginamit eh.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Okay. Ugaling nga gusto ko man punta nga dipinsahan si Engineer Tipura ay basi kon igoon imaw sa IIEA. Hay na shoulder ko lat akong taro gastos.
1: Bisan nga hindi ka makatugan sa 700 mil, okay lang gid. Ah, okay lang gid. Imo lang gid kung nakabagahon lang.
0: Actually, sa abon niya conference, sabi, in principle, nag-okay ta ako eh. Actually, una ko talaga ito tubo eh. Yung bakay umatalato at Helilo na naging produce ko, 4 nga gusto nga it ay
1: Daywa, tubo. Daywa ka 4 ron, daywa ka tubo.
0: Daywang kalinya, so bali 360 meters ron nga tubo.
1: Eh, bako ba yun?
0: 320 meters gali. So, yung produce natin doon, para man punta na, wagon it matabo nga kung nano nga mayang mga reklamo later.
1: Mm.
0: Ay actually, takara, ruga istorya ta dapat kara, DPWH at IIEA ta dapat. Dahil gina-question anandaro design eh.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Ako ta, gapate yata ako sa DPWH na plano. Saan na taka akong jabayad eh?
1: Hindi man pwede hindi ka magsunod, hindi ka na napagbayran.
0: Mauron yan eh. So, makaroon, sa akong nga stand makaroon, saan na lang anay mag-istorya nga daywa? Pero DPWH, agro-IIEA.
1: Okay.
0: Diba?
1: Mm.
0: Pero problema karon doon ay tinungan produce ang it, parta it, DPWS, mahay tagali.
1: Gumas. Mahay tagali. Oh, siyente, siyentos mil eh.
0: Siyente, siyentos mil. May inunaasan mo kahapon, baro nakibot ako. At pali doktor sa bilong na idero yung katubugan doon.
1: Awa. Pag dumdum ka tayo mong meeting sa Shangri-La, ay wa mangali ito ma wa matagal ito meeting. Iba.
0: Ay, doon yun malanggara.
1: So ano ro ano ro imo nga kwan? Ano ro plano makaroon ay? Ro hambag abi kahapon ni Jen Mationg. Hinaga 5 tapuson yun ninyo ro pag-ayos.
0: Actually, hasta kami 12. Yung tawanan na kami hasta 12.
1: Okay.
0: Nag-extend.
1: Ah, okay.
0: Oo, sige. So, hambay ko.
1: Grabe na, ha? Medo. Ay, tamang-tama. Gito na 12 ay hilway yun kita ka to. Siyempre, araw ita kahilwayan, araw ng kalaya. 12 eh.
0: Oo.
1: Ay, matay hindi pata kita. Matay hindi pata kita mahilway ka na sa araw ng kalayaan na magmawara sitwasyon ka na.
0: Oo, rakon na stand ba karon? Mamiting siguro kami yung matuman. Agod kung paano ra ro 18 na yan na ma-justify it DPWH na kung sundo namon yang ro daya na ra na design makaron ay i-justify na pero kung hindi ay variation order gidaan na siguro nanda.
1: So kung mag-variation order uso yan na netpundo dahil wat pundo eh
0: uso yan ang dala nga na ipundo.
1: Agas ay, nung wapat pundong available ng ikabayad kimo, ay siyempre may variation order. Pundo anay na trabaho. Hindi ma-energize. Ay, pundo anay. Hindi ma-energize yung linya.
0: Pundo anay. Hindi anay. Hindi anay. Oo. Doon yung karoon doon matabo.
1: Asa san oron?
0: Ay, hasta nga ma-approve ro variation order at DPWH agkod may anda nga pundo. Doon yun doon.
1: Ay, masaka pa si Babo ron. Yang sa lokal. Yang sa lokal?
0: Depende ron sa district engineer kung may ana matakaroon nga usuyan ay pondo. Agon na pondohan nanda dahil mabahol-bahol man adero involved.
1: Ayoy, 700 mil. Kung may wanganit pang sweldo sa job order do district, sinsa na mabuoit 700 mil, wanganit pang sweldo sa job order.
0: O, do yun do video problema ron na karon na katanong yun yet from scene sanda ro garing
1: okay. Sa iwa makaproblema okay o takunta do problema masaka mo pag inabasog itayay
0: do yun do sambilong na akong kahapon abing habatian nga tama takuno ro ana it PWS o contractor ta sumidyo kami ro kaya nga pagsunod
1: ay mana pero, eksakto tama na ro plano haramana ho eksakto taro plano ho eh. Si kontraktor taruha ta magsunod sa plano. Nga ni saga, tama na ito kontraktor da.
0: Oo, hey, wa siguro magita ni Engineer Mateo nga may bago nga plano.
1: Okay.
0: Agro yun nga plano, ay sambilog na ta, isuod na mundo tatlo nga ka set nga ting 200 mm square.
1: Ag base, ay base ko luwa, mati mo pagtawit, taga-dipi, it bagong plano. Base ro lumang plano taruan ang ginabuitan nagwate mo pag itaw ita bagong plano nga may revise gali nga plano
0: oro ako kasaya diyan nga to don't you get on during sa conference nga to kung ano may plano mga to nagapalibot wa yang ako kasaya ko na kanang daro bangkot ang plano base luma ang plano ro ana
1: ginabuitan
0: base luma ho.
1: Oh, that's why nga nakahambay si... Na
0: plano, daywa eh.
1: Ay, base, dato siguro nga nakahambay mata si Mateo nga huwa ka magsunod sa plano, ay ginabuitan talanda, lumang plano, bukod itong revise nga plano.
0: Base. Ay, dahil yan nga, kung saya raamon nga na pag-implementar, ay, ko October, parang nilatago namon sang katubo eh. Sang katubo eh.
1: Oo.
0: Pero problema gilang katoro sa bilong na wire, may diferensya agad man, matuod. Kita mo, ay, nagayupok.
1: Transformer.
0: Transformer switch. Ano switch malang?
1: Switch malang.
0: Ano switch malang?
1: Bukol matato transformer gid.
0: Wa, transformer. Pero switch malang, pero may po presyo man da. ang kalaroon ko ba, tanggap ba ito sa supplier, it transformer. Kahapon na din, pagsabatihan kong supplier, wata kami sa amon nga...
1: Matsa ginabasog pa ko no si Vincent, imaanag ni Rokwan eh, transformer eh.
0: Wata kami sa amon nga sa...
1: Eh, doon na, maakig si Toto William.
0: Pauya kita guna nasam dan gila gila utang atau guna dan dapat wa never kami nga naga kuanta karon naga wala na ko nagbuat mga warranty wa basta dahil nga pag resistance rewiring tayagi hakita tayagi takil pura
1: nga may problema
0: so gina ina ako talaga
1: ang
0: bayluhan naton.
1: Ro daywa to ro ga problema makaron kara. Una ga problema kara si General Tipora gro dipi. Siyempre may ambay mo may barrison order eh. May presyo tabi. Bukod ta tinangay ro 700 mil nga ra. So ga barrison gid. So ro problema na da may pundo baga. Sin mabuot pundo? Aga asa sano nga may provide ron? Sano maaprobahan do barrison order? Pangaywa nga ga problema munsipyo Kalibo Mido ay matsa nakatuka man. Reng June nga rag mga binugan nga ng pagabuton doon nga ng covered court. Hindi ma-energize. So, hindi magamit. Magamit yung siguro, mga taga-laser na pwede mag-basketball una. Eh, what iwag? What aircon? Sino marinta?
0: Di ba, Engineer Titoy? Siguro, ito din, kinangan ng emergency meeting siguro. Actually, iyaw na ko man. Nag-hambayan ako kay Engineer Job Gaina, San Piton, Sanday, Engineer Nulan, Kara, Sanday, Engineer Tipura, Agro-IIEE, it's an emergency meeting para kung ano, gedro, anda, kara nga, plano. Datura amo sundon, datura amo sundon.
1: Pero sayod kong bilang mayor, mabuot nga tawo ay maidiyahan kita. Sayid ko man nga kon kay Kwan pa, kon kay Jojo ang pa nga partner mo, rayat aman na mahumok ta it Kwan da. Mamun doon ang tagipusoon. Ay maura ka man kung mamun man imong tagipusoon.
0: Dugma man imo siguro ra aton nga weakness, kape mal.
1: Kape ag banana kyo.
0: Banana kyo ito sa Barog, sarog, diba?
1: Imbes nga okay yuta sa araw ng kalayaan, ay malaya o takunta, magamit yuta at uman arong covered court, ay matya hindi, tama diskaril, gidagali. Kung hindi, makasugot hindi na sa meeting. Depende sa result at meeting hindi na.
0: Oo, dayan gidan.
1: Pero konfirmado ba nga matinder dong taga DP, aga IAE sa meeting hindi na?
0: Hay, depende kan daron nga tawag yun dit nga kung hindi lang dapat sulbahon da hay. Moro nga ni nga akong tawag yung pull out ko anay nagsailo anay kami sa
1: Lito. Wala tawo makaron yung gobra gani. Wala tawo gobra ya.
0: Wa anay, wa.
1: Ah, so wala si Toto Kibin niya makaron.
0: Ito si Toto Kibin sa Lito. Sa Lito yung mao.
1: Ay, di pa paano ron. Ay, hopefully nga maistoryahan ni Nunat Mayadra. Madali kam lang istorya. Hindi man
0: siguro. Ayun man yan, karoon siguro, katotong din, ikaw lang witness, hindi na.
1: Ay, so swagin it problema. Swagin it problema. Okay. Haman, anong oras doon ay?
0: Ay, alas dos ra akong nga yung text kay Engineer Job, agad i-anang i-disseminate doon nga, kinangan na akong makamiting kita. Mga alas dos siguro.
1: Ay, so what problema? Mamati ako kung ano yung kasugtanan. Akabay pang magkasugot. Magkasugot. Madali ka man ang istoryahon eh. Diba? Paghambay nga ni Lulong o nga ikaw gutagid. Eh, wa ka man nagbalibad. Wa ka man nagpahoong ininirawa man nagbalibad. Wa ka man magbalibad, diba? Paghambay nga ikaw yun, nga ni yun. Ay, tiwa ka kin magbalibad. Macha okay. Macha okay. Eh tao si doktora kun okay ka na.
0: Problema
1: pa ta kun. Mapabok ko matay mo. Mauli kita sa kwana. sa sa July ma-book mo na ticket sa July ah.
0: Hipos-hipos ang anay kita, hindi anay natin mo pagpabati yun.
1: Huwag magpabati ah. Thank you, Mayday General. Hopefully, doon na maayos yung tanan nila. At ano, abe, dinumuo ka manami, kung wakati magdumukan siguro ay, huwag matiyo makaisip ka na.
0: Ay, doon yung nalang hinausisa, kung agad maklaruhan mata naton sanda, agro, ay, kung ano gindo, insakto, ay, nayang, siyempre, para ma-solvar man naton doon.
1: Ay, ma-question, abe, kara, ma-question na kararong design ni DPW. Sa maurong tayong design, siyempre, question nun ito, ay, inyo galing nga design doon. Ay, mauro ninyong design. Natural obrahot contractor ay inyong design doon eh.
0: Oo, tama. Kasunod ba lang kami sa drawing nun tayo?
1: Ay, kung ako ay reklamo ko to sa central. O, oh, DPWH, oh, gapi na umak design, oh.
0: Oo, oh, oh. Tama. Tama doon. Pero, sambilang magkaroon, nga to DPWH, total una man doon ay iigaalalay. So, kinangan kong design sa dahil mga makarangara ay andagin na buwan anay it may consultation ba yan sanda sa mga siyempre yung mga ay una mga pilihan natin yung mga electrical engineer una sanda
1: ay una man si engineer Tipura part manimauta IIE di ba?
0: Yes o mamaya datan yung mga IIE nga
1: raman aga ano man bagaray mao professional electrical engineer man bagay mao si engineer Tipura.
0: Oh, mata professional para kan ho. Mo nya ning nga imoro nasaligsaligan naton sa DP rin.
1: Ah, pero nasaligsaligan kita ni mga maid ka PA si kwang kita. Si para.
0: Ah, oh,
1: na maid na. Maid ya bag
0: PA. Sabi lang gid man karon nga maka decision abi mato ada katotong jud detay si engineer Laurent ta karon.
1: Ah, imo abiro project.
0: Project engineer.
1: Imo abiro project engineer. Eh.
0: Oo, yan eh, kung ano raan na karang hambayon min doon na, halimbawa, mausoyan na tanana eh, pondo, ay,
1: obrahon nyo.
0: Wata kita problema. No problem.
1: Obrahon nyo in sigida. Kung may pondo.
0: Yes. Pero, depende yan eh, doon na aron.
1: Depende na sa, ay, doon na, depende sa kwa na. Depende sa lasat kape ni Konsehal Nonoy, ag lasat bananak yun doon na. Thank you rin dyan tito, ya. Bako kakaabot yan, kakatugpaga nga rin sa anang nga biyahe rin pa sa Metro Manila. Thank you rin dyan na tito,
0: eh. Thank you kaya na patulong din dyan pag may dajin nga nga sa
1: panahon. Likewise, hopefully, klaro na, tipa, paano rin, hopefully, maayos ninyo na sa meeting. Ay, kung hindi, ba may problema gid, pati aton yung munisipyo, o paano nakabukra, ang pag-intindi, nakabukra rin yung da yung covered court, di kundi pa overhead contractor da. Ah, ay may variation order. 700,000 tara. Ah? Sobrang tunga sa million da. Uso yan pat pundo ra. Ipaprobahan pa rong variation order. Te, rupangutana, may pundo baga? Ay kung wat pundo, papaano?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Ay, Diyos mio. Dari may panawagan si Bagsik ni Juanoy. Ginapanawagan na nai sa mga kakilaga, amigo-amiga, kaigbataan ni Anhing Jesus, Joan Jongjong Kabwat Salazar. Ngimauhay tumaliwa na sa pihag kakinabuhi. Korektariwan nga Mayo 29, roon ang gawas na hamiyang sa anang residensya sa Sitio Vega, Naluok. Wa pa nakatagana rung hubong nagapanawagan dong bilog pamilya ni Anhing Jesus, Joan Jongjong Kabwat Salazar. Condolensya na sa pamilya. Alas 9.20 los manwa, oras naton sa Pilipinas. Ang oras ay hatid sa inyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. So access ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
2: Todo komentaryo.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog, takwad laod laod tungod wal, tapo it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gut adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500,
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: sa gana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Todo komentaryo.
8: Todo komentaryo.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oy, good morning ane kay Diding Redilyn Lizario na sa Balabag. Ag sa mga taga New Buswang, Engineer Cesar Gomez Tayco. God bless you always, good Engineer. Dumedyang kay amigo Chet. Tay una ka. Agdong Radyo Todo Family. Nga nagamugo ko mga issues sa aklan. Ay kunwa ambot na lang sa langaw. Ag sagamat man ay permi man ginabasa ro amon nga mga opinion. Agod babatian man kami nga mga ultimo, more power to your program. Always, thank you gid tres hermanos. Engineer Bernardo Biray Moises, happy Thursday. Wa ko pagid habatian si Mayor Juris. Ron ang explanation parte sa mga palpak ka project. Sipilang adlaw pahambaon na ito si Mayor. Dapat gin siguro nga mabatian natin si Mayor kung ano plano na kung mga project na nakatiwang-wang ra. Pamagita na ila nga balang araw, arong bagong kalibo, hibailuhan natin ito kalibo, ang White Elephant Project Capital of the Philippines.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Atin na ila, takita tawagon nga kalibo White Elephant Project Capital ita Aklan or Pilipinas. Di ba ga? More power, Jorks Makabinta. Paubuhay ka nakapabatsyag, Jorks Makabinta. O happy monitoring ag... Hara. Sinyon toro... Harado listahan. Banwa. Ihingagaw talanggin. Listahan ko, opisyal nga kandidato tibyog sa istansya. Ay kahapon, ituro nga bilong nga grupo kay Governor Joanne Miraflores. Pamati, taga-istansya. Ararong opisyal nga kandidato. According kay Kagawad Richel ay gin-confirm mo kahapon ni Governor da. Sa pagkapurong barangay, tibyog, ha? Tibyog ra, tibyog. Richel Ramilia Militar. Rong sanggo ni ang barangay members. Imaw Sanday, T.D. Francisco Milgar. Si Konsehal Aye Ariel de la Cruz Milgarejo. Jomar Clarito Cipriano. Dati man niya kagawada Hill Milgar Reyes. Wow. Reke Baladhay Sahise. Rizalo Pilisardo Concepcion. Kakagawad kagali kinide. Aba, kandidato kagali sa istansya. Kinide de la Cruz Sablaon. Pito. Orin, no, official yun ang kandidato tibiyog sa istansya. Di papano ra kagawad Junjun Fernandez. Tuloy pa rin awang laban. Amalikap Daisy. Kahit hindi sila tibiyog, tuloy ang laban. Sa sanggo niyang kabataan, ranang manok itibiyog sa istansya sa pagka-chairperson dayang si Michael Kent Milgar. Pero mga SK kagawad, Ria Rubiti Dislate, ano mura cons Romel? Ah, Dislate, yat sa pihak kabe si kagawad Romel eh, kay Junjun Fernandez tay mura. Hans P.J. Arzolega, Johnson Ruamar Melgarejo, Alea Veya Cesar Sabaliero, Alexandre Ligaspi Rick Camonte, Charwin Jod Kimpo Rilado, ag Kesa Florida Bilyarin na ang opisyal nga kandidato tibyog sa istansya. Wapakot na ba? Habasa ko man nung Team Buboy sa buko eh. Kay Team John John Fernandez, sa inyo ninyo nga timan. Ah, nga ibangga sa tibyog nga. Ah, nga manok grupo ni dating kagawad Richel Remilla Militar.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Happy monitoring lang kay Toto Ejo Benjaranas sa bilog pamilya na sa Ontario sa Canada. Agya kay nung Edgar sa Olbuswang nga nagapamati man. Sa'yo ko nagapamati, gid. Makaroon nga mga pang-orason. Tagsarabis, gin-forward ko na sa aton nga probinsya. Concern sa pila, grabit ang pila matuod. Ah? Grabit ang pila, Mario ni Sigarapon. Hama ko mo nga, Roy ba, ina o talaga katugog? Ha? Una talaga katugog, Banwa. Ay, para mauna sa pila. Makanguoy ta. Ha? Kami nga mga klanong gapila sa provincial hospital para di magbangaw. 6 a.m. kaina, tatlong plato na. Doon nakapilang pasyente, adlaw-adlaw makaragali iya sa Aklan Provincial Hospital. Hindi na kami makapila dahil kami lang nahuya magpila dahil may nagakatuwog na gali iya adlaw-adlaw sa hospital para lang maka-advance sa pila. Sa limitadong tig 30 ang pasyente ang kada adlaw. Maabil kunta kami free anti-rabies vaccine ay magasakripisyo kami pila init ugan gutom. Dahil tanan sa pila gustong maabil. Free anti-rabies, kung politiko, gaban wa nagapila, sang kaplatong pila iya sa probinsyal, sino dapat managot sa ganitong dulot na perwisyo ag sakripisyo? Ipabot natin sa provincial government na kung paano i-address din concern nga ra. Sa kakuhangan ita anti-rabies vaccine, limitado ang rugin akomodar kautan niya provincial hospital, 30 ang per day, hay gatos na nagapila. Pag di ka makaabot sa 30, balik ka pagkaaga. Pag hindi na naman, balik ka na naman pagkaaga. Ay, no, mga local government unit, abi mga munisipyo, mag-alokar kamot pundo. Total may pundo man kamo. Mag-alokar may kamot pundo. Mag-purchase man kamot, maabo ng mga anti-rabies vaccine ay uso. Uso dong rabies makaroon. Pati mga politiko makaroon, abuon nga nagakarabies. Abuon nga nagabangaw.
7: Walang inaatrasan.
9: 2026 pa lang, ibang politiko nagabangawon.
7: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
9: Agali, bisik at pamati sa Senado. Ah, nanauay na ko magpinamati sa Senado. Jokes, makabinta. Palin si Buboy sa buko. Ay, tiuna mata si Buboy sa buko, makagwapo. Ah, una mataron ang Team Buboy sa buko, una matarong team ni Kwan, Junjun Fernandez man. O galing ro na tibyo gutang agina Kwan recognize kahapon sa anang panaw ito sa Kapitolyo hayrong Team Rachel Militar. Ayaw pa problemahe si Buboy sa buko, makagwapo ay una mataron ng grupo, kumpleto matasanda. The schedule it pag pikabit basura, pasensya gid sa pagkulit. May gin pa daga katuniya o galing watabit lugar eh. Alas 4 ko na taga-aga sa alas 12, doon nung pick-up time. Ah, makagwapo, pick-up time 4 a.m. to 12 noon. O galing what gin provide ya katon nga listahan, it mga lugar kung anong oras di karayang street, anong oras di karang street, rekatong street, anong oras wa naka-provide. Dugin pa daya kakon kahapon, oras yang, 4 to 12 yang kunor pick-up time. Alas 4, ngani maghugat ka, umbisa alas 4, asa alas 12 at odradlaw, kung anong oras pick up ning basura. Basta within that schedule, 4 a.m. to 12 noon.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Nagapila sanda, ikaw namat, kugang rubakunak, ag ko namat, cut off daw. That's why gin limit sa 30, dahil kugang ni rubakaro, anti-rabies vaccine. Ah, kaya may cut off sa nga 30 gang per day. Kugang ani, dapat magdugang itpundo, mag-alokar itpundo, para makabakit mas mabu pagid nga anti-rabies vaccine. Nag hindi man doa, pero mga local government unit, kamo man, mga munisipyo, may budget man kamo, baka yung man kamo tabong anti-rabies vaccine para hindi yun mag-inagto tag ibang banwa, iya sa provincial hospital sa Kapitulyo magpinangayot anti-rabies vaccine. Total may pundo man kamo, yun yung man pag tinakawa.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Ay, ano abigin na tinakaw nyo? Kita nyo wawang kamot pang bakangit anti-rabies vaccine. Ay, ubos. Ay, lin...
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Base siguro sa... Dali na gid, ha? Dali na gid. Mayor! Dali lang gid, Mayor, ha? Manawag lang ko karon. Good morning, Mayor Jim Solanoy. Good morning, gid, sa atong mahugod dagwat kontrang kapitan itang dagaw. Wat kontrang nga syudad. Mayor Juliet Vilgarejo. Ita City o Bandagaw. Ay, good morning, gid, punong barangay Juliet Onyet Tolinte na Vilgarejo. Ag sa mga staff ita barangay Dagaw una sa Kanamiton nga Barangay Hall. Ag sa Kanamiton nga opisina ni Kapitan Onyet. Rong Solohanong City Mayor sa Aklan. Alin sa City o Bandagaw. Malay nyo. Di natin na naman kapalaran ng tao. Di ba nga Liga President Onyet? Liga President. Punong Barangay Juliet Vilgarejo.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: May pugos pa ng pinamati, Jit. Majority gundong minority. Ay, mayad ay nag-majority gundong minority. Sa T-Militar, matsa si Ariel Melgarejo rong mapag-maromalig-on. Ag si Milgar sa pihak. Sa pihak, puro malig-on. Eh, tanawon na to, ay buhay-buhay pa man eleksyon. Ah, November to pa man. Tanan sa nara, malig-on ah. Malig-on tanan. Kundi, pangutan asa na tanan nga kandidato makagwapo. Ah? Adlaw-adlaw. Oh, 4 to 12. Daily, makagwapo. Ah, basta 4 to 12 yung pick up, iya sa kalibo. Ah, kutan a baga tanan nga kandidato. Tanan da sanda malig-on nga kandidato. Ah? O galing kung may malig-on, may mas malig-on. Ro mas malig-on, ro pito. Ro pito gilang karon ng mas malig-on. Malig-on nga ni ro. Iba, malig-on sa natanan, pero mas malig-on karon pito after November 2.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Sa piha kabi, matsa pilat ay turo ngayong incumbent kay Buboy sa buko nga team. Ah, pilat na matsa tatlo tayo taro nga incumbent kakagawa or apat. Ito man sa pihak, matsatator, apat ya kay Buboy sa buko. Ag mga dating kagawad, ya sa pihak, abo man ito rokuan eh. Abo man doon yung kompetito, sanday Dislate, sanday Isada. Sa team John Fernandez man.

0: Ate, nagabagasugan yung sanda. Ay, maron makimaton. Ayo ay, dapat may istoryahan matuloy tayo ay iiron, DPWH ang kontraktor. Ay, problema rin kung ninyo may istoryahan dun. Istoryahin nyo git mayad si Titoy Rodriguez. Ay, kung ninyo may istoryahan dun, tapos git. Mangaghap kamot si Tisientos mil pesos sa barison order. Imbis okay yun abi eh. Dinumok nyo pa eh.
1: Mga pasaway sa lipunan, may respa na.
0: Ginasapar na gun, dinumok nyo pati. Kita nyo.
1: Bawat komentaryo ni Jeff Reyes.
0: Kung hindi ka magsugot nga wa ubokonit city jail sa Naloo, kay wa nga ni city jail, provincial jail, aga district jail. District jail yang. Ay pwede, butang kamot congressman sa Naloo, kay may district jail ka mo. Third district. Oh, ay matsabong interesado mag-congressman. Ito ka mo kandidato sa Naloo. Ah, district of Naloo. Kay total, may district jail to BGMP. Raw update development. Ah, kung mga incidente, aksidente nga nagkinatabo banwa. Ah, bugi na sa gamat. Jit, information, mayad ka pa. Madasig mag-aksyon. Rawan na itong matalakay, hinaga lang na itong balikan ah. Yapaw-gapaw na ginabi kita. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Sa kagan kong bilog nga Foresight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwa na nakin yung temporaryo. It mahida iton, mahilwa yun, magagum, masawasaw nga gaon it Webes. Mayo 4 na kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagakamang, manginhilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. D3
3: Bio Cal News, D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makatats,
4: magabot ka. Sorihan daw sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag inamakwa, well, abos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria, man, viruses, nga akiki

0: is hindi ka naging kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan ganing hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyong immune system, dapat may backup gini inyong immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
0: system.
1: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
0: Amo na kay pictures ang D3 bio sakto, Sir Kevin, no. Kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung tumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka.
1: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amuni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no. Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
1: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding in a

0: siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Mm-hmm. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Ang capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats,
3: magabot ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Yung itawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
0: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
3: Correct.
0: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung wala yung unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Anong pagibala ang ginahimo ni Dietry Bayo sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria? Kikundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kikundami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni Dietry Bayo, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sa imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang wala unod ang imo tiyan, wala kang magiginawa tudo, wala kang magigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka Dietry Bayo, nami ang pag-repair sa imo lawas, kaya nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga Dietry Bayo. Hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural, cause this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa Dietry Bayo. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag Dietry Bayo.
0: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag Dietry Bayo. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
0: piki ina,
3: piki na,
0: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton Dietry Bayo, ang Dietry Bayo naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, Dietry Bayo, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: Dietry Bayo Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consanvino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor ang nag-offer sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Alam!

0: sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po, nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
3: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Summer's favorites.
1: Radio.
0: Radio.
1: Todo.
2: Lalamig. Hindi hintay ng bumalik. Bagong tinangay ng hangin. Nagtataka. Ba't lumisong

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na!

0: Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo.

0: Cube. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na old.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ako si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, storyanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karun, ano nga mga edad nga dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana milo edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyales, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500? Ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta, ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress per me, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka panawag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, hinitanan-tanan, detrimental, no? Patigulang na sa inyo, sinula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion man eh. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, palayo ka sa masakit. Ha? Paano makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan? Sa dutay nga pulaw? Nga way ka paluya sa imo immune system? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amun yung gapahamis. Ha? Gapahamis ang imo skin. No? Amun pa yung gapataas sa glutathione level. That's why dukong bugana, kasang ginatawag nga Mighty C, ha? Hubin ka tanawon. Ha, tanawa wala si Sir JP, mag-attend sa ilang reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balasakon. No? So, tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yung problema mo, Sir JP, kung gusto mo, dali ka matayo. Mga mikrobyo ang kadala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direkita sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ng semen. Sa mga lalaki, kinchin din ako muna, hindi ko na naguro pagyambal kung ano sa ilunggo ah.
3: Semen ha, hindi semen ha.
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba Joanne, do ka milky, nga do ka... Do ka gatas-gatas?
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text dahil ka dasig. Nag-text na si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yung imo doon, lasaw na yaw.
3: Ay, hindi.
2: Okay. Ha? Oh. Hindi. So, ini siya, Sir Boy, amuni siya ang prostate gland, nag-obra, sinisang do ka gatas-gatas, blang, do ka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no? Naghahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amo ning source of protein. Oo, di buday na bisagi mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Di ni ka swim swim ang ang sperm, no? Para nga di siyempre may likid doon sa kaunon, sir boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate nagka-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract siya na, amo na nagpatulod nga ma-eject ang imong lawig ba, sir boy? Kisa konperti ang mga stimulation, halindi sa to sa may bangko o lawig gapuswak. So muna siya ang iya purpose, gina-contract niya bi para nga magagwa ang seminal fluid sa lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man sir boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kung may problema na? Kay kun ang babae, sir boy, prone sila sa ginatawag tang cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, sir boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may, anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo, sige ka pangihi, especially kung gabi.
4: Nan, ang balila na nga muna ang ginatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na,
4: ha? Tulog ka na, pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantog sa imo bladder kay mangihi ka ha, gulago ka na, gulpi na, uy mangihi ko. Meaning to say may medyo may dependensya na ang imo prostate,
2: especially kung wala ka gainom DTX 500
4: nan.
2: Kung gainom ka DTX 500 di ko kalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa, nabudlayan ka magsugod mangihi. Inablang gusto mo mangihi pero doon di siya magwa.
4: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Do mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero do dugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa may gatubod.
4: Wala pa gatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, do hindi man mag-untat.
4: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
4: Ang may katawag nila nga, dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga nga flow sang imo ihi sang imo urine.
2: No.
4: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga ginatawag naton nga benign hyperplasia.
2: Prostatic hyperplasia. Ang BPH. Ay pa. Maluya,
4: ha?
2: O kung pigaw ang force sang ihi.
4: Okay.
2: Do, hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Oy, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Do kay knife la. Di mo may supon, ha?
4: Di ka, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Manghihi ka?
2: Ako niya!
4: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Shhh, gamo na yan.
4: Kung naging niya kompleto, kaya to si Multis 5 ka.
2: Hindi man. gamit na gamit lang. Now, ano pa? gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, sir boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, sir boy. Subot silingon, may amunan ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, sir boy. O pa-assess ka to, or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. No? Pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, sir boy, ang konsultasyon. No? Mayara tadara yung mga medical doctor, mayara man ta naturopathic doctor. To, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, sir boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, sir boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya imo prostate gland, dra ang dagalabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
4: Bladder
2: mo. Halin sa bladder galabay da. No?
3: Kanto si Ritter.
2: Oo, pag ang tub ang hose nga ginaagyan sang imo ihi,
3: ginipit
2: na tung-an asa sang dog butterfly nga na prostate man. Ti ipiton yun na Sir Boy kung nagdako siya.
3: Mm-hmm.
2: May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia.
3: Mm-hmm.
2: Nagdako lang siya benign pero hindi ya delikado, hindi akan si Ross.
3: Uh-huh.
2: Pwede man nga prostatitis.
3: Mm-hmm.
2: Naghubag bangod base mikrobyo.
3: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gani.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulik sang dako si DTX 500 Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Makabulik sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500, kampiyon nga anti-inflammatory.
3: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas, muya kaya yan ang Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Man, basta, hindi na tamaan, gid.
3: Mm-hmm.
2: Ano pa? Diri na kita sa next. Base, may mga nodules.
3: Mm-hmm.
2: Base, may mga nagtubo. Dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
3: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
2: Po Sir JP. Hindi tanan gamo na cancer da yun ah.
3: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bino padalman ta ni gamay mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka Sir JP, 50 years old
2: kay aging.
3: Kay aging. Hindi ang cost ni amo ni tawag nga 5A reductase. Ano ni tawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan. Amo ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant.
2: Gusto.
3: Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung yung tayong epekto. Pero ang kampiyon kanyang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500.
2: Oh.
3: So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So, amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to mga male nga mga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kung lalo na kung ikaw single for life ha, single for life, wala gi ka tilaw girlfriend nga or sa
2: past do ako subong
3: do pa sa
2: kilala, girlfriend
3: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
3: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag nga sex life.
2: Usually
3: amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: so problem. Dapat tsaktuhan lang.
3: Oo,
2: 7 na. Times a week lang.
3: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
3: Balda.
2: Ang ilaganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
3: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
3: Yung ba ni Joanne, sakto na. Sakto tong 1.
2: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate magpa-prostate examine ka, may arat na ano gin nga screening Sir Boy, prostate
3: screening na lang ang general name
2: no? Or nami pa ultrasound ka para ma-measure adil pa measure kuligad
3: medyo ano na medyo basta makibot ka mo.
2: Medyo invasive
3: na ah.
2: Oo.
3: Kasi makibot ka nga ang nurse kay home si imo may gloves.
2: Oo.
3: Gin putangan sang
2: gabaw na blaw.
3: Kay
2: may jelly.
3: May jelly. Kay
2: Ay, hindi ko ta. Yan ang frustration ko yung
3: surbuy. Kaya yung salot ang sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa salot.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Liko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga dax. Oo. Oo. Dako, dako ang kulang.
3: Pantax.
2: Hoy, sobra ka. Chuy boy, ah.
3: May Christmas pa nung. May Christmas pa nung.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay, okay. Oh, may enlargement kagamay abangod sa edad.
3: Mm-hmm.
2: Sa 40s ka muna ako nagsugod na sa enlarged gamay. Alang-alang to sa panahon, sir boy?
3: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin per me, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Fecha 4 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, Barangay Andagaw Galibo nakatakdang magsagawa ng road clearing operation sa Hunyo at 15.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, relokasyon ng mga illegal vendors sa tapat ng APMC, ipinopropose na ng ni punong barangay Milgarejo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lalaking nais mag-apply ng trabaho, pinakitaan ng ari ang babaeng employer.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, apat na individual arestado sa illegal na karai cruise sa Kalibo. Isa sa mga suspect, nakuhaan pa ng kutsilyo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At dako naman tayo para sa headline balitang regional, 42 PWD scholars sa Iloilo City nakatanggap ng pinansyal na ayuda mula sa pamalaang lungsod ng Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At PRO 6, pinaalalahanan ng mga pulis na panatilihin ang political neutrality sa lahat ng oras.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Para naman sa headline balitang National Camera, binati si Senador Gatchalian sa kanyang pag-upo bilang acting Senate President.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, anti-political dynasty bill aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang headline, COMELEC magsasagawa ng special elections sa Cavite 4th District.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, no collection policy mas pinatibay bago ang pagbukas ng klase.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international, hotel sa New Delhi nasunog, 21 katao nasawi.
0: Todo balita. Todo balita.
2: China nakatakdang magdaos ng ika-apat na bilateral dialogue sa Pilipinas.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang sports, Gilas Women nagtala ng makasaysayang panalo kontra Italy.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, Kaylin at Imelda nagbangayan sa MGI All-Stars.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang negosyo, presyo ng LPG posibleng bumaba ng 5 pesos kada kilo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa balitang pangkalusugan na dengue vaccine, patuloy na sinusuri ng FDA.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nakatakdang magsagawa ng road clearing operation sa ang Barangay Andagaw Galibo sa darating na Hunyo 15 sa bahagi ng Judge Martilino Street, Galibo. Partikular sa harap ng Asia Pacific Medical Center, Aklan Incorporated, kung saan nakapuesto ang ilang mga illegal vendors. Ayon kay punong barangay Juliet Melgarejo, una na anya nilang ipinaalama sa mga vendors ang naturang hakbang noong Disyembre 31, 2025. Gayunman, pansamantalang ipinagpaliban ang pagpapatupad nito bilang konsiderasyon sa panahon ng Kapaskuhan. Anya, may ilang vendor na rin ang kusang nagsara o umalis sa kanilang pwesto matapos matanggap ang abiso. Sa Hunyo 15, inaasahang isasagawa ang clearing operations sa pakikipagtulungan ng Provincial Engineering Office or PEO, Department of the Interior and Local Government or DILG at Kalibo PNP. Layo ng programa na mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at mapanatili ang kalinisan sa paligid, partikular sa lugar na malapit sa ospital at mga pribadong establishmento.
0: Todo balita.
2: Samantala, ipinoproseso na ng Barangay Andagaw Kalibo ang planong relokasyon ng mga illegal vendors na nakapwesto sa harap ng Asia Pacific Medical Center o APMC ayon kay Punong Barangay Juliet Melgarejo. Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang barangay sa paghahanda ng paglilipatan ng mga vendor na nais mag-avail ng pwesto sa kasalukuyang itinatayong barangay market. Nagsagawa na rin umano ang barangay ng profiling at pangangalap ng datos upang matukoy kung ilan ang maaaring ma-accommodate sa loob ng naturang pasilidad. Dagdag pa ng kapitana, bibigyang prioridad ang mga vendor na maaapektuhan ng nakatagdang clearing operation sa lugar. Gayunman, ang mga hindi agad mabibigyan ng pwesto ay sasama sa listahan ng mga susunod na prioridad na aplikante sakaling magkaroon ng karagdagang slot sa merkado. Iniyak naman ng barangay na magiging maayos at tigtas ang operasyon sa naturang tindahan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga barangay tanod sa lugar. Sa kasalukuyan, patuloy na nire-repaso ng barangay ang program of works ng pasilidad bilang paghahanda sa formal nitong pagbubukas sa publiko.
0: Todo balita.
1: Samantala, paalala, sensitibong balita ang inyong maririnig. Tumulog sa Kalibo Municipal Police Station ang isang misis matapos umanong makipakitaan ng ari ng lalaking nais mag-apply ng trabaho sa bayan ng Kalibo. Sa panayam sa biktima na si Alias Charmaine, 36 anyos, residente ng Kalibo, sinabi nitong nag-post siya sa isang Facebook group na naghahanap siya ng staff para sa bubuksan niyang negosyo. Sa pag-check umano ng kanyang post, nakita nitong nag-comment ang nagngangalang Daniel Feliciano na nais mag-apply sa mga nasabing trabaho. Agad naman niyang pinadalhan ng mensahe ang naturang lalaki. Hindi kalaunan ay nag-reply ang lalaki na pupunta umano ito sa kanyang shop. Agad namang sinabihan ng complainant na ipapasundo ito sa kanyang tauhan upang makita ang lugar. Ilang minuto ang nakalipas, nagsabi umano ang lalaki na dumating na ito sa shop at nagpaalam kung pwede tumawag sa pamamagitan ng video call kay Charmaine. Pagsagot naman ng complaint, agad bumungad sa kanya ang lalaking naglalaro ng kanyang masilang parte ng kanyang katawan dahil sa takot at pagkainis. Agad dumulog sa Kalibo PNP ang complainant upang iparecord ang insidente at handa itong magsampa ng kaso sakaling makilala ang naturang individual.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, timbog dahil sa paglalaro ng illegal na sugal o karae cruz ang apat na individual sa sinagawang illegal gambling operation sa si Kimpo Street, Poblacion, Kalibo nitong gabi ng Miyerkules. Kinilala ang mga naaresto na sina Nelson, 40 anyos, residente ng Pampango, Libacaw, alias Randy, 42 anyos, residente ng Bayanihan Road, Andagaw, alias John, 24 anyos, na residente naman ng Camansi, Surnuman siya, at si alias Rayman, 51 anyos at residente naman ng nasabing lugar. Nang magpakilalang pulis sa mga operatiba, dito na nagpulasa ng mga iba at ang iba pang mananaya kung saan nahulihan pa si Nelson ng kutsilyo na mahigit 11 inches ang haba. Sa isinagong operasyon, na-recover ang mga perang taya, tonga, isang lamesa, tatlong coins na nagsisilbing pamato. Ayon sa impormasyon, madalas umanong nagsusugal sa isang lamay ang mga dayo at ilang residente sa lugar. Dinala na ang mga suspect sa Kalibo Municipal Police Station at maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, naglabas ng abiso ang lokal na pamalaan ng Belete kaugnay ng pagpagtatayo ng mga apartment type o patong-patong na puntod sa Belete Municipal Cemetery dahil sa lumalalang kakulangan ng espasyo. Ayon sa abiso, pinapayagan muna ang pagpapatayo ng mga vertical tombs habang hinihintay ang pagbubukas ng bagong sementeryo sa 2027. kabilang sa mahigpit na ipinagbabawal ang pagsakop sa katabing lote, pagharang sa daanan o buksan ang ilang puntoda, at pagsira o pagtakip sa mga lapida at nameplate. Inaatasan din ang mga magpapagawa ng makipag-ugnayan sa kanilang katabing pamilya at kumuha ng kaukulang permita mula sa Municipal Engineering Office at Cemetery Caretaker bago magsimula ng konstruksyon. Mabala ng LGU, agad na ipapatigil ang anumang proyektong lalabag sa mga itinakdang alituntunin.
0: Todo balita.
2: Samantala, umabot sa mahigit 1,700 na benepisyaryo ng tulong na panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment ang tumutulong sa paghahanda ng mga paaralan sa lalawigan ng aklan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Bahagi ito ng pakikipagtulungan ng DOLE sa Department of Education upang matiyak na maayos, ligtas at handa ang mga paaralan sa pagbabalik ng mga mag-aaral at guro. Kabilang sa mga gawain ng mga TUPAD workers, ang campus clean-up, minor repairs, landscaping at iba pang maintenance works upang mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran ng mga paaralan bago magsimula ang bagong school year. Ayon sa DOLE 6, mahigit 11,896 na TUPAD workers ang ma-hire sa buong Western Visayas upang tumulong sa paghahanda ng 751 pampublikong paaralan sa rehiyon.
0: Todo balita.
1: At dako naman tayo para sa headline ba detalye ng balitang regional na katanggapan ng financial assistance ang 42 na scholars na persons with disabilities mula sa pamalang lungsod ng Iloilo. Ilang bahagi ng patuloy na pagsuporta nito sa edukasyon at kapakanan ng mga sektor na may espesyal na pangangailangan. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 pesos na ayuda na ipinagkaloob sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office Iloilo City. Ayon kay Mayor Raisa Treñas, pinagmalaki niya ang mga PWD scholars na patuloy na nagsisikap na makamit ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga hamon at limitasyong kanilang kinakaharap. Dagdag pa ng alkalde na isa sa kanyang layunin ay gawing mas inklusibo ang Iloilo City sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat kabilang ang mga persons with disabilities.
0: Todo balita.
2: Muli namang pinaalalahana ng Police Regional Office 6 ang lahat ng mga pulis sa Western Visayas na mahigpit na pairalin ang political neutralities at umiwas sa anumang partisanong aktibidad pampolitika. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng PRO 6, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pananatili ng mataas na antas ng disiplina at professionalism sa hanay ng kapulisan kabilang ang responsable at maingat na paggamit ng social media. Ayon sa otoridad, hindi dapat gamitin ng mga pulis ang kanilang personal na mga pahayag o social media accounts upang magpahayag ng suporta o pagtutol sa sinumang kandidato, partido o grupong pampolitika. Iginiit ng tanggapan na mahalagang sumunod ang lahat ng miyembro ng kapulisan sa umiiral ng mga patakarana upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa Philippine National Police.
0: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Pinati ng House of Representatives si Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang pag-upo bilang acting Senate President at nagpahayag ng kumpiyansa na magpapatuloy ang Senado sa maayos na pagtupad sa mga tungkuling itinakda ng konstitusyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Speaker Faustino D. III na mahalaga ang pagkakaroon ng ganap na gumaganang Senado upang maisulong ang mga panukalang batas. May sagawa ang oversight functions nito at mapanatili ang demokratikong pamamahala sa bansa. Ayon pa sa House Speaker, sa panahong umaasa ang bansa sa katatagan at pamumuno ng mga institusyon ng pamahalaan, mahalagang manatiling epektibo at ganap na gumagana ang Senado. Nagpahayag din si Dean ng kanyang pagbatis at suporta kay Gatchalian habang hinaharap nito ang mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng ating bansa.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balita, aprobado na sa Kamara ang House Bill No. 8389 o ang panukalang anti-political dynasty.

0: o affinity na parehong lokalidad. Saklaw nito ang mga kamag-anak na maaaring makasabay na humawak o maghangada ng mga halal na posisyon sa parehong lugar. Ang nasabing panukala ay pinangunahan ni Speaker Faustino Bongi D. III at Majority Leader Ferdinand Alexandro Sandro A. Marcos bilang principal authors at sinuportahan naman ng 173 na iba pang mambabatas bilang co-author.
1: Todo National! Nakaragdagang balita, kinumpirma ng Commission on Elections or COMELEC na magsasagawa ito ng special elections para sa kinatawan ng ika-apat na distrito ng Cavite kasunod ng pagpapatalsik kay Senador Kiko o Representative Barzaga sa House of Representatives. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kinakailangang punan ang nakabakanteng pwesto dahil mahigit isang taon ang nalalabi bago matapos ang termino ng kasalukuyang kongreso. Kinatayang aabot sa 200 pesos o milyon pesos ang kakailanganing pondo para sa special elections. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ng COMELEC ang detalye ng halalan, kabilang ang schedule ng paghahain ng Certificate of Candidacy at ang petsa ng mismong botohan upang matiyaka ang maayos na pagsasagawa ng eleksyon sa nasabing distrito.
0: National. Mas pinatibay ng Department of Education ang mahigpit na pagpapatupad ng no collection policy sa lahat ng pampublikong paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Anggara, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang kontribusyon o bayarin sa brigada eskwela, enrollment at iba pang school opening activities para matiyaka na walang dagdag na pasaning pinansyal sa mga magulang at mag-aaral. Nilinaw din ang ahensya na hindi dapat pa-obligahin ang mga guro na gumastos mula sa sariling bulsa para sa classroom preparations at inatasan ng mga paaralan na gamitin ng tama ang kanilang maintenance and other operating expenses para sa operasyon, minor repairs at iba pang kinakailangang paghahanda. Kasabay nito, pinalakas din ng DepEd ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at partner agencies para masiguro ang maayos at handang mga paaralan sa pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng community support at bayanihan efforts.
1: National. 11:51 ay iuno na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international. Nasawi ang hindi bababa sa 21 katao kabilang ang 12 na dayuhan natapos umiglab ang sunog sa isang hotel sa Malveya Nagar, South Delhi, India noong Miyerkules ng umaga. Ayon sa mga otoridad, isa ito sa pinakamalalang insidente ng sunog sa kabisera ng India mula noong 2022. Nagsimulang apoy bago mag-alas 9 ng umaga sa isang apat na palapag na gusali at hinihinalang nagmula sa restaurant sa ground floor. Dahil sa mabilis na paggalat ng apoy, ilang biktima ang napilitang tumalon mula sa mga bintana upang makaligtas. Naglatag naman ng mga kotson ang mga residente sa kalsada para saluhin ang mga tumatalon. Kabilang ang isang bata na ligtas na nasalo mula sa ikatlong palapag. Umabot sa 49 katao ang isinugod sa iba't ibang hospital habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente at nakadetene na ang may-ari ng gusali.
0: Dagdag detalye balitang international, nakatakdang isagawa ng China ang ika-apat na bilateral political dialogue kasama ang Pilipinas sa gitna ng mga ulat tungkol sa umanay konstruksyon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Ambassador Jim Khan na may positive development sa relasyon ng dalawang bansa at nais nilang ipagpatuloy ang pag-uusap sa pamamagitan ng umiiral na dialogue mechanism. Kasunod ito ng ulat ng Maritime Monitoring Group na si Light Hingila sa mga palatandaan ng posibleng pagtatayo ng istruktura sa naturang lugar na wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa China. Wala rin pahayag ang Department of Foreign Affairs habang patuloy na biniberepeka ng AFP at Department of National Defense ang nasabing ulat. Matatanda ang idinaos ang huling bilateral political dialogue sa Cebu noong January bago ang pag-uusap kaugnay ng Code of Conduct sa West Philippine Sea.
1: International. At para naman sa Balitang Sports. Balitang Sports. Balitang Sports. Nagtapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3x3

0: Women's World Cup sa pamamagitan ng makasaysayang 17-13 panalo laban sa world number 11 na Italy sa Warsaw, Poland. Ito ang kauna-unang panalo ng bansa sa FIBA 3x3 Women's World Cup stage matapos mabigo sa kanilang unang tatlong laban kontra Latvia, Germany at China. Pinangunahan ni Camille Claren ang gilas sa 8 puntos at 3 rebounds habang nag-ambag si Afrel Bernardino ng 4 puntos at 6 na rebounds. Nagdagdag naman sina Mika Cacho at Cassie De La Rosa ng tigdatong puntos at 2 puntos upang masalyuhan ang tagumpay. Sa kabila ng pagkakatanggal sa torneo, nagtapos ang Gilas Women sa 4th na pwesto sa Pool C na may isang panalo at 3 pagkatalo. Ang panalo laban sa Italy ay nagsilbing makasaysayang pagtatapos ng kampanya ng Pilipinas sa nasabing torneo.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, naging usap-usapan ang palitan ng pahayag ni Nakilin Trajano at Imelda Stewart kasunod ng kakatapos lang na MGI All-Stars pageant sa Thailand kung saan kabinang sa mga kinatawan ng Pilipinas si Gazini Ganadosa. Bagamat nakapasok sa top 5 si Gazini, hindi niya naiuwi ang corona sa naturang kompetisyon. Nagpahayag si Stewart ng pagkadismaya at sinabing kung nalaman niya voting ang magiging batayan ng pagpili ng mananalo ay hindi na siya, sana siya sumali at gumastos para makapunta sa Bangkok. Bilang tugon, naglabas naman ang pahayag si Trajano sa kanyang Facebook account at pinayuhan si Stewart na mag-relax at mag-move on sa issue. Ayon kay Trajano, iniiwasan umano ng iba si Stewart dahil sa madalas nitong paglalive at paglikha ng kontrobersya. Nananatiling bukas ang usapin habang wala pang karagdagang pahayag mula sa magkabilang panig hinggil sa nasabing issue.
1: Todo Balitang Showbiz. Balitang
0: Showbiz. At para naman sa balitang negosyo, muling ibinaba ng kumpanya ng LPG ang presyo ng kanilang produkto ngayong Hunyo sa gitna ng inaasang pagtaas ng gastusin ng mga mamimili. Nagpatupad ang Petron ng 5 pesos kada kilo na rollback sa lahat ng Petron Gasul at Fiesta Gas Household Cylinders simula Hunyo 2. Sumunod naman ang Solaine na nagbawas din ng 5 pesos kada kilo sa presyo ng kanilang 11 kilogram LPG tank epektibo ngayong Hunyo 4. Dahil dito, aabot sa humigit kumulang 55 pesos ang mababawas sa presyo ng karaniwang 11 kilogram na LPG cylinder.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkulusugan o health news, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng pag-aproba sa dengue vaccine habang isinasagawa pa ng Food and Drug Administration na FDA ang pagsusuri sa aplikasyon nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nananatiling maingat ang gobyerno sa desisyon dahil sa mga umiiral na datos tungkol sa bisa at kaligtasan ng bakuna. Kasabay nito, hinihikayat ng Administrasyong Marcos ang publiko na suportahan ang 4 o'clock habit ng Department of Health laban sa dengue ngayong tag-ulan. Patay sa DOH, kinikilala ng World Health Organization ang vector control bilang pangunahing paraan upang makaiwas sa dengue, kabilang ang paglilinis ng mga posibleng pamugaran ng lamok. Samantala, sa pinakahuling datos naman ng ahensya, ay 57% ang ibinaba ng kaso ng dengue sa bansa. Mula 110,924 noong nakarang taon, ay 48,151 na lang ngayong taon.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Cup Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

Gatradlaw, Banway, Takalibo, may Gatradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Magkaro Gatradlaw kita, ita Webes, yeah! Ita 4 na kita, Banway, sa buwan, ita Hunyo, Dagon, 2021. Uras, Talan, Banway, kagagapag, abi-abi, agapag-apadamyaw. Ita maay nagkaraga hapon, nagbay kapagpamati, sa itong nabagansuki, gatagapag-amati. At abilgan nga, Banway, Takalibo, Kabugusan nga, Provincia, Taklan. Sa kutob, kumagabutan ko, ato nga pagpangalagad, magkaro edisyon, ita ito nga pala tuntunan. Pero akong kikinyo, Banwa nga pag-welcome, pag-apanamyang ita, maayda ay karaga udto, aga maayda ay karaga pag-uilabas, magkaroon karaga baga panyempo. Hoy, kamusta sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga suki, kabagataga pag-amati, karaga tutok na sa ato nga pagpagalagan. Kabay, na ginagin ako kay Banwa, ro ato nga sang maga, itry ka gadlaw, ita webes. Kapingid na sa ato nga mga katodo, nga nag-monitor sa ato nga pag-ililiba, magkaroon nga hapon. Hoy, sa ito mga negosyante, ha, sa mga ikarakong kalibo, public market. Ang kamaraban sa mga ikarakong kalibo, shopping center. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga bulantero, bulantera, Banwa, nga nakatutokid, magkaroon ka nga udadlaw. Kung ikinyo ang pag-aabi-abi, pag-apanamyaw, o pag-welcome, no? Iyas ato nga pagpangalagad sa Webes nga edisyon, ita aton nga palatuntunin. Okay, makaroon ka nga baga panyempo, no? Raton ka negosyante, at siyempo mandaban, wag nga po pahuway, nga pahilay-hilay, kay bago tapos ita ilabas, arong iba, nga po patigayon ita pag-ilabas, makaroon ka nga baga panyempo. Sa tagsa naton ka mga merkado publiko, kapingit iya sa aton nga Banwa ita Kalibo. Ano man nga mga tricycle drivers, sa van nga jeepney drivers, aga pa dayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon, ita aton nga Banwa kra ita Kalibo, aga man naman na bilog nga probinsya kra ita Aken. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo, sa eastern nga western part ko aton kra nga probinsya, aga makaroon masakosako do aton nga pila kabaga driver, yung iba sa pila kabaga rendirya, nagapatagayo dito pag-uilabas, magkaroon ka nagabaga pang orason, tutok ka mang Banwa, no? At aton niya pagpangalagad sa aton niya pag-ililiba, magkaroon ka naga edisyon, ita aton nga pag-uwaragwal. Sa ato ba mga katodo, sa ato nga mga imangod nagapamati sa tagsa-tagsa ng dagkabaga pa ni Magay, samtang iba masako pa sa pagdiga mo, magkaroon ka nagabaga pa niya po, kapingid daw sa mga ulihi ka na nagapahaom ita ilabas. That's why nga magkaroon sigidas paro nga kino paggagaha ama katodo preparasyon pag ilabas magkaroon karaga udradlaw. Pero iba na to mga timprano pat anag pahaom makatodo magkaroon nagapangita na ra magkaroon ita pwestuhan kapingid daw sa mga kabaryuan doon ginaobra after kara ita ilabas ama katodo no usoy kara ita magugban usoy kara ita duyan ihigot sa puno kara ita kahoy mga batang-batang no mga duyan-duyan mga katodo magkaroon kara mga panyempo manami no rato nga panyempo ay digit magkaroon masyado rung silak ita to yung karaga andlaw mga katodo no iya sa ton sa Banwa Kalibo aga pila ka baga Banwa unlike nagligad karaga baga inadlaw mga katodo aga grabe kasing kay ruanton nga tiyempo.

makatotoo nga makapartisipar sa tugang paglilibas sa tugang pagpangalagad makarokra nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa tugang pagpagayag makarokra nga hapon. Kasi kamo nga makakomment sa tugang paglilibas sa tugang pagpangalagad. Happy nagi sa amon nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Yeah. Kaya ito gito nga pagabasahon no, sa kabilugan ka ito nga pagwaragwag makarokra nga hapon. Siyempre makatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share dito nga pagpangalagad makaroon ka nga daw para mas mabo na ito no, nga mga katodo o makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit daw no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagpangalagad aga siyempre no, mga katodo para nga maging mas updated ka mo sa managakanabo sa bilog na ito nga probinsya Kataklan. Pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news yung natratardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan. Maka baton ka mo ni ta notification na mga katodo agod nga maging mas updated gig ka mo na maraga ka nabo sa Banwat Kalibo ag Bugos nga probinsya Itaaklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare aga ato nga pag iliba sa anto nga pagpangalagan aga pagpagayag ita programang sa kinang daan maging kaibahan sa Rodek aga pala tuntunan si katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Yes, maga ibang kita siyempre taton ng mga todo reporters. Maga ilaka standby naman banwa sanda kong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Maga check kita mga todo no itapila ka mga balita. Direkta sa aton ng mga municipal police station sa Bugos naton nga probinsya Takyan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa Bugos naton nga probinsya. Maging respondian ita aton nga mga kapulisan. Okay, kaya may una karabanwa gabagabag kuan nga insidente. Agraguntad sa Bugos naton nga probinsya Kritaklan na mga katodo igabasyada ron sa aton nga pag-ililiba ani katodo nga Jasrel Nermar arong nga pila ka mga impormasyon mga katodo gani tutok lang sa aton nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Aga siyempre banwa doon pilaman ka mga balita direkta sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo ay man sa aton nga pagpangalagad para man sa benepisyo ita aton nga mga kalibunon kapinggit no sa mga nagapupamati ama karon ka nga hapon mga katodo iwaswas man iaron sa aton nga pag-ililiba ni katodong Rolly Boy Herrera. Ilabanwa sa mga balita nga itong kapagatawat ligwa pagkatataroon sa itong kapag-ililiba sa itong kapagpalatuntunan makaroon ka nga hapon. Ya makatodo sa itong kapagwaragwag makaroon edisyon ita aton nga pagpangalagad. Ya makatodo iya sa itong kapag-ililiba roday ka nga mobile registration. Ya kaginapadigan ka na banwa ita aton nga land transportation office. Sa pila naton kabaga magayo nga banwa iya sa aton sa Banwa Karita Kalibo mabahuda gabulig para nga mainganyo aron aton nga mga motorista nga magcomply kung pila kabaga dokumento mga katodo sa aton nga Land Transportation Office. Okay, sa bilog kara banwa nga ginatanaw nga rason nga maandong iba naton nga mga motorista kapinggit sa mga kabaryuhan mga katodo nga uahagos nga parestro no itanda ko nga mga motorsiklo. Okay, bango dyan ibanwa, no? Nagayuan dong iba. Ang iba, nag-aagang-agang. Nga man na, basi ko na magpakalibo kita. Nagagi kita at iba ko nagabanwa. Aga ma-checkpoint kita, madakpan, ma-issue at citation ticket. That's why magkaroon din pagkamayad, no? Ita ato nga lang, Transportation Office. Pinagi ka na banwa sa Roday karang LTO on Wheels program. Ita ato nga lang, Transportation Office, mga katodo. Iya sa aton karaga probinsya Katakyan naga padayon banwa itry karaga mobile registration nga iga patagawin da sa pila ka mga kabanwahunan no, na inauna ka na banwa nga nagkabilipisyo do aton nga mga pumuyo ako naga taliwan ka naga baginadlaw una sa banwa ka na Taltabas aga makaroon umpisa kahapon mga katodo una man sa banwa ka na ita Malinaw manami di ka na mga katodo kay magwas na sa ronde ka nga mga servisyo nga ma-avail ita aton nga mga igmangon apang proseso kung anda ka nga mga dokumento na hindi na kinangan mag-add to pa iya sa Banwa Karita Kalibo. Aton ka nga LTO Aklan, no? Pinaagi kay Engineer Marlon Velez. Nagaparao ka na Banwa, itry ka nga libre.
anya theoretical driving certificate, no, mga katodo. Mag-undergo ka mo, no, sa seminar. Mga katodo, aglibre ninyo, nga mabaton. Aray ka raga TDC, kay kung ka mo, mag-enroll. Sa pila ka raga driving school, iya sa ton, karaga banwat kalibo. Kinangan nyo karong banwa, gabagbayad, itry ka raga 2,000 pesos. Sa bangod nga ni, no, sa aray ka raga aktividad, itaton nga LTO. Aglibre ninyo ron, mga katodo, no, nga mabaton. Aglibre doon nga ginatao, itaaton nga LTO. Aga base kay ina banwa sa kay pul, Engineer Marlon Velez. Aga kapin 180, no, kabaga naka-avail. Ama ka todo, no, nga matawat libre. Aga TDC, una, sa area kata banwa kara ita malinaw. Okay, ronde kara banwa nga pag palista. Da, ita aton nga mga kay Mahuran, ginpaagira sa aton kara local government unit. Da, ita banwa kara ita malinaw, mga ka todo. Lagi sigurado, no, si Engineer Marlon Velez. Ako na yan, no, dahil ka nagagintao, isa para lang gid, no, or tanan, mga taga-banwa at malinaw. O, Engineer Banwa, may una man nga halin sa iba, kung nagabanwa. Kaya mga gani nga una, gin pa, ubayat ato niya LTO. Arong magbato, no, ita magapalista. Sa mga interesado, banwa, nga makabaton, itry ka nagalibre. Ang theoretical driving certificate nga ginatao, ita aton nga LTO Aklan. Kay 3 weeks makatodo, no, arong nga ray ka LTO on wheels. Kaya sa aton kalaga probinsya katakan makatodo. Aga after itry kalaga banwa kata malinaw. Next day makatodo hay una man sa may banwa Itali Bacau. Standby banwa sa toga pag ililibas sa toga pag pangalagan. Kaya sa kabugusan ka toga pag waragwag makarong hapon ipabati naton. Arong pagpahayag ni Engineer Marlon Velez. O aton nga LTO chief ko aton nga probinsya katakan. Mga katodo sa nagapadayon nga o sa nagapadayon na nga aktibidad nga ginahimo ita LTO Aklan. Yes, go. Samtang sa pia kabahin sa pila pa kabaga balita sa toga pag ililiba makarong kalaga hapon. Agin pabutsa gabanwa itato nga Police Regional Office 6. Pinaagi makatodo sa aton nga bag-o karaga Regional Director. Ita PNP nga si Police Brigadier General Latuanio. Ama katodo nga magatukod, no, itry karaga bag-o ang anti-drug team. Ama katodo ang magatutok sa karaga makabig na ton ang magagko nga mga drug personalities ayon sa bilog karaga Western Visayas. Ama katodo nga sandara banwaro magatutok sa karaga pila ka mga makabig na ton, no, mga drug lord, mga high profile, ang mga drug personality banwa sa bilog na ton kaga Western Visayas. At may unagin man ka na mga katodo nga na-monitor aroan ton kaga PNP ang mga kaabyanan. Okay, sa karaga mga katodo no, nga bulyom ita mga illegal karaga droga ang nakakumpiskar banwa sa pila na ton kaga probinsya ang kasakop itriyon size mga katodo. At hindi man siguro magpati ka na banwa do aton niya mga pumuyo. Kawagi ka na banwa, no, ita makabig na ton na mga magagkuan ka na mga drug lord. Kaya iya sa ton kaga probinsya kitakin. Makatodo kay nagliligad ka na mga binungan. Nauna na nagpagawa kita informasyon. Pagpahayag doon ton nga PNP banwa. Nauwa ka na monitor ng mga drug lord, no, iya sa ton kaga Western Visayas. Mga katodo, tanawon ta makatodo, no, sa kaya igatukod ang anti-drug team, no, ita aton nga Police Regional Office 6. Ang karang makatodong magatutok asan din karabanwa sa pagpabutyag ni Police Brigadier General Latuanio o ato niya bago karaga Regional Director ita PNP mga kaabyanan. Karo dahil karang makatodo ang investigasyon ita aton nga malinaw PNP kay may senior citizen kabii makatodo nga ginbuno na karoon sa banwa kat malinaw agrong suspect o na manda makaroon sa paginakop ita aton nga malinaw PNP. Karo nga pila kabaga impormasyon dugang karo rin doon na mga katodo, no, sa itong kagapag ililiba sa higing komisyon na ton si katodong Gestral Nermar mga katodo para nga makabuo, no, ita pila kabaga impormasyon at ito ay karabanwa sa ginapresentar na ton nga balita makaroon karang hapon sa aton nga pagapangalagan. Boses ng masa dito karo dahil ka mga katodo natandaan ninyo dahil karang parang ginakonstruct una ang asang kaproyekto sa may part kara ita barangay baybay sa Banwat Makato. I think daw rin ka nga parang hat chirito banwa, di ba? Ginpasta po to, itatong ka lang LGU Makato.
na makatodo kay mga janis sa kawadaan itapila karaga permiso or mga kinangangon ng mga requirements manwa kagina pa comply ana you know sarili karaga na tag-ana itnasambit karaga area or onday karaga nagaparag-ana una at nagaconstruct una sa may barangay baybay sa Banwat Makato no kay kagapo nagkabaton kita no itapila karaga information hanga man na naga may una umataman na karaga movement kay nagligad to Banwa no pag serve italay karaga LGU akay ban si kapitan Aramil Lapirayo Banwa ang dapat wa anay karita movement no nga matabo antes nga wa pagid makomply o pila ka mga requisitos ang mga requirements Banwa asalay karang proyekto ang ginakonstruct una no sa may barangay baybay sa Banwa karita Makato mayroon na binato no pila kay information karon na Makato do kay kung hindi na ito magabot makaroy karagadlaw si Kapitan Ramil Pilayo inaga no makatodo para nga makabukita ay try karaga information ayhan na comply na baga itry karaga tag-ana ita management banwa runday karaga pila ka mga dokumento nga ginapa-required kanda nga i-comply that's why nga may una na karaga movement kay nakita na birum pila na ton kabaga pumuyo nga nagareklamo banwa una sa nasambi karaga barangay particular sa barangay baybay sa Banwa ita Makato may balita, may aksyon. Totoo, aksyon. Ay, Makato, pila ka balita, no? Nga ito ka pagkatawat, ligo, pagkatrataron, sa ito nga pag-ililiba, makarong edisyon, ita ato na pagpangalagad. Kaya po, napadayin ka mo, Makato, do, no? Nga makapadagay inyo, karaga baga minsahe, pila ka baga pagpanamyaw, concern, no? Nga gusto ipagabos, ato nga pagpagayag, makarong karaga hapon, kaya ito gito nga pagkatawat, ligo, no? Sa kabugusan ko, ato nga pag-ililiba. Mga imbukada ni Banwa nga mensahe nga ginpadaga sa to gagapagpangalagad makaron kara nga hapon. May gi nga hapon na may gapagpamati no nagamonitor gid makaron kay Papang Bernie Ibisate. Agraga pamati una sa barangay Ugsud. Sa Banwa kara itabanga sempre sa anagi kara gabaga tropa. No kay part Bini Clarete no kay Ma'am Mika Parse. Maayad agar nga pagpamati no aga may gi kara nga udradlaw. Pero man sa to nga negosyante sa bayan kara kong Oyotorong kay nung Woody Navarra. Good afternoon, may giga udradlaw aga may gapag-uwi labas una. Ay kay Sir Andreo Di Luna. Good afternoon, katodong Rinald Pao. Shout out ko gali do Akelco 6 Station Amon nga brown out iya sa Sito Cabaya. Barangay Manika Libakaw Aklan. Wagi nga po ni Taksyon do Akelco sobra kainit ag madugong pa. Binayad lang kami nga waamar servisyo. Gamanami kunta magkaabot kanda. Kaya nga reklamo sa amon nga lugar, no? Halin sa kay Andreo Di Luna. It barangay Manika sa Banwa ita Libakaw. So, kahapon man gani, no? Asta kabi, no? Naka-experience naman sa may party ta Banwa katabatan. Ita grabe man kahaba karaga brand out. Pisti isman, anay raton kagabaga pumuyo mga katodo, no? Kabi, umpisa kahapon kay tapon nga sakripisyo. Kay uwa kara ita supply, ita kuryente. Ay ma'am, nit-nit na Bill Llorente, ako basta radyo ang pag-uusapan, walang iba. Kundi radyo todo, wala nang lipatan. So, sige mata kay Madam Nit-Nit Tavil Llorente. Sini ka Madam sa Aklan, sa Banwa Karaita Libakaw. Kaya mga Bill Llorente, no? Una sa Banwa Karaita Libakaw, gidra, no? Nga mga pamilya. Ay Madam Elizabeth sa Germany, ma'am. Good afternoon, good morning una sa Germany. Kay agaon makaron sa Pongso Germany, no? Nagapamati, gid makaron. Naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Una kay Ma'am Belle Orzula sa Hong Kong. Kay Bats April Joyce Alonsagay. Una naman sa Hong Kong, aga una kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai. Una kay Inong Ili Navarra sa Mikalibo Shopping Center sa Tagabaga Taga Chamsi Restaurant. Ang nagapamatigid, makaroon ka nagabaga pa niya po. No, una sa ton niya mga nagakaon. Sa pesto una, no, ni Inong Ili Navarra pa. Una hidlaw man kita kay Inong Ili. No, kay Lagos pilang nga buwan man nga wa kami nag-ililiba. Na kay Sir Richard Gino Ambito no sa Arcangel no sa Banwa Karita Balete sa Maria Pilisiano de la Cruz Elementary School. Ang nagamonitor no sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Ay, kay nung Harley dito man sa Harley's Bindongguan. Kay Master Nuno Nicolas sa Neles Etery. Aga una kay pare ko Jonel Gregorio no sa Gregorio Family sa Barangay Bacau.
Maayda ay gig nga hapon at may gig nga pagpamati. Ay pamati man ha kay SB member Tay Guding sa Jasa, no? Itaban wa kart namas. So, naka-iba-iba man kami ni Tay Guding kabi. Mga katodo, no? Mabuhay-buhay man nga mga binungan. Nga wagin naka-banding-banding. Natawa ang tansa kabi, no? Yan sa Banwa Karait na Kalibo. Happy listening, ha? Kay Tay Guding sa Jasa. Ako na sa Banwa Karait na bas kailangan pamati sa ato niya pagpangalagan. Una sa ato niya mga tagpagamati man, no? Sa Isla Karita, Boracay. Akaday pare Romel Kahilig, no? Sa Barangay Manok-Manok. Akaday Pipoy, John Paul Argilias. At sa mga taga-Barangay Manok-Manok proper. Akaday Papang Sunny Senyeres sa Isla Karita, Boracay. Agaw naman kay Bro Russell, no? Sa Senyeres family. Sa Barangay Yapak sa Isla Karita, Boracay. Maayd Aygin nga Odradlao. Aga siyempre, no? Kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay. Sa Banwa Itatangalan. Sulit to, Dakson. Kami iya sa Sito Kabaya, Barangay Manikalibakaw. Kapamati programa mo, Diluna Family. Si Tatay Ulog, ag si Nanay Ana, Diluna. Salamat sa ito nga mga kapin. Una sa Barangay Manikalibakaw. Kanam ito, no? Nakaroon sa Manika Viewpoint, no? Mga katodo. Kay okay na makaroon ng dangan, no? Simentado na. Like dati, no? Nga pag-agi namon, no? Mga 2012. Nga nag-igod paturong 4x4 ni Mayor. Pagsaka, di karoon sa Nabukid, karoon nga bahin, kay ginaobra pa na time doong karsada. Pero makaroon, no? Kanam ito na rong karsada, no? Paadto na sa may Barangay Manika. Sa Banwat Libakaw, Dalagsaan. So, mga katodo, no? Gintrang kaso, kita katupag adto. No? Kay Pilang Suba, rungin tabukan, pero sa bilog, ba? Nagastanga-sanga, baga? So, mga katodo. Kay Bro Marlo Silva, una sa mga taga-barangay Tagbaya sa Banwat Ibahay. So, nagapamati man makaroon kay Madam Beng Nelicatore. So, sa mga taga-Banwat Madalag or Banwat Numansya. Kay Sir Eric Lorenzo, pao sir, may higing pagpamati. Opening na klase na, no? Naka-plastar na ikaw, naka-sood na ikaw sa deep end. Kay Sir Mariano Salazar, happy viewing sa mataga Isla Karita, Boracay. Pao kay Boy Sako, sa akong gwapo nga magugangog, kapamati kay Dodong Noel Banjola. Na sa Banwa Karit Nabas, pao, naga-birthday ra akong gwapa nga igkampod. Kay Bingbing Bitay, Nobilin De La Cruz. Happy, happy birthday. Kay Jeffrey Cabal, happy viewing, no, sa mga taga-Katiklan Market. Nagapamatigid, no, sa gwapa kuloga si Paula, nga naga-birthday makara. Happy birthday kay Ma'am Paula! Daman kay Giancarlo Saguano, Bautik Boy, may nga pagpamati, huwag ginda da. Huwag agad nagpabatsang kapon, birthday ni partner mo. Sa medyo nagapaukoy kay Gitimo, no, nag-relax-relax ka lang. Aga sa ito nga mga van driver, una karon sa GM's Terminal, no? Nga nagapamati, magkaroon sa ito nga pagpangalagan, no? Nakaday nung Janine. Una kay Bro Yulio Garbo, no? Sa Purok 5 sa Mataga Global Paint. Aga siyempre, no? Una sa RG Paint, no? Sa Lagin Banwa S, Tabanwa Tanuman siya, nagapamati. Kay Tuljo Luis Alamis, no? Una sa Barangay Buda Vista sa Banwa Karet Nabas. Aga una man, no? Kay Sir Longlong Di Asis. Sa Barangay Hibon sa Banwat Nabas. Aga sa itong mga taga-Philippine Coast Guard, no, nakabasi. Una karon sa Barangay Buena Suerte Nabas kay Sir Vargas. So, maaydagig nga hapon aga mayigid ang pagpamati. Una sa Team Loyal Itles of PNP kay Master Sergeant Delgado aga kay Police Executive Master Sergeant. Mainit, no, good afternoon. Aga sa Special Drug Enforcement Team Itamalay. Aga sa Police Master Sergeant Teddy Dalisay. 33 minutos, Banwa nakataliwan sa oras ita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Kaya sa ato nga makatodo, sa ato nga magigmanghod, kapingid daw sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi na kita basta-basta nga nga kape. Dapat siguradohon na ton nga rong kape nga aton kaya nga ginainom. Mayroong kape makatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag-inom ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya po na sarang nga mabakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Kalibo, Aklan. Yeah.
no, kay mabo na to nga mga todor nagpahayag hey. Akong ano kay piktibo no sa anda gabagawas umpisa nga Sunday nag-inom kita more power no kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ang nagapamati gid makaron sa Marte family una sa Roas Avenue iya sa Banwa Italibo sa aton Banwa nga pagpanumbalik kuno ato na kaga pagdetalye aton nga mga headlines nga balita aron pagpahayag ni Engineer Marlon Velas mga katodo ipabati naton sa aton nga pagpanumbalik pagkatapos anay itapila kabaga reminders. Action.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabiyanan, aton ginapadayo ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton mga loyal Gid ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa ganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansa Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Southphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo.
15: Isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo Aksyon. Aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. May Aksyon. Todo Aksyon. Aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Balik sa tagapagapangalag at may 46 minutos manwa nagkatariwan sa oras sita alauna.
11: Todo Aksyon.
17: Sa akin po lang, patay ka managkapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
11: Todo Aksyon.
17: Ay, may kagawa po namin kapagpamati no, kay Gilay Francisco. No, ginatamyo na nun, Rana Kroning Azawa, nga mahugot at babuot. Nauna sa Roa City sa Capiz, no? Waan mo ang ginambaro, sinurin pa aga ni Mr. Mumada.
11: Todo, aksyon!
17: No, may mayong odto, ha? Kaga mayong pagpamati lang, no? Kay Ma'am Gilay Francisco, dira sa Roa City sa Capiz, no? Oy, kay Sir Villaruela, nagpamati magkaroon, no? Una sa mga taga Viewing Dick Family, no? Sa Barangay Tambak, sa Banwa Catanyo, Washington, kay Sir Billy Arwell, ano ni mong first name, sir? Kay ano ba sa imong Facebook kay si DRB Billy Arwell arong igmanghod no ni Kapitan Alex Billy Arwell it Barangay Tambak sa Banwa ita New Washington.
11: Todo
17: aksyon. Ba, ibitar ka to ni Sir Billy Arwell no galing agang-agang no. Agang-agang man abiro ana kroga pagpadaga kra ita minsay.
11: Todo aksyon.
17: No, pero abot man tempo happy viewing aga sa gamatid no sa pagtutok. Now, yes, ato kagapag ililiba sa aton karaga pala tuntunan, magkaroon karaga hapon sa aton nga pag-uwarag.
11: Kapag may balita, may aksyon!
17: Direkta magkatodo, no, sa pagkataw italidwa sa pila karaga balita. No, gato nga pagkatrataron, magkaroon edisyon, ita aton nga pag-ililiba.
11: Todo, aksyon!
17: Tunday ka na magkatodo, no, nga nagapadayon magkaroon nga aktibidad, ita aton nga Land Transportation Office. Now, magkatodo, particular, aroday ka rin mobile registration, no? Sa pila ng ton ka magkabanwahunan nga sa kupita ton nga probinsya kapingid no sa mga magayo iya sa ton sa Banwa Kraita Kalibo nga nabudayan na banwa nga mag-aadto pa na iya sa ton nga LTO office no sa Kalibo no kay isang bilog kara banwa sa mga rason nga aman maabo kita nga mga motorista mga katodo nga uwa nagaparehestro itaanda ko nga mga bihikulo no kay bangod gani kara banwa. No, nga nagkakahawag rin iba, nga masimpre mana, expire mana rakon, karaga ORCR, katon, karaga motor. No, gabasi baga mana, makaagi ako sa karaga banwa, may una karaga checkpoint, madakpan pa. No, that's why, again, pakamayad banwa, nga pinaagi sa Roday karaga LTO on wheels program. Mga katodumas, nga gin pagapit, itaaton nga tagatapan kung LTO, sa aton nga mga kabanwahunan, Ruanda Kron, ang programa. No, maga cater do pila na ton ka mga igmangod, no, itry ka baga servisyo, itatagalan transportation office, like so, may ka baga renewal, pag pa-rehistro, ko inyo ka na baga vehikulo. At the same time, rung manami ka na banwa, rung anton nga LTO aklan, naga tao pa banwa, no, itry ka na libre ang theoretical driving certificate para sa anton nga mga akay manghuran ang nagabuo kara i driver's license like student permit daw magkatulog ka para sa number ta ka

0: balita. May aksyon.
1: Now, dahil ka na makatodurubin na karagang informasyon. That's why nga, pagwans nga may makaraya karagang mga aktibidad, dung ginapatigayon, aruan to nga lang transportation office sa inyo karagaban, wa dapat, kada tuno kalita na tundong chansa, no, kay mga katodo nga, at least kapapano bagay, hindi mo na kinangan nga magbiyahi kapaya sa Banuat Kalibo, no, mga katodo, para nga mag-process, kung imo karagang pila karagang dokumento, agad nga ma-avoid man natin banwa nga kita every time gid lang. Daw nga una raw itong mga LTO enforcers. Ah, sa ato nga makarasa daw, nagahinuwat kita. Daw nagabantay kita kung in ano oras karagang mga galindo ato nga mga enforcers. Daw nagabantay sa ato nga mga karasa daw. Pero pagwan sa kompleto kita banwa, may ato nga mga driver's license, updated ato nga mga papel, ito ato nga mga bikulo, wa kita trason banwa, no? Ah, nga magpundo, maghugat una, while nga una para aton kay mga enforcers ko nga ALTO no kay bisan adlaw-adlaw pa banwa nga may una ko gabantay no sa aton kay mga national highways wa gid problema wa ka gid dapat ka magakaan no basta kompleto ro imo karon yung mga dokumento banwa that's why sang bilog manda sa mga pamaagi nga mainganyo rum publiko mga katodo nga magproseso ko anda ko mga dokumento sa talitapan kita aton nga LTO.
0: Aksyon.
1: So na una ka na banwa, nung balot Altabas, aga makakahapon, ag makaragad daw, ina sa Manut Malinaw, and then masunod karagad daw, I think sa Pizza Utso next week. Mga katodo, mag-proceed man sanda, una sa banwa ka na ita Libakaw. No, kaya rin ka nag-aktividad do, particular dong LTO on wheels program, 3 weeks na banwa, no, nga iya ginbutang sa aton nga probinsya Katakyan. No, kaya may una kita nga mga taga LTO Regional Office, no? Kama naman LTO Negros Island Region, nga nag-agabutan banwa iya sa aton karaga probinsya Katakyan, mga katodo, saray karaga aktibidad ba karon nga ginapatigayon, ita anton nga lang Transportation Office mga kaapit.
0: Nang
1: pabahod na banwa, no, nga bulig, no? Sa namban na ton, kinangan na ton, no? Nga kapin pa makaroon, no? Sa rekagat simpo, nga grabe man kabudlay ng pagpagabuhi. Na agmagawas kara banwa, based kay ina sa pagpabutsag ni Engineer Marlon Velez nga pag once nga limawa man na natapos na ro dekara nga LTO on wheels program mga outreach program nga ginapatigayon itaton kara nga LTO may ana kara nga 48 kaslat nga ginatao banwa sana ko nga opisina no magadto kayo to sana kara nga opisina magpalista ikaw ito and then pag once nga nagabot na ita 48 banwa ro mga aplikante di katura yun sabay-sabay, no? Nga ginapaidagom sa seminar, agod nga matawan banwa, itry ka nga theoretical driving certificate.
0: Toto, aksyon!
1: Nga rin mapahog nga mulig, no? Wa kita trason banwa, nga hindi kita magproseso. No, itaaton ka nga mga dokumento, magbuo kita at aton ka nga mga driver's license, kay mismo rung tagatapat aton ka nga LTO Aklan, nagabulig, no? Nag-aalalay sa aton nga mga kaimanghuran, mga katodo, kay siyempre ko namatabi, kung hindi ginatong pagsundan, bagamana itabuot, gaom na to, no, kabudlay-budlay. No, makatodo. Pero kung gusto ang gid naton banwa, madali lang man doon makatodo kay, pagapit lang ka muno kay Engineer Marlon Villas, willing gid ron nga magabulig banwa. No, sa aton nga mga kaigmahuran, nga may una karon nga mga transaksyones, sa aton karagalan Transportation Office, mga kaagyanan. Haong karong banwa, no, magbulig si Engineer Marlon Villas, kapin pa kung, porsigido, nakita naman nga porsigido gid, no? Nga makabuo banwa, itry ka nga mga dokumento. So nagpapadayon ka banwa, no, nga programa aktividad, ita anton nga ALTO Aklan, no? Sa pila ka mga banwa nga sakop, ita anton nga probinsya likes na next week sa Libakaw, at saan sa manda banwa, no, ita mga taga-banot Libakaw, kapin pa sa mga nabukid ka nga part, no, mga katodo nga, hindi na kaya mga abuton ito servisyo, no, ita pila ka mga opisina, ita anton nga gobyerno banwa, pero paagi ka nga banwa, saray ka nga aktividad, programa, mas naging pagapit itaton nga LTO sa aton nga mga pumuyo soro aton nga mga motorista una di ba rung source ita ray kra nga transportation una mga habal-habal aga yaban-yaban no hindi man ato manipot marigar dong sitwasyon sa kabaryuhan kaabuan karabanwa mga katodo wa gid hagus no nagabuoy kalit mga driver's license no wa karabanwa na update do anda ko nga mga ORCR ko anda ko mga motorsiklo mana yala man mana kita kara sa bukid di taman kinangan gid. No, dahil kung amat nung mentalidad na to, no, nga mga Pinoy, nga nagakanabo mga katodo, bukod niya mga itiya sa ton, kaya nga probinsya, kaya ita akyan.
0: Todo, aksyon!
1: So, yaman mo sa ton, nga pagpangalag, at ipamati na to, no, nga pagpahayag, no, interview kay ina, sa kay Engineer Marlon Velez, doon ton nga LTO chief, kung aton,

0: nga probinsya Ita Aken.
1: Right now no nagapatigayon kami ita LTO on wheels service namon sa LTO nga kung sa siin nagapatigayon kami it mobile registration no sa mga remote nga mga kabanwahanan ang mga services nga gina-offer namon is renewal of motor vehicle registrations and issuance of student permits. May ipatrol kami nga gindala no kay bahan may mga empleyado kita coming from LTO regional office no nga naga-serve as evaluators nga imaw do naga-evaluates sa aton nga mga transactions and may kay bahan kami nga emission test no smoke emission test kung agod aton nga mga igmanghod hindi na mag-adto dito sa Kalibo agod magpa-smoke test no on site. May smoke emission test kag may insurance. So all they have to do is dal-on andang mga motor, agiban nga mga salakyan, ipa-smoke test, bulan iya on-site, bulan ita insurance kag ipa-process. No, sa ato naman nga mga issuance of student permits, may available man nga ma-accredited physicians nga nag-adto iya nga pwede maka-issue it medical certificates. No and kahapon nagkandak kami it free nga TDC seminar agna we were able to complete may na seminar kami nga 180 ka mga applicants actually more than 200 nagpalista no but gin screen namon may mga exam and 180 lang ang amon nga maisyuhan. So, ongoing makaroon do issuance of TDC certificates and makita ninyo nagapila para sa medical certificates and after issuance it medical certificates, pwede makaprocess it student permit agiya mismo on-site sa Malinaw Gym, maissuehan namon student permit. Okay. Now, so this is the second town nga ginatuan namon. No, kanang taliwan nga Lunes, June 1, 2, and 3. Ito kami sa Banuait Altavas nagpatigayon na pareho sining programa and next week Monday, Tuesday, Wednesday, June 8, 9 and 10 ito kami sa Banuait Libakaw magapatigayon man gihapon. No, but before that sa June 8 mismo mag-aadto man kami dito agad mag conduct it TDC seminars. No, kag may ipag-issuehan man kami more or less 200 ka mga certificates. So daya nga mga certificates is free na ginatao it amon nga opisina. Ay kung mag eskwela sanda sa driving schools may balayran nga 2000 pesos. So
2: libre da either.
1: Libre, no? Libre, no? Only LTO Kalibo District Office ang nag-offer. Aside from of course aton nga regional office. No, all other offices, all other provinces wait makaraya ang mga programa no kita lang gid iya sa Aklan.
3: Alam sir ma sa ako pertanan niya banwa iya sa probinsya.
1: Hindi no. For the meantime kay ginaservisan na bisa amon nga LTO on wheels is bilog nga region 6. No, so 2 weeks ang gintao iya katon sa Aklan and after this sa iba naman nga probinsya but for sure may aton pagid nga sunod nga mga batches no ang gina priority na kon do mga banwa nga malayo sa Kalibo no although daya nga malinaw is hindi masyadong malayo pero may mga kabaryuhanan nga nabukid
4: so saan ang gitataga natong sa libreng TDC na 180 kanang to mga taga banwa lang sa Malinaw
1: I don't know no because ang mga in charge sa pag lista sa mga recipients naton is LGU. So I believe nga alin man sa iban nga mga kabaryuhanan no
2: partnership ni LTO ka LTO.
1: Yes, yes. Sa munisipyo nagapalista and gapasalamat kita no sa kay mayor no kay vice mayor man kag sa SB member no sa LGU kala LGU Malinaw nga nagasuporta sa aton no kay sandang nag-accommodate sa aton nga mga evaluators kag mga staff no kay 2 days kami iya so mag overnight sanda so LGU Malinaw nag-accommodate
2: why limit ini engineer para sa mga gusto lang magabot pagkayang yung kumadar sa ato sining mga staff dirigensyon na
1: po din? Yes, actually, I advised sa ato nga mga staff nga mag-overtime hindi na. No, because may, of course, may mga limit kita, no? High 2 days ma lang ang aton nga ginatineria. So, may mga processing time man. No? So, hindi tanan ma-accommodate naton, no? So, makita naton abo ang nagapila. No, abo gid.
2: Mag-target naton yung mga remote area. So, pala naton, hindi rin ka kalabanan daw dabo, motor, kag-tog kitanan ang nagapalistro. Pangod sa ano, ng mga resort, kaya ayan, pangod nga ang mga motor, wa inaharap yung nagayang ng palistro, kung malayo ang lugar.
1: Yes, na we observe kung malayo ang lugar, wala kami, hindi namon malabot sa amon law enforcement activities. So, kung wala na ko, siyempre hindi man sila magparistro. And just like in Altavas, no, kung ang iba na hadlok na magadto sa Kalibo, kay maagi pa sa Balete, maagi sa Banga. So kung iparistro nila, dalon nila ang ilang mga motor sa Kalibo, base ma-checkpoint pa. So kami ang nagadto dito agad nga ma-rehistro nila.
2: Kami inagaprikto sa LTO on wheels. Kag successful din nila pag Aklan. Sa Aklan, mga pila ang dapat target naton nga mga recipient sining libre dinar.
1: Actually ang aton nga libre ongoing, no, every week may akon nga allocation sa free TDC certificates. Na kung regular days 48 ang per week na akon nga allocation, but this time kay may aton nga LTO on wheels, ginaprove ang akon nga request nga tawaan ako i 200 ka certificates nga itao nga free. So for this 3 weeks, no, sa Altabas, sa Malinaw, at sa Libacaw, may 200 each ang ginatao ako. But kung wala sa LTO on wheels, may akon nga libre nga 48 sa opisina.
4: Dito sa opisina mo sa Magadir?
1: Nagapalista dito sa opisina, kaga gina-schedule na ako, no, kung makabot sa 48, gina-schedule na ako, no, agod nga matawad sa libre. But may abo-amon nga mga pending nga mga request sa mga kabanwahanan, sa mga baryo dito sa Kalibo, sa mga eskwelahan, no, nga naila nga mag-avail sa libre nga certificates.
2: Panawagan mo, Engineer, para naman sa Libagkaw, kag pwede ba kahihapot ang Tagal Malinaw subong dari sa gym sa Malinaw, Engineer?
1: Yes, so no, sa mga igmanghod naton iya sa Malinaw, ongoing ang aton nga pag proseso sa mga rehistro, sa pagpa-smoke test, ang mga naka-bullet certificate kahapon, no, makaprocess. The same moment sa Libacaw, bantayan kami dito kag mag-avail man sa aton nga services. No, kay kami ang nagapalapit sa kabanuhanan. Good nga, masiguro naton nga compliant ang aton nga mga motorista. No, kay kung ma-involve sa mga road crashes o kung sa aksidente ang ini nga mga motor, of course, wala sang rehistro, wala sang insurance. No, kung wala insurance, kung may mga ma-hospital, may mga balayran sa hospital, hindi maka-claim sang insurance. So ang matabo, mangayo bulig kay mayor, mangayo bulig sa mga SB members naton, no? So pero kung may insurance, maka-claim, no, ma-reimburse ang magagastos sa mga bulong.
5: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
0: Asa naman din magkatodo na nagapagapahayag na ni Engineer Marlon Nabeles na itaanto niya Land Transportation Office LTO chip, no, itaanto niya Banuat Kalibo Provincia Caraita.
5: Todo aksyon.
0: Na magkaroon na ang intimidado na sa may Banuat Caraita Malinaw, no, mga katodo. Aga next week, una man sa Banuat Ita Libacaw.
5: May balita, may aksyon. Toto,
0: si Johnny Zabala, si Johnny Zabala, Ribo Cargamister, no, kay Ma'am Gina Francisco, no. Mga relatives mo taga Banuat Libacaw pero taga Sapian, Capiz, no. Happy pamati kay Ma'am Gina Francisco, no, kay Mr. na Johnny Zabala nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagi. Kay Juby na Inge, happy viewing sa Pabia Iloilo. Nagamonitor man, magkaroon ka nagbagapan niyan po sa aton niya pala to.
5: Toto, aksyon!
0: 5 minutos man, wala nagkataliwan sa oras, ita alauna, oras sa gapon, magkatodatod kinyo, ita more power probiotic 8-in-1. Copy mix. Atong nga pagpanumbalik nung reports, atong nga mga todo reporters, balikan na ton pagkatapos patdugang nga mga pahanumdom.
5: Todo Aksyon!
6: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema. Hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang

0: Marami mandaan ang benefit sa itong lawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Southron Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southron Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Southron Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagpagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Palis sa tagapagapangalagad, may 15 minutos manwa nagkatariwan sa oras. Ita ala una.
12: Todo aksyon.
14: Okay, may kingapon. May kapapamati no, sa mga taga Z-Oil, una sa Osmeña Avenue. No, iya sa Banuay Karaita Kalibo, no, kanday Hard de la Cruz, siyempre una kanday nung boy Cyril de la Cruz, no, sa gwapong dispatcher. Ita van nga biyay Altabas Kalibo vice versa, no, nagapo patungka magkaroon. Nauna kara sa terminal, maayon ay giga pagpamati.
12: Aksyon!
14: Aga, siyempre, nauna man sa aton yung mga van driver, no, sa City Mall, no, ganagang monitor magkaroon na kay Pari Francis Tandog, rong gwapong dispatcher. No, nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalagad makarong edisyon ni taton nga palatuntunan.
12: Todo aksyon.
14: I-check na rin warung linya itaton karagabaga todo reporters no, sa andang natipon karagabaga reports no, mga katodon. Una-una ton si katodong Jezreel partner, katodong Jezreel sa linya no, naka-standby sa pinagkaraga police reports no, nga natipon piso wifi ginransak it daywa kabaga individual na iya sa banwat Kalibo isodyante nga rider nga nagapagwa kada ko nga sentimento matapos nga impound ro ana ko nga motor bangod araya hay mapler at ka mga gaki no nga ginaresto sa illegal gambling no particular ro day kada tumbo pagapasakaan at kaso magkaroon ka ng adlaw. Check taro detalye sa report ni Katodong Jezreel Nermar.
12: Radyo Todo Live Report! Report!
14: Sa line number 1, Katodong Jezreel with report, please come in.
15: Katodong Rinald, magkaping ka sa 1,500 kara ka mga coins norong dagasakta. Ita, daywa kara ka mga individual matapos kara ka Katodong Rinald niya ransakon tananda. Noro sang ka piso

0: ay pa, hindi ka na sa may bahay ka na sa El Barrio sa Calibo. No, based information na buo natin, magaling ka sa uploader, katodong Reynald. No, is aga-aga na kayo na katodong Reynald na tabo, no, sabitan ka ng insidente. Kung sa CND ang arang daywa ka, mga individual nga may tabon talaga ni katodong Reynald, na ka ng itsura, is nagpagapit sa sangka. Ano ba na katodong Reynald, establishmento nga, is baligyaan mo ra it feeds, no, it sarsari ka na, may mga manok, katodong Reynald, may mga pang space, no, katodong Reynald, ang ginapaligyan niya, karang ni Rui Bandihas. Pero sa bitan ka ng establishment o agresisiday ka ng piso wifi is ana mo na katodong Reynald. This information is anabi ka ng katodong Reynald na piso wifi is nakadikit sa may pader. Ita na ka ng shop ba katodong Reynald. Kaya nagdapit na rin tayo ka ng mga individual nga wapay na kilang i katodong Reynald. Kaya may tabon nagsabon itagambong. No, sa itsura doon daywa ka ng mga individual. I don't know katodong Reynald kung puro mga minor da. Pero nga rin ka ng daywa ka mga imbalbado kusin yung sigidang nagapit sa may parte ka rita piso wifi aging kuot o kung naging samad rung sambitan ka ng piso wifi aging kuot at doon rung sugod na magkapin ka ni Kadoril sa 1,500 pesos ka ng mga coins no aga pagkatapos nung ka ng mabuo rung sugod ka ta piso wifi is yung sigidang man nga nagdagagan pagto ka ita parte ka Kadoril it pagwa ba karon sa butang karang street karon nga Reynald no may record man da no yung karon karang Calibo PNP no sa butang karang insidente aga sa makaron da karon Reynald daya ginasigidas parong pag-usoy no itatong karang mga awtoridad so, sa butang karang daywa ka mga imbolbado sa pagpanransakit at piso wifi niya karon sa banwa it Calibo katodong Reynald. Samtang doon ka pang balita, nagpagawa man ka na ita sentimento o kung na reklamo, kung sabitan ka na nga sang ka-estudyante ka na nga rider, matapos ka katodong Reynald, nung harangon at tikitan, ita sang ka-enforcer, yaka na sa Banway Calibo particular, di ka na kampi katodong Reynald sa may Rosa Avenue o kung sa may tulay, gitba ka, no kaapon da katodong Reynald, ita agahon.
1: Ay, hey, yaman eh, dapat, dapat gimana doon katodong Jisrael, nga itikitan, i-impound, gina-impound gimana doon, nga kay ma-player doon na kremotor?
0: May explanation na pera katodong Reynald mm-hmm. Nagamitan ka ramatang rider no aga sumuka na isa nagpundo matay mo katodong Reynald sa checkpoint dahil nga ni kompleto matay mo no, sa mga natawag ka ng mga dokumento
1: ay kompleto ganyan may violation ganyan kasi mapler doon ang tambutso
0: doon nag-ana katodong Reynald ka ng explanation is magkaiba mm-hmm. Kuno katodong Reynald doon natawag ka ng stock pipe ang natawag ka ng aftermarket ka ng pipe kung tawagon ka doon do aftermarket sabi ka ng katodong Reynald kung tawagon isa raya rong nababakal ni mo ag isalpak katodong Reynald sa motor ni mo no aga tawag mata ka ng modified katodong Reynald isa imong stock nga rang tambutso is imo ka ng presma ginakalkal katodong Reynald ginadugangan mo ginabawasan mo doon natawag katodong Reynald nga modified nga muffler katodong Reynald. Aga sunukana is anak ng gidireklamo is saging dakop anak ng muffler katodong Reynald ging confiscate nga uwa man katodong Reynald itutawag ka ng disabled meter dahil katodong Reynald disabled meter doon ginagamit nga magsukat no it baskog it hangin o kuntunog nga nagagawa sa tambutso katodong Reynald aga rupi nakapasing nga di ka na katodong Reynald ito sambitan ka ng disabled meter is di magagpas dapat sa 90 katodong Reynald dahil karadong pasado no sa nasambitan ka ng disabled meter apang right katodong Reynald sunok ka na wrong enforcer nga nag-ticket ka na is aging question na man mo na wa ikaw ita disabled meter lagi mo tama na akong itikitan nga muffler akon ka ng motorsik akon ka ng tambutso katodong Reynald at dahil tangani nagadali man ang nasabitan nga ng estudyante is, well, mo't na himo, ging baton lang man na katodong Reynald, doro anak ka ng ticket, ging bayaran man na nakarasatong ka ng TTMD, ang nasabitan ka ng ticket na naapang writer o anong binagay na mitpuot, kung nga maan katodong Reynald, nga huwa ka, ginagala nga mga equipments, no, sa nasang doon mga enforcer, kung nagapangdakop katodong Reynald, it, makarang klase ka rin, violation, o kung narayang nga mga illegal muffler katodong Reynald, yaka sa Banuot Calibo. Although di matuntangan katodong Reynald, matawag ka nga muffler, doon ka nga nakatakod bukong niya porket mabaskog ng tunog, kaya hindi natin katodong Reynald, talang na matawag nga muffler, kung hindi natin ka masukat, doon matawag ka nga decibels, na nagagawa ka sa atong ka mga tambutso katodong Reynald. Although iabi ka sa mga Banuot Calibo, may ordinance sabi na katodong Reynald, nung ginapatuman gid, nung pag, ano gid, pag hindi pagamit, ito natawag ka ng mga illegal muffler nga na katodong Reynald, Kaya siguro man sa part matatatong karang enforcer is ganda bang binatuman ka itong Rinald. Pero ang karang trabaho, agaray matanag pagwa matakaret side rung rin karang estudyanteng rider, aga nito yung wapan natin karang itong Rinald, nga buwan ka ta, tawag karang side, sa itong karang TTMD regarding mo sa karang tawag ba karang ordinansa, may karang sa barbuan, kalibo kung paano ba ginawa ka itong Rinald, i-implement rung sabitan karang violation bago karang tikitan no, ka itong Rinald. Pero ang pinaka mga rider nga ginaligar, may mga muffler, yaka sa nagatiyog ka itong Rinald, yaka sa itong karang banwa, ita kalibo ka itong Rinald. So makulang ginawa ko natin itong reaction man, ito itong karang LGU regarding man sa Facebook post, no, aga reklamo man, ito sabitan ka na, nga estudyante ka itong Rinald. Samtang dugang pa ag-update ka itong Rinald nga balita, no, sa rayang mga at ka mga individual nung aging dakot natin kabi no, nakara sa may bahin ka na El Barrio sa Poblasyon Kalibo, matapos ka na itong Rinald nga maaktuhan nga nag-sugal, kung natawag ka nga nag-hampang ka na itatumbo, no, nakara sa kilid at karsada sa sangka na matyan, nakara sa nasambitan ka nga lugar ka itong Rinald. No, kung matandaan, dahil nga nga mga naristo, yung kailangan na kay alias San Nelson, 40 anyos si Mora Katodong Rinald, daging mo taray, residente at Pampanggoliba, kawapang nagadayon ni Mora, yan sa may atong karanga sila Serna Street, poblasyon na Kalibo. Samtang, di ba taray si Randy, 42 anyos, ay residente na ita Bayanian Road, yan sa Barangay Andagaw. No? Samtang, di ba taray sa bilog na si Alias Jan, ay 24 anyos, residente man at kamansisor, aga na karanga inkampod, no, Katodong Rinald, nga si Riman, 51 anyos man, ang nasambitan matakaray ta residente no it nasambitan karang lugar based information na dikara no bago gitandak no sambitan karang operation ay may nababaton kita nga o nabaton nga mga sugid bala magaling kara sa mga concerned citizen dong atong karang mga otoridad nga nagampang ba kada dong Rinald ita nasambitan karang tumbo aga naga ano ba nagatod ba ita kasangag no nakasama pila ka mga residente kada sabi ng karang lugar dahil kagabanan nasa aga-aga bigat itong Rinald sa nagampang sa bilog pa karay sa occupied pananda norong halos katunga karay ta karsadaon no kung una kita bigat itong Rinald sa kilig kita bat karsada nakapisto norong na karang lamisag although sa higitan natin nga bawal katunong Rinald rung paghampang karat pamakanang klase karay ta sugal niya karang sa atong karang banwat kalibong although may nabatian kita kabii nung mga istorya matanga naghambal nga di man manapa o man managapang takop ratong karang kalibu 20 it makarang manang klase karay ta sugal do nya ro masubo-subo ka tumuring nga nga panalig bala no ro nga pilaran ko may mangod particular po ba na bigubat ro mga nadakpan nga do do daywa ka tumuring nga mga nadakpan isa bukon ta sang daret mga residente it banwat kalibo aga do yung tanga ni kabi no pag operate ka tumuring nga atong karang kalibo SDET. No, ito ka sa may area, is nagpungasan niya, nagdalaga, medyo sinabiyahan ka itong Rinald, ito ininit nga tubi. Rung mga pila ka mga tao ito, partikular rung mga nagatandaw, nagataya, rung natawag na itong Rinald, yung mga nagkapar-kapar, bangra, o kung na nagtawag na nagkapar, itaya sa piyak, mamakal ka itong Rinald, kaya nagdulagan, agaray rung nadaktan, doon na nga up-up ka itong Rinald, yung mga individual, no, partikular din nga itong mag-iawag, kinakarang mga pangalan, kung sa siin kaya B.E. Pangani, may insidente pa katodong Rinald niya may nalipong pa noong natawag karang nanay, itas ang bilog karang sa mga gintakop, itatong karang mga otoridad ang nagpadala pa na katodong Rinald sa atong karang provincial hospital matapos karang madugaan karang animo habang nag-operate no, atong karang mga kapulisan. Agaros ang bilog ka na kara, dahil nga katodong Rinald niya si alias Nelson ay nabugaan pa katodong Rinald it siyaw no sa nakarang kilid habang ginapuko baga ito itong karang mga kapulisan dahil nag-resist mga katodong Rinald sa ging patikain karang operation at nabukan tayo mo karahit siyaw sa nakarang kilid yung magkapinta katodong Rinald sa 11 inches nung double blade nga siyaw katodong Rinald na buro double blade na bingara bukunta na katodong Rinald ito pang karne bukunta na pang kiwakiwa at sibuyas ay atong karang information nga nabaton mga double blade nga rakatod mo Rinald pang lawas gidara eh pang kitel gidara katod mo Rinald it pagkabuhi er mga double blade nga klase it siyaw so dahil yaging recover daging buka na tagamid mo talikad mo Rinald kasi habang upay tabi-tabi is ginabot abang na sa nakarang kilid medyan is sumunod katod mo Rinald na nakarang tagob ag waging nga nakatod mo Rinald na birar ang mismo karang blade ito sabi tayo na siyaw base bula kung minatabo pa nga dugang pang bang insidente katulad ng Rinald, kung wag lagi, ano ba nga, hapo ko, kita dong karang mga kapulisan na sambitan karang nga si alias Nelson nga katodong Reynald na recover no ng matandaan na recover katodong Reynald sige patigay nga operation dumagtapin ka na sa 6,860 nga kaya katodong Reynald ibaw tara dong kaya sa Lamisa aga rungtong katodong Reynald samtang sambilog matakara ka Lamisa o kundi nga nang itahan katodong Reynald aga dahi tatlo nga ka mga coins ang ginagamit nga salihan katodong Reynald aga bangko noro nga nang hindi recover sa mga otoridad kaya sabitan ka ng operation gindagaran sa nakabihira sa atong karang kalibu PNP doon yung patigayin ka na doon Reynald doon inventory aging sigida mga ipidahong ka sa medical samtang makaroon ka na ka doon Reynald mga badang alas 3 at mga tapon ay iga alam pa dalagun sa doon Reynald sa atong karang fiscal office para ga pasakaan ka doon Reynald at kaso nga paglapas sa presidential decree 1602 o kung illegal gambling law niya ka na sa atong karang banwa at kalibo katodong Reynald. So para sa pag-secure pati ibang nga mga municipal police station sa itong mga bukos ng probinsya, lagi matutaway man, nagmamadugo, gid, mensilente, aksidente, kagirespondian atong mga otoridad. Dito na tipong nga balita, magiging sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumanti ka itong Gisrael Narbar ng Radyo Todo.
2: Radyo Todo Live Report. Pagkana sa palanghalian, todo aksyon, todo balita, aksyon, todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
1: Amoy niyo siya mata sa report ni Katodong Jesrel Nerbar, no? Direkta sa Tagabaga Municipal Police Station, no? Sa Banwat, Takalibo, ibabagin na ito, no? Tagabaga Police Reports, nga ginbasyada, makaroon ka nga hapon sa ato niya pag-ililipa.
2: Todo, aksyon.
1: Ay, mga Katodong, no? Sa Tagabaga Pangalagad, no? Sa nabilinta ng mga minuto, ita ato niya palatuntunan. No, mga katodo, no, sa ito ka nga pagwaragwag, makaroon ka nga hapon.
2: Todo, aksyon!
1: No, sa ito ka mga kaapin, ha, sa Capitol, no, na kay Pugi, no, Dagi, Rinid Dagi, no, nga nagpamati, no, sa ito ka nga pagpangalagad, makaroon ka nga hapon sa ito nga palatuntunan.
2: Todo, aksyon!
1: Katodong Rolly, partner, kung wala na, kung agagan, okay lang, kay medyo kuhabos naman kita, chimpo, no, sa ito ka nga pagpangalagad, makaroon edisyon ni Tato nga palatuntunan, no, kadasig lang gid, no, Roto yung kraga tempo sa aton nga pa.

0: Imponto ala una imidya ra to kaga oras ato kaga pagpangalagad makro edition ni tanto nga pagwaragwang rong pinaka mga balita nga wa ta magapot awa ta matatar sa to kaga pagililiba makro kaga hapon bantayan na sa pinaka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kung kita ang mga ilibati, nagagadaw sa Biyernes edisyon ni Tato niya pala tuntunan. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plasio. At kung dikala rato nga pag-ililiba, ako madin ang Katodo rin ang kaaksyon, magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabing ihi ako ay hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Probiotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Mag-TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aram
5: TDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na?
6: Nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, GoMaker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
3: thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio. Hit after hit.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
2: Navara. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo,
11: for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Sophia, Fuse History.
13: Bella!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa

0: Rainy Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa kalagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha?
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang udyo namira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado, sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Sa puso ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon nga was nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
14: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
13: Mm-mm.
14: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
13: Thank you very
14: every
13: much.
14: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama, kaya, tama.
14: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka kon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Alam!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw. For longer life.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga. Kita

0: Herb. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
12: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music,
0: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music,
0: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patutuo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Nationwide.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
5: Kojic para sa linaw.
6: Gluta para sa kintab.
5: Papaya para sa kinis.
6: At carrot para sa healthy glow.
5: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap.
5: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
6: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
5: sa inyong mga lugar.
6: Hanapin
5: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
6: para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
2: patotoo,
0: karanasan,
2: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga programa. At dyan syempre sa atin ang ating mga pinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14-in-1+1. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mga rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli dito po sa ating paladudunan.

Pwede na tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan at mga kwento sa ating po namang programa.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang... Hello po, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Jenny po. Jennifer.
0: Okay.
1: Jenny po.
0: Okay, taga saan po si Nanay Jenny?
1: Ay. Taga
0: Sariaya,
1: Quezon po.
0: Sariaya, Quezon. Opo. Ilang taon na po?
1: Yan, 50 po.
0: 50? Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jenny?
1: Opo, 4 na buwan na po.
0: 4 na buwan na? Okay po, Nanay Jenny. Nanay Jenny, opo. Ano naman po yung nag-ujok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang pagtulog ko, maganda rin po ang pagdumi. Kasi tanggal po yung sakit na likod ko, yung matinding sa sakit sa balakang.
0: Okay. Nanay Jenny, dati po ba ano yung, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan po, hirap po sa pagdumi.
0: Hirap po kayo sa pagdumi. Bakit po? Ano po yung problema po ninyo sa pagdumi, Nanay?
1: Magang may konting dugo po, baga.
0: Ah, may dugo. So, tapos mga ilang araw po bago po kayo nakakapagdumi?
1: Araw-araw naman po, kaya lang ay hirap din po sa pagdumi.
0: Ah, araw-araw naman, kaya lang hirap po kayo sa
1: araw-araw
0: pagdumi.
1: Araw-araw naman, kaya lang ay hirap lang po sa pagdumi. Siguro nga po, kulang lang po sa pag-inom ng tubig.
0: Opo. Pero nung kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ay, okay naman po. Labos-labos. Ang dumi. Labos-labos.
0: Labas agad. Opo. So, hindi na kayo hindi na nahihirapan pa.
1: Ay, hindi naman po. Ayos naman po. Pati pagtulog po.
0: Ayos na pati pagtulog.
1: Yung sakit talaga. Yung matinding sakit ng malakang po talagang matinding. Talagang magaling po talaga. Alas po po.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo, Nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Ay, wala pa naman masyado. Dito pa lang ako sa aming sa Sariaya Quezon program po.
0: Opo.
1: Ano ko pa lang po sa akin, ha?
0: Sa pamilya po ninyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa pamilya po ninyo?
1: Ay, yung aking bunso pala ang...
0: Yung bunso po ninyo, umiinom na rin?
1: Yung bunso anak.
0: Very good.
1: Anak po.
0: Very good po, Nanay. So,
1: inuutay-utay ko lang.
0: Tama po.
1: Inuutay-utay
0: nyo lang.
1: Baka mabigla.
0: Tama. Opo. So, Nanay.
1: Ay, tanong ko lang po kung saan po, no, ha?
0: Sige po, go ahead po,
1: saan
0: Nanay.
1: Saan po kayo makakabili ng rice na sabon?
0: Yung sabon? Nanay, dyan po sa Sariaya. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Available din po yan dyan.
1: Ay, kung saan po ako naman. Eh, wala po. Sa TGP, Palengke, wala rin po.
0: Wala din.
1: Sa South Star, wala din.
0: Wala din. Okay po. Nanay, sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries para nang sa ganun, madalhan po dyan sa inyo sa Sariaya ng atin po namang sabon. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin mga deliveries.
1: Ay, sige po.
0: Okay po. Sabon po yung wala po dyan sa inyo. Tama po. Nanay, yung ano po, yung atin po
1: wala
0: naman,
1: po.
0: Yung 25-in-1 po natin, na natikman nyo na po ba yon?
1: Ay, hindi pa po. Wala pa rin po. Pero 13-in-1.
0: Wala din po dyan ang ating 25-in-1. Sige po, Nanay.
1: Kasi kung may tikman, wala.
0: Sige po. Hayaan po ninyo. Sasabihin din po natin.
1: Sabi na lang po sa mga...
0: Sige po, Nanay. Yes, Nanay. Maraming salamat po. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa, Nanay?
1: Ha?
0: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Tuwing tanghali po, Lunes hanggang Biyernes.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much.
1: Alam mo, siyang
0: lang. Sige po. Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat po.
0: God bless po, Nanay.
1: Mag-iingat po kayo. Salamat. God bless.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye-bye.

0: Yan po mga kaibigan, si Nanay Jenny ng Sariaya, Quezon. At umiinom na po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nakalimutan mo na.
0: Ano po
1: yung
0: ba?
1: Yung nag-order tayo ng sabon.
0: Oh, Sinanay Rosito. Sinanay?
1: Rose.
0: Sinanay Rose. Opo. Nanay, wala pa rin po ba until now?
1: Po?
0: Wala pa po ba dumarating na sabon dyan sa inyo sa... ano nga pong lugar?
1: Odyungan.
0: Odyungan, Samar.
1: Romblon.
0: Ay, Romblon. Sorry. Galit na nga talaga sa akin si Nanay Rose. Opo. Nanay Rose, sige po. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po. Ipa-follow up ko po, Nanay. Pasensya na po. Wala pa rin po ba, Nanay?
1: Wala pa. Di ba sinabi ko sa'yo na...
0: Pumunta po kayo doon sa ano? Pinuntahan niyo po yung ano, yung tawag dito, yung butika na pinupuntahan po ninyo, yung binibilhan po ninyo. Di ba po ninyo natanong?
1: Wala pa nga daw. Eh, di ba sabi ko sa'yo, kung halimbawa naka-deliver nandito sa Odyungan, nagsabi ako sa'yo na tawagan mo kami.
0: Opo. Sige po, Nanay. Tatanungin ko po yung atin po namang mga deliveries kasi yung deliveries po natin hindi pa naman po sa akin sinasabi. Anyway, sige po, Nanay. Ako po yung magtatanong sa mga deliveries po natin. Sige po. Hayaan po ninyo. Dalawang pong sabon po yung sinasabi po ninyo, Nanay. Di ba?
1: Opo. Dalawang po.
0: Okay po. Sige po, Nanay.
1: Ang tagal naman, baka magastos ko pang pira itong
0: pambili. Tama, sige po. Anyway, sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At itatanong ko po, pagkatapos ng ating programa, itatanong ko po sa kanila.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Doon na lang sa Gonsalvo Store, i-deliver.
0: Deliver sa Gonsalvo.
1: Opo, Gonsalvo Store.
0: Gonsalvo Store sa Odyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Sige po.
1: Sige po.
0: Thank you po, Nanay Rose. Ano nga po yung apelyado po ninyo, Nanay?
1: Lindon.
0: Rose Lindon. Okay po. Sige po, Nanay. Sige po. At doon ko po. Opo. Doon po natin sasabihin.
1: Lagyan
0: po
1: lang ng pangalan.
0: Po? Papalagyan ko po ng pangalan para sa inyo po yun. Sige po. Para hindi mabawasan. Tama. Sige po, Nanay. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you very much.
1: Nagmakulat na ako
0: sa
1: iyo.
0: No problem, Nanay. Sabi ko nga po sa inyo, okay lang. Kahit po kagalitan niyo po ako, kung wala pa talaga, okay lang po yun, Nanay. Hindi po ako magagalit at matutuwa pa po ako, Nanay, kapag pinagalitan niya ako. Kuya Boy, ano na? Bakit wala pa rin talaga hanggang ngayon? And sabi mo sa akin, oo na.
1: Nakapalod na ako ng 200. Wala pa rin.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Sorry po. Sige po. Sige po, Nanay. At akin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries. Nako, kukulitin ko rin sila dahil sasabihin ko sa kanila, kinakagalitan na ako ni Nanay. Wala pa rin.
1: Salamat po.
0: Nanay Rose, salamat po. Pero yung ating rice coffee po, patuloy po kayong umiinom, Nanay?
1: Opo.
0: Very okay. Good. Opo, ituloy-tuloy lang po natin yun kasi yun po yung makakatulong po sa ating kalusugan. Although, syempre, yung ating sabon, importante rin po yun. Sige po, Nanay.
1: Opo.
0: Tama
1: sige.
0: Po. Maraming salamat po. God bless po, Nanay.
1: O, sige po.
0: Pasensya na, Nanay. Okay po. Salamat. Bye-bye po.
1: Salamat.
0: Bye-bye po. Ang ibigan si Nanay Rose ng Odyungan, Romblon.

0969-269-9623. Yung numerong pwede po rin yung tawagan, mga kaibigan. Pasensya na kay Nanay Rose at alam ko ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga delivery. Siguro hindi pa po nagagawi dyan sa inyo yung ating po naman mga deliveries. Pero ang alam ko po ay okay na. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0: Tawag po mga kaibigan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edward po.
0: Edward, okay. Taga saan po si Tatay Edward?
1: Taga Batangas po.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si Tatay Edward? Tatay Edward, ilang taon na po kayo?
1: Sorry po.
0: Ilang taon na po?
1: 32.
0: Umiinom na po ng rice coffee?

0: natatakot. Alam niyo po ba yung ano, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yung tatay ko po, nainom na rice coffee.
0: Ah, nainom na. So alam niyo na po yung itsura, yung tawag dito, yung spelling ng ating rice coffee. Para hindi po kayo magkamali.
1: Opo, matagal na po siya nainom eh.
0: Yes, opo.
1: 4 months.
0: Very good po. Saan po nabili si tatay?
1: Sa
0: Lipa. O, doon po sa Lipa, meron po doon. Kung sakali po, kung saan po nabili si tatay, pwede rin po kayo doon.
1: Okay po.
0: Okay po. Tati Edward, tapos balitaan niyo po ako kapag kayo po yan nainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako, Tati Edward. Tawagin niyo po akong muli para kahit pa paano po ma-share po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Okay, salamat
0: po. Yes po. Maraming salamat din po sa inyo, Tatay Edward. At aasahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0969-226-9623. At pwedeng-pwede rin mga kaibigan kung sakali man na kayo po ay naghahanap po ng strong and healthy rice coffee. Nandiyan po ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil yan po yung tinaguriang po nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Itawag lang po, kaya ihanapin lang po, ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong pong lugar. Nasa kulay dark brown na karton po yan, mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating balado doon. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga kwento dito po naman sa amin. At tayo pong lahat ay magbigay ng inspirasyon sa ating po naman mga kababayan na meron din pong mga inidang karamdaman at nasa banig po ng karamdaman mga kaibigan na nag-aantay po naman ng kasagutan sa kanila po naman mga pinoproblema sa kanila po naman kalusugan.

atin po namang makapagbibigay po tayo ng magandang inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin. Kaya po naman, pwede ninyong itawag yan sa amin sa 0969-226-9623. Yung atin po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ang ibig ko sabihin ba, lahat ng product ninyo, kung meron capsules, ikuan, i-check ang pangalan, kape, sabon, o kung ano pa, yun ang ibig ko sabihin. Para ipakita ko na lang sa drugstore dito sa Dipolog.
0: Tatay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Ernesto Calaycay.
0: Ernesto, okay po. Taga Dipolog.
1: Dili, taga Liloy, Zamboanga del Norte.
0: Liloy, Zamboanga
1: del Norte.
0: Del Norte, okay po. Okay, tatay.
1: Na-assess mo na sa akin yung tong, yung kwan, rice, coffee.
0: Apo.
1: Ang sa akin lang, lahat ng product ninyo, kung meron rice capsule, bitek. Kung meron rice coffee, na-tex naman ang rice coffee.
0: Apo.
1: Kung itong rice, itong sabon.
0: Apo.
1: Kung ano pa, pwede ba i-tex lahat ang pangalan para pagpunta ko sa Dipolog, Zamboanga del Norte, mabili ko lahat.
0: Aha, yun okay
1: sa akin.
0: Okay po, tatay. Sige po. Noted po, tatay. Pasensya na po. At na-tex ko lang po sa inyo yung ano eh. Yung rice coffee lang po talaga. Opo. Sige po, tatay.
1: Tama, tama.
0: Yes, opo.
1: Salamat.
0: Pasensya
1: salamat,
0: na po, tatay. I-text ko po ulit sa inyo, tatay Ernesto.
1: Salamat.
0: Opo. Kuya, pa-save nung number niya. I-save mo. Isulat mo yung number ni tatay para i-text po ulit natin. Sige, tatay. Maraming salamat, tatay Ernesto. God bless po.
1: Okay.
0: Ingat po kayo lagi. Ingat lagi. Ingat lagi po, tatay. Thank you, tatay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa Arribalados doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
3: Nanay Elsa po ng Pili. 61 po. Arang mahina po ang aking katawan saka masakit ang mga ano po. Ito ay lukod po. Madali po akong masagod. Kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. No? Tapos po uminom na po ako ng rice coffee. Inaumagahan nang sumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang pagbabago sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumigla. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong makalakad hanggang doon sa ano, pulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po akong pupunta doon sa pulungan ng baboy ko umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy baka kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products. Patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, in October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ino ang Radyo Todo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Ngunit higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.23 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador. Ang bawat komentaryo

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Biyernes. Pizza 5 won. Sabugan itahon nyo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagparamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati ag taga-suporta ako atong programang Todo Birada. Sa aton niya mga kaigmanghuran abroad ha, around the world,
1: marinig mo sa kanya mga
0: kinakamusta naton ag gina-welcome sa aton karang nga pagpangalagad. Sa 327 ka mga kabarangayan sa bilog nga probinsya Taklan, sa 17 ka mga munisipalidad, kayakipon dong Banwat, Malay, Islat, Boracay. Ag syempre iya sa sentro, sa kabisirang Banwa ita Kalibo, sa 16 tanan ka mga kabarangayan nga ginapangunahan ita Barangay Poblasyon Kalibo. Ginakamusta naton rong Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte, rong Barangay New Buswang, Old Buswang, ina kay Papang Raul Samoy, ag kay Mamang Herlin Samoy, ag kama naman iya sa may Iriat Andagaw, kay Kapitan Juliet Melgarejo, ag kay Tita Emma Vega. Sa Barangay Puok ha, una kay nang Ilsa Bahan, ag kay nung Pabling, ag sa taga Wenrol Bake Shop ha, ang bake shop ng bayan. Ag siyempre Banwa, inaman sa may Iriat Kaano, sa may Naluok, sa may Briones, especially una sa Briones Housing ha, ag sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Ina kamusta gid permi ha ni Kagawad Inday, roana nga mga pinalangga nga mga constituent. Kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay pa kamo sa all right. Sa aton nya mga mangingisda ha, kamusta nakabugsokon kamo o inaon kamo sa gawod naga pautaw-utaw? Sa aton nya mga knitting boys, ano naga birayon kamot lambat? Sa aton nya mga manog lambat nakaariya na ag mabatak na sa hindi magbuhay? Sa aton nya mga manog lasdak ha, sa mga manog tiw-tiw? So, good morning. Aga kama naman una sa Magno Family ha, kay nang Pini. Nga kita kunuro anang alarm clock ag energizer kada agahon. Sa pamilya Magno ha. Aga kama naman una sa pamilya Pilayo, pamilya Roldan. Sa pamilya Ilihay, pamilya Carpio. Aga sa pamilya Bereber. Pinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa pamilya Mayordo ha. Ag kama naman una kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung muli una sa MGMC gas station. Walang personal. Nakaina pa nga naga-monitor ang nagahugat-hugat katon. May sangkiriya nga abriya.
1: Usapan ay nandiyan.
0: At sa kinugang sa hangin do aton nga bisikleta. Kaya nag-usoy kita't manog check up mga katudo. Bagay luhan yun gid siguro roan ang kariton manipis madali hisibit bisan bato nga maintok o bisan tamtak siya posgit good morning. morning man ha kay Kagawad Inday. Ayan nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Ina kay Nang Julien, kay Nung Merlin sa Tambayan ng Bayan. Ina kay Nung Dulpo Murado. Good morning sa mga taga-Pudlon, sa mga taga-Tabok, sa mga taga-Takas, sa mga taga-Altamar, sa mga taga-Pangpang Village, at sa mga taga-Sintro Proper. Kinatamyaw ko gin itamaayad-ayad gin niya agahon. Sa mga taga-Barangay Istansya ha, sa Team Sabuko, nga nahidlaw gondo Bangko it El Capitana. Ag ginahidlaw gondo microphone. So good morning ha sa Team Boboy Sabuko.
1: Salamat.
0: Nga nagapamati gid katon adlaw-adlaw ay kabasko-basko git agali. Aro anda karanga monitor. Ina kay Ampo Jinjin Mary Cipriano ha. Nga nagamonitor man. Ina kay Tatay Jesus. Ah, Jess Alcobindas nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad banwa. Ayan. Agina sa may area Itakindot ha sa pamilya Rehente ag sa pamilya Di Roma ha. Good morning gali ag salamat gid sa matamis nga to nga kwano. Ano to? Suwa no? Ag kamanaman salamat gid sa kamatis.
1: Yung mga bunga nga walang boses.
0: Kay Nanay Maria Emilita Rehente. Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Clifford Rehente ha, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Mamang Jan Malapad, Adjo Malapad, kay Joy na sa Puok, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga happy happy birthday kay Lilibet Malakas. Ro guwapang asawa ni Konsehal Wilfred Malakas. It barangay Puok nga naga birthday today. So happy happy happy birthday po. Sa uman ha sa guwapang asawa ni Kagawad Wilfred Malakas it Puok. Nga si Lilibet Malakas. So happy happy happy birthday po. Aga sa tanan niya mga naga birthday today. Ginatamyaw gid naton it happy happy happy happy birthday po. Aga siyempre kay kumpare kong tunay nga manug kapitan man sa Mubo.
1: Sa kanya mga balitang nagbabaga.
0: Kay Kagawad the Junior Torre ha. Ginatamyaw ko gid it maayad-ayad gid niya gahon. Agsaan ang utol kay Saint Jocelyn Ado. Rong Santa Itbugas una sa Kalibo Public Market. Good morning man sa mga taga-Tigayon na una kay Daddy Bert Tabasa. Daddy Bert! Aga siyempre ina sa mga taga-Linabwa Norte. Ag sa mga taga-Barangay Tinigaw, Kalibo, Aklan. Nanay Kap, Tatay Kap, haumundo akon nga tasa. Ro akong kape. Agro mainit nga tinapay malunggay, malunggay pandesal. Atag may cheese. Aumgon. May biyernes nga adlaw ra. May biyernesan kita. So, good morning ha kay Kapitan Nini Reyes. At kay former barangay captain na Toto Reyes ha. Ina sa Tinigaw sa pamilya Reyes ha. Maayad-ayad gid niya gahon. Ina kay Mary Ann Ratay. Kay Wonder Woman ha. Maayad-ayad gid niya gahon. At kay Kagawad Jerry Adok. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karang pagpangalagan. Agay Toto Roger, ha? Ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad niya agahon. Kay Toto Roger Nagales o kon Lucero Nagales, ha? Agka manaman kay Nang Hilda De Leon Igos, agkay Nung Buying, no? Agka manaman kay Nung Vincent Chua. Nasa Kalibo Public Market, ha? Ag kamanaman kay Bayet Bautista Yamo, kay Karin Amara, ag kay Karin Mayor. Yan, una sa may Kalibo Shopping Center. Ag kay Ristilin, ag Binji Rotolo, ina sa Mina Leso. Ag ginatamyaw ko gid, itamayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagan. Ay sa kabilugan ni aton karanga pag-ililimaw banwa, sa aton nga pang Biyernes nga edisyon ita programang Todo Berada, magaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters, ha? Iya sa may segundo distrito, detalye ko na tong gagaki nga nakita nga nagautaw-utaw, ha? Nagautaw-utaw sa tubi, nga uwayon itkabuhi, iga reportron. Pro kompleto nga detalye ni katodong Rolly Boy Herrera. So standby ka mo, ha? Sa report ni katodong Rolly Boy Herrera, sa rayang nakita nga patay, ang nagagutaw-gutaw sa tubi, mga katodong. Standby man ka mo, ha? Sa report ni katodong Rinald Banjola, ay may mga series of operation man doaton niya mga kapulisan. Direkta mataya sa may primero distrito kuaton nga probinsya Taklan. Ay tao, abo nga nagapinangutan na kakon, kahapon, kabi. Kuratong imbis nga bayo dita, ay anat ang armas o anang pinakita. Imbis nga batunon ang mga pasarhay. Reject lang ron. Ay kaisot malang manabi kuno. Agad-agad ka pamanat pakita ng harong. Ay, Maria Kagosip, ha? Mabaho pa itudlot amo. Imbes nga bayo dita, resume, aruan ang ipakita, aruan ang armas, aruan ang pinakita sa gina-applyan ang trabaho. Standby ka mo karon. Ay aton dun nga balik-balikan banwa sa aton karanga pagpakalagan. Aga standby man sa aton nga market report, ag hospital report, kay Kabasyada, ikatodong June Kabisilya. Pero naka-standby yun, ha? Aro aton nga pag-asa weather station, direkta sa pag-asa forecasting center sa Quezon City, pinagi sa aton nga pag-asa weather specialist, si katodong Obit Badrina. Hindi ko naton pagpabuhayon pa, haragong dudayag at panyimpo. Radyo Todo Live Report! Naka-standby yun, direkta sa central office, ita pag-asa, kamusta hunta si Esther? Katodong Obit, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito po ang ating latest update sa binabantay ating bagyo na si Bagyong Esther. Ito po yung low pressure area na minomonitor natin itong mga nakarang araw at naging isang ganap na bagyo na nga po. Ito po yung as of 5 a.m. update natin ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin, at narito po yung ating latest update sa bagyong si Esther. Ito po yung dating ang low pressure area kahapon. Ang huli pong lokasyon nito sa 225 kilometers, kanluran ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Naging isang ganap na bagyo na ipo ito kaninang 3 a.m. ng umaga. Ang lakas po nito, nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso, nasa 55 kilometers per hour at kumikilos pahilagang silangan sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Samantala, maliban po sa bagyong Esther na magdadala ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa lalawigan ng Batanes, ay patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat at ito ang magdadala ng maulang panahon pa rin ngayong araw at posible po hanggang weekend sa malaking bahagi ng western na Luzon, lalong-lalo na po yung area ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera kasama yung Bataan, Zambales at gayon din sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite at ilang bahagi ng Occidental Mindoro at maging sa Metro Manila, inaasahan pa rin ngayong araw ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. So mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad, banta, mga biglang pagbahat o pagguho ng lupa, mga flash floods at landslides. Samantala, mapapansin po natin walang masyadong kaulapan naman sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, gayon din sa may southern part ng Luzon. Inaasahan po natin sa nalalabing bahagi nating bansa, generally fair weather, pero po posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Minsan po, meron din tayong mga thunderstorms sa madaling araw. Narito po yung magiging track ng bagyong si Esther. Base sa ating pinaka-latest na update, makikita po natin na ang bagyong Esther ay patungo dito sa may bahagi ng Taiwan. Posible po ngayong araw ito ay mag-landfall sa may southern part ng Taiwan. At habang binabaybay nito, papalabas ng Philippine Area Responsibility, posible pong by tomorrow, araw ng Sabado, ay nasa labas na ito ng Philippine Area Responsibility bandang umaga. Posible itong lumakas, mag-isang at ganap na tropical storm. Kapag po may tropical storm na or tropical storm category na yung bagyo, ito po ay bibigyan na ng international name. So pag ito po ay tumungo na sa may southern part ng Japan, posible po itong maging isang ganap na tropical storm category. Pero sa ngayon po, mananatili pong tropical depression itong bagyong si Esther habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga sa bagyong Esther, tayo po ay nagtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Batanes. So, sa mga kababayan po natin sa Batanes, asahan po yung posibilidad ng mga pagbugso ng hangin at malalakas na mga pag-ulan na dulot nga ng bagyong Esther. At narito naman po yung ating inaasahang magiging mga pag-ulan po, no, dulot ng bagyong Esther at ng habagat. Ngayong araw, inaasahan po natin ang maulang panahon pa rin, lalong-lalo na sa bahagi ng Ilocos Sur at La Union, at gayon din po sa area ng Ilocos Norte, Abra, Benguet, Pangasinan at Zambales. Mag-ingat po muli sa mga posibilidad ng mga flash floods at landslide na dulot po ng malalakas na mga pag-ulan. Ito ay dulot ng habagat. Samantalang ang malakas na mga pag-ulan sa may area ng Batanes ay dulot naman ng bagyong Esther. Bukas, araw ng Sabado, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Ilocos Region, maging sa mga lalawigan ng Abra, Benguet at gayon din sa Zambales. Pagdating po ng araw ng Linggo, in-expect naman po natin ang mga pag-ulan ay dito na lamang sa may area ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kumuli po, no, asahan po natin this weekend, ngayong araw ng Biyernes hanggang weekend, ay mananatili pong medyo maulang panahon pa rin sa malaking bahagi nga ng western section ng Luzon, area ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, Batangas, Cavite at ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Samantala po, sa lagay naman ng ating karagatan, unahin po muna natin yung mga lugar na may mga magpagbugso po ng hangin. Ngayong araw, bagamat wala naman pong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa ibang pambahagi ng Luzon, maliban sa Batanes, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dulot pa rin niya ng habagat. Mananatili po ito hanggang this weekend. Mapapansin po ninyo malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito po sa may area ng western section pa rin ng Luzon, kabilang din yung Calabarzon, Occidental Mindoro, ay asahan pa rin po itong mga pagbugso ng hangin. Pagdating ng araw ng Linggo, may mga pagbugso din ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Isabela at Zambales. At sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat yung northern and central Luzon makararanas ng katamtaman hanggang sa mga maalong karagatan, iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, lalo po dito sa may western section ng Luzon kung saan nga umiiral, medyo malakas po yung habagat dito sa may western section ng Luzon, kaya mag-ingat po yung mga maliliit na mga bangka. Samantala po, ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre. At dahil nga po nasa panahon na tayo ng El Nino, papunta tayo sa El Nino, asahan din po na itong habagat season natin ay posible pong mas malalakas yung mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa western section ng Luzon. Kaya dahil po dyan mga kababayan, lagi po tayo magdala ng mga panagalang sa ulan at laging makinig sa update ng PAGASA para po sa mga latest nating mga kondisyon ng ating panahon. At para po lagi tayong updated, maaari po tayong sundan sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, yung pagasa.uac.gov.ph at panahon.gov.ph kung saan po makikita po natin ang updated na mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisory sa buong bansa. Nakamapa po yan. So makikita nyo yan sa iba't ibang mga, sa dalawang websites po ng PAGASA. At live po na nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Rancho Todo, live. Report. Ang
3: bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid niya salamat ha kay katodong Obit Badrina, Ruaton nga weather specialist, no, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Aron ha, once nga nakasugod abiro LPA sa bisinidad it Philippine Area of Responsibility sa sirkulasyon it Pilipinas, ay ginapangalanan dayon doon it ana karang nga local name. Agro LPA kahapon ay madasig ta nga nakasugod. Aging pangalanan yon nga si Bagyong Esther. Sangka tropical depression, pero roan ang rumbo ay uwa man gid it masyadong igo sa kagugtaan it Pilipinas, no? Pero may mga lugar, especially sa Luzon at sa Visayas area, nga makabatyag. May pag-ugan-ugan. Ay por dahil nga deklarado man yon makaroon nga adlaw, ita pag-asa nga mag-aumpisagun ro tingugan, especially ro pag-ugan-ugan sa hapon hasta sa gabi or sa aga-aga. Ma-experiensyahan nato doon. Ag may daga pa ron nga dagugdog, ag may daga pa nga pagpangilat ang mga katuto. So aron ha, ag si Esther ay mapa-Japan. Magiging Japayuki imaw. Aga kung igtugon imaw sa Japan ay magiging tropical storm. Di hamak nga mabaskog ikumpara sa tropical depression nga mahagan-hagan. Ag magiging storm na po, tropical storm pag abot na sa Japan. Pero ipahilayo man ha, nga makatugagin imaw ita kung anong halit ha. Ay siyempre, roaton man niya mga kaigmanghuran dito nga hapon, ag abo man niya mga Pinoy, no? Ito sa Japan. So ipahilayo mga katuto.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, Anay Gali, ha? Kay Rodilio Castillo, kay Eric Nazario, kay Nung Gido Reyes. Nung Gido, sinuno kapag uli, ay gabakay kita sinimot tilanga, ha? Ag mabakay dayon kita tuwan niya raho. Nipa-nipa, payukan taman, no? Ag mabakay kita't bayan.
3: Rodilio, komentaristang walang sinasanto.
0: Ag parisa naton red wine, ha? Ag maghala-hala dayon kita nga daywa, no? Kay Karin Mayor, ha? Good morning, nagatabid yun katon. Kay Rosalia David Sata Rasko, no? Agi naman kay Tini Makabanti, ha? Sa Hong Kong, nga nag-monitor man. Kay Grace Saber, no? Sa Bacau Norte, especially kinapatamyaw na si Lovely Reasonable Flores. Ag kay Cap Maribit Kual, ayan, kay Kagawad, ha, Maribit Kual. Kay Ampod Ronald Quintana, ha, nga nag-monitor man makaroon, una sa Tambak, ha, sa Magno Rentillo ag Quintana Family. Sa Magno, kay Magno de la Cruz, ha, ag kay Bibi Bilyones, no, ginapatamyaw na, ro Pamilya Bilyones sa Andagaw, ag Saging Baliwan, ha, sa may Banwa Itanyuwa, siton especially, kay Marcelo ag kay Junior Berto ha nga nagamonitor man, kay Jima Kiswani no from Bacoor Cavite, kay Maricel De La Rosa no ag happy happy birthday ko no, kay Rin Johnson De La Rosa, so happy happy birthday po.
4: Happy birthday!
0: Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ginapatamyaw na ro TGIF food no, a good morning ko no. Kay Stephen Jo Villaurel, no, ina sa Villaurel De La Rosa family sa Pastrana Ubos, ha, sa mga taga Pastrana Ubos, ha, ya sa Poblasyon Kalibo, no, ginapatamyaw man rong one ganap guardian Visayas, no, nga nagabrigada sa Puis Elementary School Pacto de Sangre Chapter Mabilonyo Washington Headquarters, no, kay Jerlyn Ruiz Mationg, ayan, good morning, ha, sa mga taga one ganap, so congrats, ha. Ay una galik ka mo sa Puis Elementary School. Ayan, mabaho nga bagay ron. Ruin yung ginatawag nga voluntarism.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Kay Joe Mariner ha, ag kay Marita Silvestre Almiro ha, tamyawon tanay para matawaan man ito stesya ro andang pagbugtaw it agaho, no? Kay Jan Arvin De La Cruz, kay Blinda Taaya, kay Rex Navarra, ah, ina sa Sinyani Mora, no? Kay Marimek Brinja Torres, no, sa Isabela Negros Occidental, kay Jo Mariner, ha, kay Mary Jean Ocampo, ag kay Mamang Jo, no, kay Jo Wide, kay Jo Malapad, no, nga nagamonitor, ag kay Maria Zacarias Igat, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpakalaga.
3: Todo berrada, berrada.
0: Mantiner lang anay ako itpinayukan nga tilapya. Ah, iya. Ah, okay, taron, basta tagtilapya nung Gido, ha, nga wat buhok, ha. Ay, mabudlay, taro may buhok ka nun, eh. Basi ko, hindi kita iba ko, kaya sisakot kita. Loko, tama na si Idol nga. Haman man na may tilapya nga may buhok. Ay, ro, tilapya man na may himbis.
3: Amang
0: ko ako ang suga kabi, eh, ay tilapya nga halin sa Olongapo, ha. Ay, ro, tilapya sa Olongapo, matimsog, ha, nga matambok. Bihira ganiwang nung Gido. Basta to tilapya mo ay made in Olongapo. Ayan. Good morning, ha, kay Roy Buntugon nga nagamonitor man makaron. Si Katodong John Cabisilla naka-standby yun, mga Katod. Pero haraan ay ruaton nga mga mainit-init nga mga balita ag bugubantayan nga mga balita, ha. Ano ba nga resolusyon? Ag paano ba nga i-handle nga masolusyonan? Ruaton nga ra nga mga vendors una sa Tuting Registry, ha? Hasta di kara sa may Angkoy. Ay matsa mabugat, mabudlay, malisod nga aksyonan ko aton nga market administrator, ha, mga Katudo, kasi nagapangita man mana ron, bisan papalin, ginasaligan man doandang mga pangita, o galing hay, uwa nga ni sanda sa tamang lugar, ag may aton nga tindahan, ag harong nagasakripisyo, ag ikaw man mismo, Mr. Noypador, ging amin mo nga several complaint na, sugat, ag verbal, ha, amugaka, ruin mo nga hababaton, no, haman it mabudlay gid nga aksyonan, rurayang mga gina-consider nga illegal vendor.
3: Todo berrada, berrada.
0: Rupaghalin ko no sa aton niya mga taga Kalibo Public Market, ha, halin sa temporary, paagto sa aton niya bagong Kalibo Public Market. O, oh, hayuwa pat abiso nga ni nga nabaton, halin sa LGU Kalibo, ruaton nga market administrator nga abi, ay madayon gidbaga sa bugan it Agosto. Sa piha ko aton nga nabalitaan, ag nabalitaan man ni Mr. Noypador. Ha? Nabalitaan na na sa istorya nga man na sa Agosto yun. Ha? Hindi mag-abot sa katapusan. Posibleng mahalin yon sa tindahan. Agosto it ano? 2027, 2028.
3: Todo berrada,
0: berrada. Ag sa pihak ko mga rekomendasyon. Ag uwa man it makitang mga adverse environmental effect. Sarayang ginaturo nga pwedeng magiging docking ag harboring area it mga mangingisda, no, ina sa area it pook ruaton nga local government unit, ah, ita banwang Kalibo nagapabilin nga uwa gihapon sanda it action, ah, mga Katudo, sa mga taga pook, fisher pook ranger association, ah, mga Katudo, sa pihak nga, okay yun ko no, sa MEDO, Agriculture Service Division, okay man sa DNR Province, oh, ay ano, ano paro ginahugat, mga Katudo?
3: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, nakatagana gali makaron, ha, last month, ro opening, it mas pinagapad ag high-tech, nga emergency room, ita St. Gabriel Medical Center. So today, Friday at around 10 a.m. ro medical blessing ag opening it bag-o nga operating room it St. Gabriel Medical Center ay nakatagana makaroon nga adlaw ag sambilog kita sa mga ging imbitahan.
3: Todo berrada, berrada.
0: Ag sa aton nga pitik politika portion
3: may punto ang bawat komentaryo.
0: Sa probinsya at Aklan hindi gihapon matapos-tapos duratong blessing. Ngaroon nagpatawag, tanat blessing, hay kontraktor.
3: komentarista ng walang sinasakto.
0: Pinatawag ro mga principal, pinatawag si Congressman Jess Marquez, nga mag-attend. Hay si Titoy ta. Si Titoy Rodriguez, ang mga katuto, ro nagpasilitar. Ang tanong, ano gid ro dahilan? Kurayang pagproteksyon nga todo-todo ni Engineer Rodriguez. Ag ano gid ro sa likod? It nasambit nga proyekto ang mga katuto. Pero natagbuo ako natagbuo ako haman. Si Congressman Papa Jess Marquez may hugot. Agroan ang hugot, mag-ingat sa tanong na kamusta na. So meaning, anang salawikain makaron, mag-ingat sa kamusta na. Kumbaga may pubya imaw. Sa ginatawag nga kamusta na. Ayan ho, roan ang hambag ha. Roan ang hugot mga katuto ha. Kamusta na. Yung simpleng kamusta na. Pero ang sagot, 1 hour and 27 minutes na kwentuhan, nagsimula sa okay lang naman. At yung katabi, tahimik lang, pero update na sa lahat. Huwebes na Huwebes. Kahapon ha. Yung isa nagtatanong lang kung kamusta na. Yung isa naman, sige kwento ko lahat. Moral lesson, mag-ingat sa tanong na kamusta na. Ano ni si Congressman Jess Marquez, may pobya? Ro iba mataabing mga Marites ay nagahagong man, ay may kasunod man na ron. Kamusta na mare? Pwede pa utang? Pare, kamusta? Pautang alay na. Maria Kagusip, Sarkusima, Talangit, Maluoy, Kakurason, mga katulong. Okay, i-check na nato si Katudong John Camisilla, total naka-standby yun. Matsa mahawan-hawan, makaroon doon ato niya, temporary public market. Matsa tigo-tigo, tay isda, makaroon ang harang. Adumanan yun, uwagot bugan, kung may bugan man, maisot, no? Bukod niyo't mahayag.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Oh, check na to si Katudong John na Kabisilya. Imaw lang rumahala magsintinsya. Pamati ka mo ha, pamati!
3: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Oh, direkta anay sa may provincial hospital. Antes kita magpanindahan. Katudong John, pasok!
4: Katudong Didit, no? Iyak kita maroon sa may area. Ita naga... atong mga amigo riyang, amiga nga nagapuga, itayok mo, nika na sa likod ng krus yun, itaton niya, temporary yung may kalibo public market sa mga rumatang orasyon na itong Agnil, no? Unahon ko ano yung report sa aton nga, Dr. Pailis Tumbukon, Memorial Hospital, then gaywa ka, vehicular accident niya ko siya, rumabiktima, yung panggaya sa aton nga may provincial hospital, as 420% kapatapo, nagabuti na sa provincial hospital, dahil nga nga na-accidente o self-accident sa motorsiklo, dahil nga nga biktima nga si John Mark Kim, Saldivia na sa legal nga pangidaro no ita barangay Hulita sa Banwa ita Libakaw nga kunsiin sakay sana nga motorsiklo ha imo tra katungil na out balance ag tumubas sa motor nga nagnasakyan o self accident ag imora king kabuliganan nga gindala sa aton nga may provincial hospital dahil si John Mark Kim Saldivia ay nakaagom sa katong dinil itlastro sa anang ulo ag mga gasgasa nakasari-sari nga parte kanang awas nga kunsiin. Dahil nga nga biktima ha iya makaroon naka-confine sa ato niya may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Sa alas 3:15 kapatapon nag-abot niya sa ato provincial hospital. Dahil nga nga biktima ita vehicular accident na kunsiin. Dahil nga nga biktima ay si Jimry Distor 32 anyo sa pangidaron karay mo taga barangay Candelaria sa Banwa ita New Washington. Sakay sana nga motorsiklo pag-abot na katulong adyo di karon sa may Puis Diversion Road. Imaw tarahay aksidinting sumunggab sa sangkat tricycle. Agi maray tumumba. Aging kabuliganan ng katrong adyo nila. Aging dalaya sa atong nga may provincial hospital. Dahil si Jimry Distor ay nakaagom katrong adyo nila. At mga nakasari-sari man nga mga lastro. Sa nakasari-sari parte ka naman sa kusin. Dahil nga biktima ay makaroon sa atong nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil malang katulog din, no? Huwag indalaya sa ato provincial hospital sa nagtaliwan ng mga inuras. Huwag iba't magkuhan ng mga aksidente o insidente. Naging padangat iya sa ato nga buhay pabungan. Katulong nga, Julie. Agbato lang kita sa mga nakakonfime makaroon iya sa ato nga may provincial hospital. Sa ato nga surgical ward, may 53 ka mga nakakunpine. Sa ato nga Pidya Wards, may 48 ka mga nakakunpine. Sa ato nga Ubi Wards, may 105 kananay ag may 28 ka mga nakakunpine. Sa ato nga female ward sa second floor, may 65 ka mga nakakunpine. Sa ato nga medical wards na kunsiin, nakasari-sari nga mga batian ro nakakunpine, may 130 ka mga nakakunpine. So matotal katurungan yun din, no? Sa kabilugan kay Banro ICU ward, isolation ward, haya may 446 ka legal age sa may 28 ka maunga sa kabilugan nga nakakunpine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katurungan yun, no? Nag-recheck kita iya sa ato nga temporary na ito makaroon nga may Kalibo Public Market. Abo tang klaseng isda katulungan yun, ugali yang haya singkiri yang disupply, no?
0: Mm.
4: Abong klaseng isda galing singkiri iti.

na ito na yung katrong ayun no, 350 sa 460 taro kilo, may batwanon kita rin, no, batwanon 205 sa 240 taro kilo, tamban, barang saka-saka, sorry, nagsaka-saka o tamban, no, 150 taro kilo, ato niya salay-salay, then gintong rin, 120 sa 140 taro kilo, sap-sap, 160 taro kilo, malasugin natin ito katrong ayun no, 400 kilo, ruban talaan, 340 taro kilo, may salmon niya, baka namin salmon niya lang, 200 kilo. May durado kita rin sa atong kapin, ikara sa mga magalianis na gabligat mga bangus, no? 200 kilo. Pero atong patan niya ay 220 sa 260 kilo. May baga-baga kita rin, 260 kilo. May liwit kita rin, 240 kilo. Tagkit ka itong adilo, 300 kilo. Lapu-lapu, 300 kilo. Ang labahita, 160 kilo. Dahil ang lista ang kapakaliliya, ang bangus na naabunda mo na sa bangus, no? Galing ay ginapan na tutuman, bukod sa bangus na kara, ay bukod yung tapo na patungado na pero pala na ata para ka kasupply ka tutungado. Kung sa bangus, ang wapos na ato bangus sa bangus. Ay bangus na kitre, ay sa mga Yanis, sa pamilya mga Yanis, abot na bangus na. Pero din yung bangus, bangus, abot na bangus na tutungado niya. Hindi siya ng bangus, ha? Sinto, ay niya sa 240 kilo na itong bangus. Pwede at ako kung ano lang itong bangus na kaya nga haon kung saan daw na biyernes. Pagkabot sa karni, ako sa kanyang na dali yan ang pinakalipunan. Dato na mid-season. Dato na temporary na may kalimbong public market, no? Pero ato nga manok, katulungan dyan, no? Bunda mo talatong manok, no? Ato nga dress chicken ng atong backyard, di mo matagay hapon ng presyo. Dos itos, matagay hapon ng presyo. Ita kilo katulungan dyan, no? Agronitim ko manok. 380 mataro gapon ro presyo kilo pero kabo tro parts si karnit mano kumabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ta kamro tiklon atay pisaw adidas anang ulo liog pili ta kamro na chicken wing iba't ibang presyo ro katrunga dili pagabo sa karnit natok baka habon ta mata gapon kita no magali ito kaya parin tutungi po mo sino pantorya sa kay ma'am Ribanyo abo matratong karnit baka baka anwang baboy katrunga itong kasing pork chop at limpot baboy. Tanang nga presyo ko rin, 320 hasta 330 kilo, no? Pero kababo, tropar si Karnit Baboy nga mabakal nyo sa iba't ibang presyo pili. At ako mo, pang sisigro na, pang sweet ham, pang binuguan, pang milaga, o pang ano rin nga klase siyaha ninyo sa party tatong karni ita, baboy. Kama naman do karni, ato baka ang anuang, pero anang unod ka rin, 420 kilo, pero kababo, tropar si Karnit Baka ang anuang nga mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Inyong nga pangatahon rin na, gaon, pang binuguan, pili. At ako mo, kung ano gusto yung nga, paghahaon sa mga parte ita itong mga karneriya sa sundit at mga mitsiksyon ita itong may temporary yung may kalibo public market itong adjuvent. Pag-abot sa mga gulay, huwag itong problema sa bagsakan nga riya, aboro nga ng mga gulay, no? Binugkos-bugkos ng mga gulay kay Ma'am Maria di na mainit ang sana nga nga sige randa makaroon nga bugkos-bugkos it nakasari-sari ng mga prisko ng mga gulay, priska ng mga gulay katong dili. Ang ikara sa kiliping, ikara sa kilid yes, mismo no, sa katungwanan itatong nga mga pisiksyon, di karon ron nga pila kastol ro di karon puro nagatantad ang nagasinsin it mga nakasari-sari nga mga gulay hal sa pinakalikod nga porsyon iya di karon mga binilog-bilog nga gulay ni ma'am Mindo sa Malapad no aga di karon sa ako nga ginatindugan di karon sa printe ina di karon do kompletos Ricardo so magalianis sari-sari store kompletos ron gabuabo tini ta kamo mga gulay nga halin sa Bagyo ina yung makita sa magalianis sari-sari store pagabot ng sa katungan kay paring mong subaliro ng dahil pisiksyon aga ubra it lumpia rapper ang sakong karang yun natin tundugan sa uman katulungan dyan no sa ato mga kaapin na yara sige rupuga itapayo katulungan dyan no ah nagabalig dyan na gusto ninyo kamo mismo gapuga o may pinuga ang yagi may gabalig dyan na katulungan dyan it pang buko salad no na arasan daro ato ng mga amigo anda nga struga kita ginimura ka na makita ginimura ato mga amigo riyang anaga apoga ita payo katrungil dari atong mga kalibunon o aklanon mahilig maggaha it pinayukan nga hindi ka mumuntang dila ta kamo sa kilid mismo katon metik yon di ka na makita ni mo atong makaapin na yaga naga poga ita payo katulunga dito pagpagawa na ito patos pala sa chero ina di ka rin mga kakanino prosin products kakanin ina di ka rin makita na ito no pag sa pinakapuntar ka ito di ka turo atong nga mga gaon no ha? Mahilig ita magaga no kamuti, saging, balingka, gabi kung ano rin nga pwede na itong gaon ina di ka rin makita ninyo ang abo manunod na nagabalik at gulay no di ka sa main building nato ni tatong grocery section ina di ka rin do suwalog sari-sari store arang kaiting karon ha kay
Roy Buntogon Restaurant Bau Kanamitono. Makita nyo, samitin nyo anang mga nakasari-sari ng mga putahiro na kaya

0: Aroy Buntogon Restaurant, kamu magpamatuod, no? Maghambag kita kanami ton, pero sa amin tininyo, kanami ton, agad kamu mismo mag-testimony kung ano kanami, rana karoon ng mga putahiro na, sa Aroy Buntogon Restaurant, no? Kanami ton, abo-abo, rana karoon mga putahi nga ka, pwede nyo. Pangmasaro, ng presyo, no? Ang problema, barato ang, ag magahilira, rana, di karoon na, ana, sa may grocery section, no? Mindusa pang grocery, no? Ina, di karoon na, itong mga amiga, agamigo, no? Aga kay Ma'am Jocelyn Ado nga mga bugasan na nakatuloy abor una di karon sa grocery section abong bugasan di karon aga sa printi kay Ma'am Jocelyn Ado nga mga bugasan ay sa katungana ni Taton nga San Lorenzo Drive no prutasan ni Papa Dance baga si gabong kita mm. Sa atong amigo no Papa Dance ang sana mga grupo ro na happy happy listening kita tanan tanan ang sa kay pinarero nagabaligya man ita mga kanakasari-sari nga mga uga ang mga bawo no na kaya Sir Bani na ang sanang keeping no ay nasandaron na abo ran na karon ng mga baligya ro na di karon sa katunganan din itaton San Lorenzo Road sa grupo ni Papa Dance di karon ina di karon sa nakahili ra di karon nagasigabong kita di karon na ang di karon sa kay Ma'am Riapi okay okay gasigabong man kita di karon happy happy la sining kita kinyo tanan tanan agi mo man dina sa may private na market ka tulong ajud no baw ka na miton pagsud naton di karon halos tanan radio todo tanan ug pamakian di karon eh Mami Perli happy happy listening din sayo tugis ni gabong makaron do monitor ni Mami Perli rin na sa private market natin katulong Judel. At bago mag-extro, no, ginagreet ko ginita, happy birthday si Mama Dildil Villanueva, no, sa bilog ng mahugod natin ng empleyado, kita itong ibrangit ko kasi niya sa may banwa, ita kalibo, birthday natin kahapon, nag-ato mga igbata, mga Villanueva ka na, ila sa may purok tres, no, happy birthday kay ni Dildil Villanueva, no, ag kahapon na binag opening kahapon ro almon nga Proctos Katrong Ajuril ita basketball tournament tag tatluhan na taba katunog yung kahapon ita nga tag
1: trio
0: o tatlo tatluhan no kay bahara aton sa bilog nga binata nga ni kahap kabi hay daog sanda no naga kondi kararo naga opening kararo at iba kondi raton bilog nga barangay council at barangay poblasyon sa pagpamunog ita aton nga mahugod ang mabuot na kapitan honorable barangay captain Nel Ibardula sa Candelario. Ang sana nga mga konsiyo. Ako Igsoon, no? Kay Igsoon Christian Milgario. Ito na ito nakita man natin si Igsoon Christian. No? Makandidato man kagawad na. Mabulos na kay Igsoon Kim Milgario, no? Nga mga kandidato man kagawad doon sa ito nga Barangay Poblacion. Kay Honorable Jongjong Polincio, ha? Ito ba? Kana meron mga mahugod na ito nga mga kagawad, no? Ang kaya Kuya Rexis Dalibas sina sa may barangay Lina Buansor. Happy happy listening sa pamilya Dalibas. Former kagawad mo ni Maron. Agma maron ay kagawad mo ni Maron. Gabi-gabi din sa grupo. Kung ako nga kababata, kay parang Boboy sa buko ag kampanino ang mga grupo na. Ba, nag-greet ni Kiyo. Happy happy listening. Rin mo nga mga angels na. Si parang Roger Ambito, no? Iyan mo kong gabi na mati. Tagahinibaya, gano'n si parang Roger. Tagakita na mo niya sa sunita. Ato niya may temporary nga may kalibo. Public market. Paring Panson de la Cruz, sino sa may purok doon, sino na minyo kabisilya, no? Rako magwang, nagasigabong randang monitor. Happy, happy, listening kita sa bilog na sila sirna, yan sa may itong may banwa ita kalibo. Dahil na ikatong yun din, no? May ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Doktor Apalis Tumbukon, ni Morel Hospital. Paagto niya sa ato nga, masako-sako na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo, public market. Yapon para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga June Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report.
1: Abogid nga salamat ha kay Katudo nga June Kabisilia. Direkta nga nagareport ha halin sa may provincial hospital paagto sa temporary public market. Ay ano pa rin yung ginahugat? Abo matakonong pilian nga klase itisda pero sangkiri ro supply. Ha? Abong klase it is da ha, pero sangkiri ro supply. Pero hingabot ha. Malinyo, makaabot matakamo ko inyong nauyunan. Aga inyo matang bako, no? Ay kaya matako inyong budget, no? Pwede yun kamo ha, kamag-amat-amat, no? Ayoho, alas 6G, sunod ato niya oras, no? Pwede yun kamo nga makapanindahan, dahil ang kamot basket, dahil ang kamot inyo mismong personal nga sugudlan. Kailangan ka mo ita isda may karniman, may manok, ag may mga tinugan on. Ha? Uwa mat problema ron. Good morning anay ha, kay Rodilio Castillo, kay JR Taiko ha, ag kay Arcili Arillano. Ina sa poblasyon numan siya ha. aga kay Rex Pilayo ina sa barangay Yawan asa ibahay kay Efren Igtanlok kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City kay classmate Melvin Olios no ag kay Roy Buntugon monitor man sa aton karang pagpangalagad kahapon nakalibot-libot kita ang mga katudo no ang na-observe naton sa mga mall or sa mga maintok nga ra nga mga bookstore ah matawag naton yung mga bookstore doon ay nagabaligya it mga notebook no papel mga krayula lapis ballpen no mga school supplies ah mga katudo di ba sa Lunes June 8 ay formal yun nga magabukas dong klase no binalikon kita eh binalikon kita sa original ang opening it June di ba daya mataro atong nakasanayan so ginaexpectar nga magiging maayos komportable ro aton nga mga inunga no sa anda nga pagbalik according sa taga DepEd tao kon tapos yun no basihin aga pa matapos dong brigada eskwela no paki-inform nyo abi ako kung until when do brigada eskwela kung hasta lang hinaga no Rosang Domingo no nga pagkumpuni pagayos pagpanami no para magiging komportable ro aton nya mga inunga no pagbalik nanda sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga hugot eskwelahan ang mga katuto now sa mga mall ag sa iba pa nga mga bookstore bawah amat-amat yun nga nag-aabo, nag-inabo, no? Kasi sayod man naton nga last minute, kung sa mga hagambagunon pa, last minute shopping, last minute gilang permeron, eh siyempre gina-osoy pa ron, nagapangita pa, no? Nagapangulib-kulib pa, ita pangbakay it notebook or school supply kay Nini at kay Tuto, no? Rusaga yung nakon, hayuwa ako makapakutana, kasi hinaga pa ako mabakal. Ako-akon man nga kinahanganon nga mga school supply ang mga katudo. Kaya hinaga ko pata masairan kung pilaro krayula, tagpilaro lapis, ballpen, notebook, no? Halimbawa, abimana kung mga grade 5, grade 6, no? Or grade 1 from grade 1 to grade 6, no? Mga pila bagaro imong maubos. Ah, sa insakto nga ta ha, para makumpleto ro kinahanganon, no? Itasang ka estudyante. Now, pag-abot mata sa senior high from grade 7 to grade 9, or grade 10 or grade 12, hay pila man baga ro imong maubos, no? Para makumpleto ro ay tuto ag ay nini, no? Nga kinahanganon, yakip kong doon ng school bag, rosugod it school bag, isit aside yung tanaton do uniform ha, agro sapatos, no? Wow, taron ha, ay iyagata kita mapukos sa mga school supplies, no? Mga pila ba ka? Dong, maigo ro 500 dong? Todo, berwada, berwada. Bastante ro limang gatos ang iba kay naton para makompleto, ha? Nga may isang kasit yun it Crayola, Sharpener, may lapis, may ballpen, may papel, may notebook, no? May eraser, may gunting, o kung ano paruna, no? Nga kinahanganon. Igoon siguro limang gatos, no? Kasi kuyang pa, obrahon tang anom nga gatos or pitong gatos gid mga katodo para mas kalidad gid, no? Imbes nga sang ka sangkwan niyang sangkaro lang, no? Obrahon tanga double, triple, no? Kompleto gidro color ita Crayola. May extra na notebook, no? Papel si Nini or si Toto, no? Ag may mga eraser, ag may pangtahal.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Wa ko abi makalista kahapon, eh. Wa ko makabuo ita anang bili, no? Costing para kunta nga may i-discuss ko. Eh, sayon ko, nga may una pa nga last minute nga mamakal hinaga Sabado or makaroon nga Biyernes or Domingo may una pa nga ni karoon nga Lunes eh ha antes magsugod o estudyante saka pa mahapit anay it mga school supply no nga kinanganon ni Toto Agninini sa kalisod makaroon ita pangabuhi mga katudong.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Sa Lunes lang ha, ipromisa ko kinyo ha, nga ma-discuss naton. Pero pwede pa man ha, bisan Lunes, no, nga balik eskwela gon, pwede pa man doon mga katudo. O hinaga, ha, Sabado nga adlaw. Oras sa Pilipinas, may 16 minutos yung nakataliwan sa oras nga alas 6 itagahon. Agroraya nga oras ginahatod katon it Henebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Henebra. Suno kay nung Vincent Chua, 450 ha? Ang bag, 400 ang school supply. So 850. Is it aside lang anay nat? Oh, tama, bag, no? Bag, no? May 450 kunuro bag ang 400 rong school supply. Total of 850. So nga ni, kung may 1,000 ka ang nagapamasahe ka, igoon 1,000 mga katodo.
2: Todo Berrada.
1: Berrada. Ha, kay nung Vincent Chua ha, sa information, nga 850 may bag na, simple lang, ha? Doon sigurong si Dura, no? Ang bag, ha? Or si sino ganin ng mga kwan superhero, si Batman, si Spider-Man, no, si Superman.
2: Todo Berrada.
1: Ruin mong bag.
2: Rentillo, komentaristang walang
1: sinasakto. Si sige, standby alay ka Todo Rinal, standby ka Todo Rolly Boy Helera. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang angatay at protektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Caribo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Tumayo na yung katawan. Walang ganang tumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. kuwan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Agharaan ay ro good news para sa mga Malaynon, ha. Sa Malaynon ay wanan tanay ro isyo sa tulay.
0: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
12: Ro ordinansa ngaging sugong ni SB member Alan Palma, raya ba yung ordinansa nga nagatao it monetary award sa mga Malaynon nga may mga kamayad, kaagam, kasangkog ag kinaiya sa patag it academic skills and cultural related competition, ha? Agrayang mga naguli it mga adungog, suwerte, no? Kadagagan sa Banwat Malay nga kagakipundo probinsya it Aklan kasi Romalay iya sa Akgan, eh, no? Haging aprubahan yon sa final review kusang guniang panlalawigan it probinsya it Aklan. So, wagon it problema. Ganap na pong batas. Inamatayagi sa Malay ay approved ordinansa, di ba? So may final review pa ron ang approval. So ha-approvahan yun. Ang mga katoto, so wala na, no? Iga-implement yun. Kung may una yun nga budget, ha? Halimbawa, abimana, rayang pagtapos itapalarong pambansa. May mga Malaynon nga deserving nga makover sanda ko rayang monetary award nga maitao ita LGU Malay, no? Sa mga deserving naton nga mga inunga sa patag sports, no? Ag sa patag ita akademya, no? Nga halimbawa, nagkumlaudi ka, o mga katudo, no? Or nagpakitang gilas ka sa mga science competition, math competition, o anuman nga mga competition, ha? Nga dagaro eskwelahan. Nga una sa jurisdiction it Banwang Malay. So good news ra, ha? Ag another good news sa mga taga Banwat Kalibo. Ay ginapaistudyuhan makaron sa taga MSWDO kanday Ma'am Luli ag kanday Doktora Garcia, no? Ro posibilidad nga matawan it libreng medical ag dental assistance ro mga public school children iya sa Banwat Kalibo, no? Under sa idagom ko programang ginatawag nga Malusog na Batang Kalibo Program, ha? Ginasugong ra ni SB member Ronald Marte.
0: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
12: Aga itay naton nga maabot ka ra, ha? Si SB Ronald para matawaan pagin itahugada, no? Nga ma-expound, no? Ma-explicar it mayad. Roraya nga rang programa, no? Although, dati may mga mauraman, eh, no? Galing tagagsahon niyang. Pero kung daya ay maipasar, ay magiging regular program ra. Itanan niya mga public school children iya sa Banwa Ita Kalibo, no? Bukon it, kung hinunugang, mayadman kung may una, mayadman kung uwa, no? Ay, dati man may hababatian kitang libreng dental, ag medical, at check-up, no? Sa mga inunga, agrayang. Daya gitaron niya, feeding program, kunta, no? Sa mga manaba rutimbang, ha? Hindi man naton mahambay nga malnuris or maniswak, no? Basta manabaro timbang, no? Dapat ay sigidas tay. Arora yung feeding program, no? Arang kabaratuhon ko bugas, 20 pesos lang, rukilot bugas, no? Anat gobyerno nga baligya, ay haman, hindi kita karon maka papundo, no? Ag ibakit bugas, ag ipaarag sa mga eskwelahan, iya sa kalibo, no? Para sa anda karang school feeding program.
0: Komentaristang walang sinasanto.
12: Oy, check ka nila ito si Katudong Rinald. Imbis nga ba yung data? Aha, anat ang bakuloro anang pinakita. Ay, kamusta yun? Hakita yun mga ruratong driver nga to. Ay, masami ko noona ito nga nag-parking sa may area at guys, ano? I-check na ito.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
12: O, sa mga balita nga natipon, Katudong Rinald, please go ahead.
13: Katudong Gadadel sa Trangam. Atun nga probinsya kala ita akyan na katotong jubel no rote kala ka pila kala police operation kagin patigayon no ita atun kala ka municipal police station una-una doon sa panwa kala ita New Washington rote kala nga arestado no rong tatlo kala ka mga persona matapos dalapan nga nagampang kala ita tong each no sa pamahay di kalon sa may barang di Patima sa panwa kala ka New Washington katotong jubel no pagkatak na alas 3 sa hapon kala ita hapon rode kaya nga maging pa-aresto, no? Daiwa ka mga pabayi, agasang kaya nga si Katodong Jibel, nga caught in the act, no? Nga naghampang, itry kaya nga itong it's Katodong Jibel, nga nagpatagay kaya kahapon, itaan kay jumping operation, no? Roaton nga New Washington na PNP, sa pagpagula ni Police Major Dandy Gunsaludo, no? Rung OIC, ita New Washington Municipal Police Station, Katodong Jibel. Roaton kaya nga mga persona, ay agin pang aresto no matapos ka niya madakpang ni kampang kaya itatong it's agin recover ronday ka nga pila sa mga evidence yan like ronday ka nga paraha na misa aga pila pa sa mga evidence yan nga agin na buo no itatong kaya mga otoridad matapos nga caught in the acting no ronday ka nga mga persona kusin ron total nga kwarta nga nabuo isa 346 sa kaso sa Katodo Budel aga ronday ka nga mga persona magkaroon ay una no sa pagkinakop itatong nga Washington PNP aga patawag may karagang dahon, iga inquest na no, sa ato ng Provincial Prosecutor's Office ar natapitan ka nga mga persona patapos nga madaktang dahon sa anti-gambling operation kita ni Washington PNP Katodong Jodel.
12: Mabas ko grupustaan ay mat sa may linibot na salamisa?
13: Ar pa malang higang narecover nga kung 846 pa naman Katodong Jodel. Waring simpre waman nabira sa Baskog o kung mahina, no? O mainto kumpusta kay pero ano ka tatong yung mga kapulisan ka tatong Jodel nga basta pag once may una kaya nga involbar no nga kwarta may pusta ay ginagabig ito nga illegal gambling no ka tatong Jodel that's why makaroon nga asigitas na orang nga pila sa mga operation nga ginapapigay yun kita ato yung mga otoridad no particular pero kaya nga pag papaskog sa kampanya against the illegal gambling activities sa bilog kaya nga probinsya Takpan at ka tatong Jodel. Tantang sa piyas kamain ka sa lugang pagamalita sa banwag magyapon kaya ita New Washington no binserbi ng kahapon kita aton niya New Washington PNP no rote kaya nga warrant of arrest no sa kaso para nga alam in scandal at katodong nga dadal mga tap na alas 5.50 kahapon ita hapon ika na sa may sityo tugbungan barangay halas no sa banwag kaya ita New Washington kung sin rote kaya nga akusado no nagpagidaron ita 47 anyos na sangka mangunguma nga residente mang kaita na sambi karag nga lugar no imoragin aresto pinagi sa nagpagawara sa baras no, sa kaso karag alam in scandal at katodo gadudel no nga gin issue ni Honorable Ria Imperial Vidal rong presiding judge ko municipal circuit trial court 6 Dinsel region New Washington Batanacan kung nagatariwan karag John Poor no kahapon gita magkaragad daw at katodo gadudel ang may una ni karag piyansa nga gin recommendar no nga 3,000 pesos para sa nagkaroon temporaryo karaga kahilwayan at kurasambit karaga akusado. So, magkaroon na pending para nga gaton over no, sa korte ng retunggan at kurasambit karaga akusado nga ginservi kahapon pita ato niya New Washington Municipal Police Station Katodong Jodel. Samtang akusado man sa Gihapon no, sa kaso karang reckless imprudence resulting to homicide or serious physical injuries na aga damage to property agin serbi mga kahapon ita aton nga mga otoridad sa particular ato aton nga first mobile force company no katodong Jodel sa pagpagula ni Police Major Clarence Saya no ita aton nga first mobile force company against no sa rekrega akusado nga kusin di karon sa may area ita barangay Puis no sa banwa kara ita New Washington ronde karang akusado nga nagapagidaron na karon no ita 21 anyos katodong Jodel na imora taga sitio ilang-ilang barangay Andagaw no sa panwa kara ita kalibo paisa aton ng mga information ng nabuo ka to dyan no rin kaya incident nga din kayo bumaran kita ray kaga ako sa ato gina katoto ni Delna Taburano somewhere sa area kay Tambalete no kay Balete Pinti kaya nagpail no ita kaso katoto ni Delna again sa sambi kaya ako sa ato o galing pagagawa ka rin tawaran inusay man dito at ang kaga magkapulisan kay may mga information no kay ito kaya sa probinsya kat Antique pero iyat ana na locate no sa manwa katon ni Washington itaton ni First Mobile Force Company katoto ni Delna nasanda karong nagserve no itray kaya nga mandamiento di aresto against no sa sambi kaya nga akusado sa rekreng kaso, no, ng reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injuries and damage to property nga din na issue, no, kung nagtaliwan nga May 26 daw ni Honorable Maria Pemba Macabalis Paal, no, rong assisting judge ita Regional Trial Court 6, Division Region Grand 3, Calibo, Aklan, magmay una karagapian sa nga gindikomendar nga 10,000 pesos ang katodong judal, no. So, igaton overmanda sa korte na tunggan, aron na sambi kaya nga akusado na matapos kahapon nga gin-aresto itaton niya First Aklan Mobile Force Company kaibahan roaton nga Maritime Police aga roaton nga Aklan Tracking Team no aga at the same time roaton nga Balete PNP Katodo Gidel una sa area kada ita Barangay Puis sa Banwa ita New Washington. Iya sa aton na Karibu Municipal Police Station Katodo Gidel no so far daw matawagid no roaton niya bilog talaga Banwa sa Karibu. Wakipat mga recorded no ng mga insidente na guntag sa BE ya sa Banwa Tercer Calibo Katodo Gidel based man sa ating kagapagsikyar no sa duty desk officer no kaina pagkabot ato sa ating Calibo Municipal Police Station Katodo Gidel matutaway no rong na pilog ka rin Banwa kung aton ka rin police sa blatter rong pagbasihan no
12: so malimpyo malimpyo oh. Walang mansa.
13: Negative, no?
12: Pero katodong Rinald ay ginainistoryahan makaron bisan siin ako kahapon umagto abong nagapinangutana no kung kamusta yun kung update kung atong nag-apply itrabaho nga imbis man na biodata o ipakita ay tag-anat ang manang bayonita kung pakita yun ko no kung ginabantayan man to ginausit pulis ha ito sa may iriat gaysano ay ito kung no permito nag parking eh, nagahugat pa sa hero eh. Driver ay, galero basta, suspect.
13: Basta ro tawong na ipinabuhan kaya, ay hindi sa mapakita ang katodong Miguel, no? Mapawag sa patawahan yung mataron sa katimpa, no? Nga nagkayang abi, no? Record complainant, nga anag ito rin makinaya pagwa sila na talaga makita katodong Miguel kay nakita na na, no? Rung itsura kay Wagil Matakpar, ito yan. Ro record nga lens, no? Ita anag rin nga cellphone, kung saan di karaga persona, kaging reklamo, yes, sa mga Calibo Municipal Police Station katodong Gidel, no? Pero right after nga nag-report sa ating Calibo PNPS sa Macaron, wapagid na ito development, no? Kung naaihan, no? Na nakita na, pero nasambi ka lang a persona katodong Gidel, yes, sa ating Manuel Karin sa Calibo, ang maging natin nga pila sa mga kapulisan, yaman naman, ang posible nga, kasi magpapatawahay, hindi magpakita iya, na katodong Gidel, pero may mga information nga di ka sa area abi, na ita gaisano no nagapila nagabiyahi ita tulungan talaga tricycle kundi talaga sang kalaki katodong Gidel nga nagpakita ako ang nagkaroon picture ko ay matapos na mag video call no nga punta ay ginakiptar yung tawag kay mga ganing na mag-apply no ita trabaho sa sangka shop ya sa Banlas Calibo o galing ibat ana no ang nagpakita
12: rekrang imbes kunta kuno nga biodata hay bayonita
13: bayonita.
12: O galing hay ro complainant na isutan ko anang bayonita.
13: Kumbaga
12: katodong Rinald pahamak. Nang damay pa nang damay. Watakot igbata ang amauron. Bakon tang mga igbata hay kwanta. Ah? Kung sa katon ay rukahat ay kwanta tiribina. Oh.
13: Ay, kung hindi ko mag-asang nagbasa ay kasimanwa lang doon.
12: Ah, kasimanwa? Oo. Oh.
13: Oo, yung mga kasimanwa sa Balite. Ay, doon yung mga information na bigyan sa Balite.
12: Basi kung bukol man yan imo taga Balite ra, basi kung hanagang malang imo sa Balite ra, magdagahig pa imo at Balite noon.
13: Ay, doon yung mga information is based naman doon no, sa mga nakakilala man sa niya. Kaya katapos sa isang comment sa rekrega post na itrekera nga sa negosyante at taga-patabo no rin kaya incidente katodong Gidel. So wakagid mo isa information kung ayan magapagita kay kuman no, yan sa Calibo o magabiyahi isa na kaya nga kulungan sa tricycle
12: Kulurum para tricycle?
13: Ay, dito, hambal-hambal sa mga parating yung nagbibiyahe kung tulurong na tricycle. Gaya sa Kalibo, basement sa mga internet.
12: Ipangutan na tabi sa Actoda, no? Kay Nung Johnny sa Minyo. Nung Johnny, kilagan nyo ra? Ay, abi, kabulay gani, abi, maton ninyo nga maiatubang imura sa otoridad ay nagahalit maton sa inyong mayad nga kwan, imahe, itaton yung mga driver iya sa Kalibo. Kondokuloro malang rumakaguba.
13: Yung dumat na kung basta may gitong brad kagid niya, hindi na namin katong dalay may kalalagyan kagid, no? Kaya hindi man nagos maba sa mga truso nga binagpon niya, tayo ni mong tag-uunor, ino kagid o brad, nga nakakapirwis siya ikaw, no? Sa imo, nga isip ka pa rin sa pagdol gabibel, gantabay daw nga matikan or ma-identify gid, no? Kaya yan niya bandong ginamit ka rin ang pangalan nga si Daniel Feliciano sa may talaga Facebook account sa banyaban, basi kung bukot anang natuod, daw nga pangalan sa pagdol gabibel, kung tayo kang naging gamit daw kung ang talagang person na naging report siya sa aton na Kalibo Municipal
12: Police. May mga Feliciano sa Balite, abi mo ay? Abog Feliciano? Katutong Rinaldo, mabudlay ka ra, kung durayang sospek ay nagapalipat, gapug panago, ay alin nun mo ro biktima, ay bukot at malipaton, madinumdumon, tag ipanuhan bagay mapakdo ito sa unahan.
13: Oh, isintri, yaban-yaban nabi katugel, basta mga naga himo, isa makaroday ka rin mga bagay, ay kung ako nagagamit, no, isa mga natuod na pangayan, sa taga ng mga Facebook account, no?
12: Ay mas kapin, hay, tag-ana, pagalit siya, prag, bumitbit, baga, tiyabi, tubo, baga, aro na yung kumplina, tag-ihataw, matusaw na.
13: Lindo ka doon, lindo ka nga bantayan, noong respect.
12: Ang sumingit, no, babay, harat, ama na rong mabahog-bahog, batuna, Lumagpok rin sa langin ko ito
13: eh. Tulid sa manara, tulid si Dra. Sigurado ko doon katagong
12: agad-agad, pakita ko imo nga rong bisan ikto sa El Capitana kami, ayawan ako't sabat. Eh, di ko tama kon mahamba, di ko tama describe kon manot bahuro ana.
13: Ay, di ko tama bisan siya nga rin ko ay mabatihan mo gitaro magkuhan sa mga o-historya ka hotel, no? Sa rekrang reklamo ra, sa rekrang driver at tricycle, no? Nga nagpakita ako na nagkaroon
12: abong utang ang mga instances, no? May mga tricycle driver nga ro pasahirong babae, ging biglang liko, di ba? May mga ging istoryahan, ging bastos, ag ginaayat nga magmakara. Ginadagato sa simenteryo, sa mga maligwi nga lugar. May una nga ging pakitaan sa mga driver, anat ang kambyada driver, anang binuksan nga ipakita. Oh, haraman, doray yeah, driver, nga apply ko no trabaho, pinakitaan naman ko anang kambyada.
13: Gaon na sa siguro, ay mapan. Gaon na sa siguro, madagana na pala. Madagana na nga pangipakita na ay magsabay, no? Katulong nga sudal, pero nagkasaga imaw. So, kay rong itsura na nakita sana, no? Itry ka lang negosyante, no? Kay uwa kita binanata, kung ito, matakpan ita mayan rong lens, no? Ita anak rong niya ang cellphone, ganyan na nahagip, no? Rong itsura, pati rong tato, no? Kung sabi ka lang suspect na dato ka na rong mga palatandaan, no? Itry ka ng problema, sa anak ka na identify kung anak na nakita ng ituman, ruray ka lang persona katodong adjadal. So far, no, sa iba na ito yung municipal police station, no, sa 1st District, ito yung mga probinsya, matutawhay, no, ro, ato niya, 1st District, no, wag yung mga madrigoon niya, insidente, nga nagjuntad, no, sa Primero Distrito, kung ato yung mga probinsya, Katakyan, no, katodong, Jadal. Mga initial nga report, direkta sa Kalibo PNP, sa Japon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Dandola ng Radyo Todo,
14: Radyo Todo Live Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
12: Abogid niya salamat ha kay Katodong Reynald Bandiola. Direkta nga nag-report no sa anakaraga area of responsibility sa may Primero Distrito kuaton nga probinsya Itaklan. Aman ay matuod. Abot ang mga balita nga ra, no, nga nagakinatabo involving ro mga driver, tricycle driver. Ay tama yang siguro, no, nga ruaton niya mga toda organization or duaton niya local government unit do nasa franchising regulatory, no, sa sangguniang bayan. once nga may mga reklamo or may mga kaso, especially ha, rayang mga kabastusan, ang tagminanyak, no? Siguro dapat i-blacklist yung tag. Hindi yung tapagtawat parang kisa. I-kwan? I- ano nga nila ho? Dayang i- kwando anang franchise, no? Ang mga katudo, no? Ha? Kung anaro tricycle, no? Pero kung may operator matag naga boundary amang imaura, ay siguro road driver yata rubugon, pahalinon ko tag-ana, eh siyempre, nagapadamay-damay ron eh. Kung ma-impound taro tricycle, bukon tatanang problema, no? Problema tanat operator, iwatakay do operator kung ano ro ginainubra ko anang driver, kung halimbawa ay ikansila taro prangkisa, ikansila man do driver's license, kung raya mga manyakis nga ragot, hindi ta makabuyot manubela baga. Ha? Ay kababo ko eh. Ha? Abot ang mga kabastusan ang nga nagatuhaw ang mga katudo para sa dikarong paagi ay ma-professionalize naton ro mga snappy and good driver, no? Not bad and not one, mga bastos nga ra, di ba? Todo berrada, berrada. Siguro kung hinyo onda, no? Sa kada seminar nga ro rayang inyo mga miyembro nga may mga record ay siguro, kwan eh, warningan. Especially rurayang may mga kaso, no? May mga reklamo, no? Itkamanyakan. Oh. Ay una uta sa andaron niya dugo eh. Andaron utang pinaligos ron eh. Hindi uta magbago ron eh. No? Kung magbago yang, ay mabago at estilo yang ron eh. Ha? Ay tao, kung pwede ro akon nga rang suggestion kay Manong kuan, Johnny Saminyo. Oh. Ag sa iba pa nga mga tuda chapter, no? Kay Mr. Tubalinal. Ha? Nga sagaon, nga sagaon. No? Agrorayang mga koloro, may ipang turo para bahala yun do aton nga otoridad. Kung ana matpulis, di bahala si Hipe. Kung ana rot mga kap, di bahala ro andang head. Oh. Ah? Ang mga katudo, no? Agkabuhay yun abi nga agrorayang mga koloro, may ginaplanuhan nga i-regulate. Tawan sa na special permit to operate, no? Aga special color. Ay, puro yung plano, abi. Puro yung debate, ha? Puro yung istorya sa ato niya sangguniang bayan. Oh. Hindi man yan kita karahingawa, eh. Hararo atong tindahan. Oh. Hararo atong krematorium. Hararo aton nga plaza. Oh. Ha? Pero ako tang ginakahadlukan ka na kung may tumindog ta, ag mag-file anat kaso, dahil tarang ginakahadlukan mga katuto.
15: May punto ang bawat komentaryo.
12: Halimbawa, kung may mag-file it kiha iya tag sa plaza nga ra, o, oh. Sa krematorium, o, oh. Nga ro una, kwanyang eh, Memorial Park, cemetery, ay wat, cemetery yung nga nakita. Ro tumindog tay krematorium, o, oh. Mga katuto, may naka-istorya ako kabiing at taga-barangay Badyo. Ay ito, nakatingga ro krematorium. Although nakagaha matasanday, pagkatapos it pandemic, di ba, na human, nakagaha matasanday. Magayo man na sa panimagay, pero hugom mo't ama na ro ang tun itawo. Pasinsagin sa mga nagapamahawang nagakapi, ha? Kasi iba't ama na ro hugom ita sapat kaysa hugom itawo, no? Kaparehas man na ina sa kalibo, nag-dry run man na baboy. Oh, ay iba tama na ruhugop baboy pag inihaw mo. Rotawo tama na sa krematoryo maangtod.
15: May punto ang bawat komentaryo.
12: Yun taro hambay kakon kabii, may naka-istorya ako, no? Nga man na magulo-gulo tama na makaroon ng kalibo. Dihamak tama na nga mga kontrobersiya makaroon. Abo tama na mga isyo makaroon nga naga-linupok lang. Oh. Ay haroon, dapat ay Memorial Cemetery ay rotawo matat problema. Ha? Ay siyempre, gutok gundo aton yung mga cementeryo arong pilang palapag gundo iba, no? Ang mga katudo ay para madikonges ay siyempre expand nag-usoy it lugar outside sa kalibo, no? Ang mga katudo, no? Basi maabot magarot simpong dugaon do cementeryo iya sa sentro it banwa. Ay waman gina-expectara eh. Nga magmaura kagapad, no? Nga iyata sa sentro sa tunga-tunga ta sa Heart of Kalibo makita ro mga cemeteryo. Oh. Dayang Municipal Cemetery. Dayang Milagrosa Cemetery, ha? Iyata sa tunga sa sentro ita kabisirang Banua. Ro Chinese Cemetery iyata sa tunga. May pumatindog pagitit Memorial Park. Oh, iya man gyapon sa tunga.
15: May punto ang bawat komentaryo. Ito
12: nga pang dugaon taron, ha? Ang mga katudo, no? Ag isailot, ah, iya sa Mabilo, no? Ha? Ay magapad ron, eh. Ayo galing, ro natabo, ay krematorium, ah, bukont at sementeryo, ah, mga katudo.
15: May punto ang bawat komentaryo.
12: Uwagot na ron itpagtindog ro sementeryo kon haman. Ay, wagot budget. Oh. Sin mausuit budget ro ato niya gobyerno. Ginaplanuhan lang nga nirong ipapipipi, pero ang tanong, ba't pa tayo ng utang? Kung ipapipipi malang, ah, private-public partnership. Ah? Tanugon do utang, kung ipapipipi malang, swerte ta. Kung mag-take over karon nga private, no? Ah, nga imaro mag-operate, ah, swerte ta. Aman, ay may una tayo yung krematorium. Matambak na tayo mag ma-develop, no? Ah? Para sa Memorial Park, mga katuto.
15: May punto ang bawat komentaryo.
12: Pagkagan, abiin na, Kalibo Memorial Park. Oh, ay tapos, krematorium taga-tindog.
15: May punto ang bawat komentaryo.
12: Standby yun si Katodong Rolly Boy. Haro akon kara may mag-file tabagat kiha. Ag-abot ang maukpan, abot ang malitsyan, mga katuto.
15: Rentillo, komentaristang ay, walang sinasato.
12: Ha? Ginadocument lang. Ay daghon ako no sa proper venue ro raya nga rang isyo para matapos na no ang mga katuto sa akon nga nabatian na
15: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
12: Okay, si Katodong Rolly Boy, ha, naka-standby yung direkta sa may Banua Karatnuman siya, i-check naton.
15: Radyo Todo Live Report, Report.
12: O, sa natipon niya mga balita, Patrol, please come in.
16: Yes, katabang General, no, rong pagpati at bilog na pamilya, ita nakitaan nga patay nga nag-utaw-utaw sa Prop 4, Barangay Pulo, sa Banua, itibay sa Sangkasaba, na Sangkasay City of Almios, nga si Jumar Magkirang yan, si Puentes, ang may narangin din ang pagkansan sa lahat ng residente ng mga lugar na wa it falsely. So, ana karanga kamatayan basiman sa nangin na investigasyon kung aton nga ibahay PNP matapos na reya sa dan magkaisayod ang nakabaton itawag alin sa aton nga MDR mo nag-informar na may isang kapatid nga yawas na nagalitaw-utaw sa Suba at Banua ibahay, no? May puro 4 ayon sa pulo, no? Sa Banua at ibahay nga kusin sa pag-imbestigar ag veracity, no? Ag investigasyon ko ato yung mga kapisadong biktima nakita nga kung ana karang nga gumankon na si GC Acosta matapos na matapangdan nga may isang ka nga nagasuklok na sa ka-basketball na jersey ang nag-utaw-utaw ano dahil nga gin-identify nga anang tiyo nga tawag na nga si Uncle Nana Jumar nga kung siin wa kuno rin nakauli kung nakataliwan nga Hunyo 4, no? Ag Hunyo 4, Hunyo 3, no? Ikabihin nga ron, dahil kapistahan gali, na ginatindihan, ay nasambit na biktima katodong Judel.
12: Kung matat mga masakit ra?
16: Wala na kainom imaw, halin sa pista.
12: Kaya kani, ginapangutan ako, base mako may mga kugo, baga imaw ra, no?
16: O, nakainom imaw, halin sa pista, it naging Banua, Banua't Ibahay, nakipag-inuman.
12: Kaya mathag to tayo matustubi.
16: Ay, nag-uli yun.
12: Agagyan?
16: Agagyan siguro, no? Sa nasatong yung mga kapisan. At ito panahog sa may, kwan ayon, sa may river wall. Butabon, subakot aron ni river wall eh. At nahugog. At pagka Hunyo 4 at last 2-8, katasado tapon, nakita at aron na sambit nga biktima nga nagilutaw-lutaw sa nasambit nga lugar, katulong Jidel, no? Sa pihak nga bahin, riyang sang kakaso man nga pagpamagag, naging respondihan kung aton nga mga kapusan alas 4.44 ng oras itapon kahapon, nga kung siya nagtawag din sa aton nga naman sa pulis, riyang si Barangay Kagawad, no? Anita Rebas Gonzales, ag Barangay Kagawad, Barangay Buluwang, lagay niya isang ka police assistance, lagay informar nga may isang ka pagpamagal ko ng tabo sa may purok 4 sa nasambit man nga barangay nga kung sige respondihan na kung ating nga kapulisan ang pag-abot sa nasambit nga area ay tapos yung araw nasambit nga kumuluhan katodong Tidel nga kung sinong nag-aakto karang nga kumplinan si Beverly Rivas Tan ng kasaysinta size anyos no ang residente sa nasambit mga lugar nga kung siin sunod sa anak nga testigo karang nga nakakita nga nagingay kay Jan Kirby Ibardula sa Rivas, 21 anyos, nakita rin ang sabit nga suspect no nga si Reden Rivas, yang Kirobiso, na yung edad, residented barangay, o dating nag-start sa Mabas, pero nag-transferred. Kuan ang residensya ay sa barangay Buluwang, nga kung siin sunod sa komplenan, nato pang danraya, no? Kung nasabit nga suspect sa anak nga banana plantation o sa anak nga kasagingan nga tinanom, aga naging pangutana, nga naaling ka man una, maduba man sa geng.
12: Nagapamuso, nagapamuso?
16: Nagapamuso, nagapagatuba, sa geng. No? Sa geng, parang nga sa katotong didel. Sinabot siya, kung nasabi kayo suspect nga si Redin Renas, na amaan, imuray ay. No? Nga kusin, samtang nagasabat, aga ginambagan ni Mau, panahin tayo mo nga nagatuba, isa sa pangasaging, ay nagapamuot protas sa nasambit nga plantation o banana plantation itag reklamo. Kani sa pag-respondi ko ato nga mga kapulisan araw na yung disposition kaya i-referyo lang sa barangay justice sa tundan nga barangay no? Ay mabuhay yung manda di katotong didil nga problema ina sa Puro 4 away pamilya ag anda karang ginatawag ba nga mga nahon inaagawan ang darang katotong madumduman ako sa ano iba karang nagkulungon gani no? Kaso nag-iampaan, nag-gubat itbagarilan, no? Halos hindi masagang-sagang na kung atong naman siya pulis ko dahil ay mabunay man mapinatunga-tunga o dahil magpamilyarong involved sa nasabit man nga kaguruhan ka to noong Gidel. So magluwas ka rin noong ibang mga reported antawad incidents sa ibang mga municipal police station yan sa Sigun District na magluwas si Jamang sa pinakauling ang development at follow-up ko ato nga iba ay tinitisa na yung most necessary sa anyo.

0: ana karang open litter, no, katodong role dali ang gina kuan ko pa gina usoy ko pa, no, araw dali ang ay ako nanay nga basa ko, no, ag tawan tat manami nami nga kuan istorya di on amor, no, katodong role, no, rorayang rang open letter ita sang kaabogato na ara basahon ko ah, basahon ko ah.
1: Okay
0: mayad man yan, may mga maurang ara, no, nga nagaguwa, no, katutong rolling boy na ano man ya naga ka diferensya man ang cellphone ra, may martilyo ka na ha? May martilyo ka
1: ayawan
0: ayaway kabuhay utang inantos ko ang cellphone ra, chimpo pat kumong-kumong ra ra ho. Alin kay Rimo Tabuena Alindato. Abogado ko nura ha. This an open letter. A month or so ago, the worsening garbage situation of Numancia at its open dump site at Barangay Badyo was discussed at the Sangguniang Bayan session. To date, after the discussion, it seems that no worthwhile result happened. On the contrary, the garbage situation at the said place has become worse by the continued dumping of waste, while the residents of the place are suffering from the hazardous and toxic fume emanating from it. As a concerned citizen and taxpayer, may I know one and for all the concrete solution of the concerned local government official before I will be constrained to elevate the matter to the appropriate government agency for proper action. Thank you. Anong mahambay mo, partner?
1: So, ano to, ginat, anong katodong gidin, no? Gekabot yung sa konsigo, re, ang mga observation.
0: Ay, istoryahan gidman sa Sangguniang Bayan, di ba?
1: May istoryahan gidman. Ron, ginawa, ron, konsent, ati ko, atod nga, naman siya, no? Kung ano rong andang response sa rin niya concern.
0: Pero hamat, ay, pero hamat makaroon niyang gina-istoryahan da? A katodong Ruliboy.
1: Ay, sa kabuhay doon.
0: Ay, sa kabuhay yun, no?
1: Na, tama.
0: Like abimana sa mga Templo Nuevo. Wa man kita ginaapinan ha. Roaton man lang kara ginapresentar naton para maging patas, no, both side. Ayro mga Templo Nuevo ay hagos sobrayon nga 21 anyos ang nagbuyot ita banwang Numancia, no. So posible nga naging problema gunda ka to. Agroyon niya ni Ero dahilan nga nagbakay kurayang masin nga palpak nga uwa magamit. No? Aguwa nanda yung naantisipahan nga sa palibot, inasabad yung kung sinahamtang roreng open dump site ay mag-abo ro mga tao. Mag-abo ro panimagay. Diba? Katodong Ruliboy. Ag sa makaroon, abing administrasyon naging active recollection, it pag-hauling ag pag-regular dump it mga basura sa Badyo, so that way nga nagainabo, no?
1: Ay, nagagina mga population, no?
0: Usuyan man yan, ita midyos, no? Makutkutan, mayubong, matambakan, mabutangan it sa soil clay, ay ito kita nga to, nakita ta, nga hambay ko nga ni, may yaman gali makon nga gamit, horo, LGU, gali ay anat ang personal to ni Mayor Ugi, tama?
1: Oh, ano to mga gamit?
0: Ano taro truck? Ano man do bakho? Diba? Ano man do bulldozer? Ano man do... Ano, krudo o gasolina ron? Krudo, no?
1: Kasi krudo, ano at mong CPU, no? Pero gamit.
0: Pero ro pangutan, ha? Haman uwa makabakat yugta ka to, no? Para butangan gid it. Mas mabaho, mas pinanami, no? Nga state of the art.
1: Hindi pa rin yung katodong gintil yung lugar nga ginabuyan, no? So, sa aling pagkatosa sa makaroon, basura. Ay, hindi tat pwede di karoon, eh. Butang po dahil gani, malapit sa mga residensya, no? Ang katin pa.
0: Ang tanong, sino ang naglagay dyan? Sinong naglagay? Ang tanong, sinong naglagay?
1: Napatarot simpot mga Templo Nuevo.
0: Oh. Gintil, no?

0: pero ginabasaw makaroon sa bagong administrasyon. Ha? Pangutanon ta si Mayor Kara kung ano ra ng reaksyon nga. Kung baga daw haabot-abutan niya ta imaw eh. O ba si Roraya nga ra nga mga mugaka ay ginapaguwa makaroon ay sayod nanda nga actionable do bagong administrasyon, tama?
1: Diyan gani katulad din ambaga nun it mga naman siya nun. Yung mga kakulangan ni previous administration nga din sagap makarag bagong administrasyon ay adang mga komento ay dapat man ay muligan nanda. No? Kaya it aton ni mga local officials para masabat yung problema sa basura. It aton nga banwa it naman siya.
0: Tama, may ay, punto ka. Ay, ugaling, ay gina... Pananda, ginaturo, tananda sa administrasyon makaroon. Nangaliwas na previous administration kung aton nga uso yun.
1: Ay, di, yun yung naging pakita nga pagbulig at pag retreat it opisina itong supplier nga to.
0: Uwa! Uwa na to makita, uwa yun to. Ha? Uwa yun to. Katuturoli, ibaon mo na lang yung salimot. Ha? katodong Rolly Boy, no? Kung naging bakayt ang arait masin nga 13.4 million ang binakayt at yugta ra, umusit at yugta nga magayo ta sa kabihasnan, ang ito ta i-develop, ay uwa ta kontat problema. Haman binakay rumasin nga uwa magana. Ang hindi pagpaganahon, ang hindi kabuliganan nga usoyon toro supplier, contractor, aga paandarundaya para at least maging solusyon, no, nga. Pila malang eh, no? Pila malang tulinada o basura kada adlaw o sa sang Domingo, apat nga tulinada? Ay kaya sumunog rat lima anong nga tulinada sa sang adlaw pang di solbundo basura sa sang Domingo? Wa nat may mapilak sa dam site?
1: Ay, arumag kita malang eh, nagasundog mula at imaw ha. Pero kinangan mo gihapon, di karunong maabo nga tao para nga amorong magsiparar it ginasunog. Although may spirito rin ba, pero gasaka panahog ka man gihapon sa rin niya machine. Tao man lang gihapon gasaka panahog.
0: Human machine man gihapon eh, no?
1: Kita mo rin sitwasyon eh, nakita ko abe rin nga anagit ang akuan nga.
0: Pag may punto ka nga sa rayang bago, dayro haabot-abutan, dayro pumasaan.
1: Oo, mo rin magkaroon sa...
0: Ang tama ka nga dapat ay kabuliganan. Hindi pag-idumpok sa bagong administrasyon kasi.
1: Oo, matay. Nagsagapat as ang problema ko na previous administration. No, agi naman yung mga previous administration official sa ato niya naglingkod naman din na pabuligan ko, no? Amor nanda nga sa bukuan ka ito, may sabot eh, na concern. Hindi nga magtudwa na ituro aniro kapapakan sa bagong nga administration.
0: Kung baga sa katuan na yung atsimpo at mga diplonwebo ay hatago do problema. Pagka-perdi nanda, ag may bumuhos nga iba, di karayo natin bukaron. Kasi saan naman yan, ikabukad ka ra. Ay, para ibasoy ta sa ibang tao, ro andang kapalpakan ka to.
1: Ay, andat ang mga tinago nga rin, itong binukan na rin, kahugom ka rin, kandang hindi hapong maupo.
0: Matagitan, ginaapinan ka ra, ro aton malang baga, harayon, haabot-abutan yun, may abogado yun nga nag-react. Ag before it's too late ko, no, nga madagan na sa proper venue ra, humugag yun. Eh, nakita man ninyong nagahugag man, wa man doon ginapabayi, di ba? Personal yun nga nga gamit ni Mayor Ogi Bayakonor, ginagamit, oh, di ba? Regular yun to collect at basura. Kaya nga nga, abo ro basurang nakokolekta adlaw-adlaw. Katodong Rolly Boy. Ang tanong, kung ipakilo baga ro rayang 13.4 million nga nga masin, nakabakanan ka na makabakit yugta? Ha? Kung ipakilo? Ah,
1: sino wa din kita daw ng tanda kita no.
0: Katodong Rolly Boy no, aton lang hinyoon kay Mayor Uge nga pakiluan na bimaton Mayor nga ka bakana ibaka tugta. Aga duaon yun ni karon dam site yun mo suyo ta kamot lugar kun siin. Ha?
1: Ato man gani gina sisa ba karon dam
0: site. May pa siguro kun dato lang krematorium nga to, ito isang sang rubasura abo papagwa. Ha?
1: Ratan niya may embrace sa ganda ng bayan at narot naman siya boses at mga naman siya noon katulong Fidel.
0: Ay siin niya ni, sanda siin niya ni, rupang utana ko siin niya ni, sanda.
1: mga programa gilaye. Pero rin ako senator, sinurong committee chair on health and sanitation isang ganyang bayan.
0: Yun, ang sa environment. Ang sa environment, saan po sila? Saan po sila ay ang pinagdidebatian nila? Ro ka magairan ta it naman sa hanon bagabagan. Ha? Oh, hay sa makaron naguot yon do ginaistoryahan do bagarila do barilyon niya to.
1: Oh.
0: Do strapping on niya to nga natabo katuduro libo daya gud ta makadugi na istoryahan. Wat ana na ginaistoryahan sang kuno ang bayan tama ka nga dapat istoryahan na nag solusyonan. Sino na nagabuhat sa Committee on Health, Committee on Environment, ha?
1: Ang sanitation.
0: Ang sanitation, sino ba ang miyembro ng sang kuno ang bayan? Kung wala ka namang ginagawa dyan, mag-resign ka na lang.
1: Rin, ibatihan ninyo yun na. Hindi ako maling-aling.
0: Ruruyon niya rin niya kaso sa kay SB Jerome. Una, taro pulis, pabayin niyo rin pulis. Ay, haron ta na ro, problema ka rin sa basura. Ha? Ah? O, 2025, 2026, o. Sobra pa yung sangdagon, no? O sangdagon pa nga nagapungko, si Mayor Ogi. Diba? Ibasoy niyo. Kana naghalin doon, anong kapabayaan doon? Kapabayaan ba nga kung nagbuyot itbanwa nga sang dagon pa yung orayang 21 anyos yun? Abi, katotong rolo ba, anyong saga? Ro 21 o sang dagon? Ha?
1: Tawo na, ginaman siya ng karoon ng magka, ano, magka-husgar.
0: Hindi, haagyan malang manaton ikuan eh, haagyan malang manaton ita istorya, no? Nga kato, kaya nyong hipsan, kaya nyong pahiposon. Makaron doon naghipos kato, ruandang ging aywan niya kapalpakan problema, ginapaguwa nyong ibaso nyo takayuan de la Cruz. Diba? Bisan kita okay. Bukon it naman siya, ano, nakita ta ang sistema it problema, kung siin naghalin. Kanyo nag-imitate, ha? Kato doon role, diba? Kung ani kasi doon naman si Hanon niya may una kamong state of the art machine kung nagpungko ro bagong administrasyon. Ro bagong administrasyon nagkakanugon i 3.13.4 million pesos. Ginapilit ra nga usoyon do supplier para mapagana gud mapuslan hayo ang ani. Nowhere to be found, ha? What a supplier. Ang makita ka budlay kita usoy. Budlay siguro kung nagubong ta si Binter yung loko to.
1: Kaya ay nagyan naman sa natin istorya ng katulong Fidel. Sigurado ako nagkapamatin. At araw ato nga ibang miyembro at mga official.
0: Sino ang miyembro no sa committee? Kunuha man lang mag-resign ni Mau. Ako din na masolusyonan ng basura. No? Resign ka! Kunuha ka man lang itmahimo. Kara! Mag-ubrakat representation ni nasa sangkunayang bayan. Solusyon eh!
1: Para may accomplishment ka man.
0: Oo! Ay... Piste.
1: Okay, sorry.
0: Nahigop lang na kita sa bawa. Ay, gahon pa kita gina-high blood niya.
1: Sabaw ni, ano, ni Kagawad Elad Minabis.
0: Biyernes makaroon tayo. Matsa bulalo. Kuno makaroon eh, bulalo o pata. Kung uwa kahit haisipan nga miyembro kahit komitiba, higop katot sabaw kay Kagawad Willard Manabes. Ha? Tag bulalo or pata nga may utok.
1: Okay, so na sira na ito na itong mga promosyon ng report na rin sa itong nga area.
0: Katotong Roli, siklara nga ni listing it one, committee, no? Agad may kopya kita. Itaw mo ka ako na kumala, ha? Ay, tawan ko sa that awarding ceremony, early graduation.
1: Graduate na. Okay, so doon na lang tumatunin may po sa nag-report o ano sa ating area of responsibility para sa Todo Miranda. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abugid niya salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera direkta nga nag-report no, sa anakaraga area of responsibility. Si AG Villanueva Hawod. Ayan, good morning ha! Boss, good morning! Ayan. Aga kama naman kay El Presidente Romeo Duque Tobalinal Jr. Good morning, Idol. Judel, pagbugtaw ko Radyo Todo Gagi, rugi na pamatian. Ko bihira yang galing ako magpa good morning, Kimo. Parte sa mga driver nga nagakasaga. Hamiting kogon tanan nga toda. Presidente, pati sa pagdisiplina, sa mga miyembro nga nagakasaga, abugid niya sa gamat. I challenge kinyo ra, no, Mr. Tobalinal, no, ay ikaw ro presidente ng federasyon, no, sa Kabilugan, disiplinahan nyo. Tutukin nyo, no, ay hara. May driver ko man nga, nagpakita ko anang kinahay, mayad ba garon nga? Ro panuwokin nyo, ay mauron lang, ha? Ah, panuwokin nyo, doyon lang, o. Oh. Ay mga bastos, o. Oh. Naila ka nga, madagahig ka mo. Okay, doyon materialidad naton makaron boss. Asa maron do ka obra it mayad nga gapungko sa banwa agdaya ang lampingasan nga politiko. Tama. Gusto pumongko agsanda a kuno mayad. Gid. Ha ha ha. Awa iya sa LA. Ayan, taga LA tagali no si Rowi Lim Yeba Indadanyo. Ayan. Tama tari mo ngaron partner, no? Ro nagaobra man at mayad hay samaron it mga lampingasan. Tama no? Madayom nga mga term no, lampingasan. Todo berrada. Berrada. Good morning kay Herbacio M. Duran Jr. Nakagbu ako eh. Ha? Gapamati tagali no? Okay, dali yang ano ra yang ranging padagan ni Okay, dali yang dali yang kagawad ha, basahon ko ani imo nga ranga mensahe no. Hindi ko nga ni makita. Okay, Aragon. Okay, dali yang. Okay. Dong, paki-inform abi dong ro aton nya kalibo PNP, no? Ay may igto kuno nga kwan, may mentally kwan igto no? Ngayaki tawo nga nagawinala rito sa atubang itbagay ni Kagawad Elma no sa Mabilo Kalibo no. Paki-inform abi dong ro aton nya kalibo PNP no. Katudong Rinald, kung nagapamati ka no, ihado. Pakihambag ina sa nagapatrolya no or ina sa may kaano nga may nagawala maton ito nga may diferensya sa piniino sa atubang itbagay ni Kagawad Elma Regalado no. Aga ginanerbyo siguro ito si Kagawad no, ay nagatinawag ko no si Kap wat nagasabat sa aton niya pulis so ay wat nagasabat todo berrada berrada wat nagasabat. Okay. Agroray nga portion balitaan ginhatod katon it Henebra San Miguel tatak tapang tatak Henebra alas 7:19 aton nga oras. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly. Kapin-

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko
5: ayun
4: niya yan?
5: Ayun naman, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ng Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jovner. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Buhay na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasi lamang po, hindi ko lamang ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Eh, na yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Kaya yan po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Todo Berrada! Berrada!
14: Good morning, Anay, ha, sa taga Nono Bindungguhan. Agkama naman sa Baby's Bake Shop, no, nga permikit ko nung mabasko gruanda nga radyo nga nagapamati sa Radyo Todo. Salamat gid, ha. Ay paalin, ay uwaon kita at oras, sunggoon kita. Bahala lang si Katodong Judjet, no? Standby sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with Katodong Judjet na Jet Reyes. Raya man doon yung Anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
13: At inyong napakinggan ang Todo Berrada. Todo Berrada.
4: Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mga ngaral, Kapitulo 8, Versikulo 11 hasta 12 nagahambag. Kapag ang taong nagkasala'y hindi agad pinarusahan, naisip din ang iba na gumawa ng kasalanan. Kaya dayang involve nga ra sa flood control project, dapat parusahan da ay tungaran dat iba. Kahit ang isang tao'y magkasala ng isang daang beses at mabuhay pa ng matagal, alam kong mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. Amen. Do atong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Marasaway sa lipunan. May rest back na. Mabilis sa iyong papawid. Jujet the Jet Race. Komentaryo.

0: May bagyo pero manami. Tiyempo sa kalibo, temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit, mahidait o nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay, Itkabisirang, Banwat, Kalibo. Maayong aga, Panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw human, natawat pribilihyo, itpa ni bagong kabuhi. Dapat, aangay ag bagay ang magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Cinco. Sabugan it Hunyo. Itong adlaw na lang, araw ng kalayaan na. Isinuebe Diaz, kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa paghatulit mainit na gabaga, nagaaso pa nga mga balita sa Gua ag Sugodit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question kamo, komentaryo, pananawan, opinion. Basta no hitting below the belt. Kon sa boxing walang susuntok ng mababa sa baywang. Onwa kamot pantel ko. Wakamot landline, importante man lang, may cellphone signal load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Todo 88.5 FM. Ag sundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Malapasaway sa lipunan, may respawn na Radyo, Radyo Todo.
0: Una kita sa panyempo ay may bagyo. Si Esther dong sentro it mahinang bagyo pagang nga si Esther. Ginabana-bana, suno sa datos at pag-asa, sa distansyang 220 kilometros, northwest kong Itbayat, Batanes, sa extreme northern Luzon. Bit-bit ng hangin, nga 45 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nag-abot it 55 kilometros kada oras. Nagahugag north-eastward, madasig 20 kilometros kada oras, samtang habagat nag-apekto bata, sa northern at central Luzon. Dong panyempo sa Batanes, mabagyohon, bangod kong bagyong Esther, sa Ilocos Region, Abra, Benguet, at Zambales, kaibahan ng Metro Manila, Cagayan Valley, Nabilin nga Car, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, may kanit-kanit kaugan, may kaibahan nga pagpangilat, pagdaugdog, bangod kong habagat, sa Nabilin nga Partit Pungsod, may mga kagakaman nga pagunganuan bangod kong localized thunderstorm. Eh, bilogin nga pungsod, ho. Ah, kaibahan kita sa aklan, magpupamatsyag kita sa mga posibleng pagbaha ag landslide. Samtang dong hangin nagbaybayon sa northern ag eastern central Luzon, kasarangan hasta mabaskog. Sa nabiling nga partit pungsod, mahina sa kasarangan, samtang dong temperatura sa Metro Manila, bisa dita at pag-asa, halin sa ng weather station sa Diliman, Quezon City, gaabot yang sa 31.8 degrees Celsius. Kasarangat init.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Iya matakaton sa aklan kapingidiya sa kabisirang banwa it karibong nga mainit man dong sitwasyon. Magugag umon dong kagangitan, may porsyon nga masilak. O may mga pagdudugdug kapin sa hapon, temperatura gaabot sa 32 degrees Celsius. Mas mainit pa sa Metro Manila. Ito ng gabi eh, may posibleng pag-uwasaw-wasaw, temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.42 pagang, doatong temperatura gun nagahanot sa 28 degrees Celsius. Rohangin nagahuyop, southwest, 5 kilometros kada oras, agbugso ka nagabot, 12 kilometros kada oras. Aro, bukot man nami nga balita, aton nga quality hangin sa kalibo, purdoy, yapit na lang mangin polluted. Pur, dong air quality sa kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pag-abot alas 8, astagid alas 12, rungotro adlaw, magag-omo na ang kagangitan sa kalibo. Pag-abot alauna alas 2, may mga pagpangilat, bilog gasang muhapon, magag-omo man ang kagangitan, ag posibleng may pagbubo itugan. Hindi kita direktang apektado, ita bagyong Esther, bangod igtot ay mausa. Isla it Batanes. Pero magpupamatsyagan kita, ay apektado kita at ginatawag nga localized thunderstorm.
1: May punto ang bawat komentaryo ni Jeff Reyes.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Raya kahapon nga meeting it taga Department of Public Works and Highways. Kaibahan dong taga Integrated Institute of Electrical Engineer. Ito man ng kontraktor kahapon. Igto man nga ni ako banwa. Pero yet ako sa pihak kalamisa. Natuhoy ko raya nga three-phase electrical lines iya sa Kalibo Plaza nga magakonekta pagto sa aton nga covered court. Nga temporarily, pinapundot kontraktor dong construction. Bangod nga may variation order. Aga dong kontraktor ay kinangan gumastos ita mas o menos mga 700 mil para sa variation order. Masakit man para sa kontraktor. Dugangan pang ginadumok pa imot IIEA, mas masakit pagid sa kontratista. So nag-decide nga, pundohon anay, ay may variation order, dapat aprubahan parot ta Department of Public Works and Highways, uso yan pat pundo. Ay 700 mil na tumataging tingpo pag-abagahon it kontraktor. Nga masakit man sana nga part. So kahapon nag-meeting. Aga may mga ginkasugtanan sa tungat DPWH ay IEA ag kontraktor. Kung ano man doon, standby sa kabilugan ko aton nga pag-iliba. Ag kahapon nga ni na kahapit pigto si Congressman Jess Marquez. Nangapipigto sa Rogues Cafe ni dating SB Nonoy Iquina. Mga kasimanwa, ag matsap punong-puno kahapon dong Rogues Cafe. Waga to orong meeting kahapon. Wow, congrats kid ha. Doktora GG Reyes Iquina, dating SB ag PCL President Rolly Nonoy Iquina Jr. Matsap perming puno arong inyong Rogues Cafe makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At kahapon man, dong konsultasyon banwa. Nga natabo ito sa conference hall. Ito bisina, kwatong gobernador. Jose Enrique Joen Martin Miraflores. Igto ang mga board member. May mga mayor igto. Igto si New Washington Mayor Simonet Peralta Francisco. Ag Municipal Administrator Atty. Omar Francisco. Natuhoy ko naka-schedule banwa nga pagbukas ito man it dumagit port mga kasimanwa. O tambagon may mga ruro diesel nga mga dungka na sa dumagit port. Diba namin nga balita? Pero rong manami tang balita kahapon ag abo na kibot raya nga picture ni Governor Joen ag ni Mayor Simonet Peralta Francisco nga nakasinyas ron ang tudlo, it akwan. Ti abo, ha? Dung nag-isip, kung ano bagaro anak karang botham bagon. Makamanumano tamanganangan, New Washington Mayor, Shimonet, Peralta, Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Sa pihak kaparte, kaparte, kuray nga rin pagbukas si Dumagit Port Dingdong. Ha nga, maging popo nga punduman si Oswag Ilonggo Congressman James Joang Jr. Hararo masadya. Ay, kundi may nakaschedule nga inaugurasyon Dingdong. Ginexpekta rin mayroong presensya ni Congressman Joang. Siyempre may pundong nga naghanin ka na eh. Agbase, akon kay bahan ha, si dating Congressman Tedarisco nga mag-aagto man si inaugurasyon. Ti, maagtugid, 100% si First District Congressman Jess Marquez. Maagtugid. Ha? Maagtugid ay maw. Siyempre, anang distrito ray, First District na. Agromasadya pa dingdong, ay suno sa akong nabaton nga information, halin sa akong ginpadaga, nga spy sa PPA Regional Office, nga maga-courtesy call dong Regional Directorate PPA, iyata na kay Congressman Jess Marquez it Aklan First Legislative District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Masadya gumanda. Oy, good morning anay, Mayor James Solanoy Ang Mayor James Solanoy itnabas. Nga nagapamati, makaro, nagahon pa. Good morning, kid. Ay, kahapon na biwa ko maihingagaw. Kunin ni Surya na ton anti-rabies vaccine. Sa nabas, sambal ni Mayor James Solanoy, libre tayo to, watat problema anti-rabies vaccine. Bastan tirong stock. Pero parang sa taga-nabas, siyempre. Sa ibang banwa, kunwa it anti-rabies vaccine, kulit tayo yung mayor. Kung kuyang padugangan nyo sa inyong mga mayor ng anti-rabies vaccine, ay ito sa nabas, bastante ta. Kapin nga, suportado pa ni Ramon Ang, rong banwat nabas makaroon. Gapatindog pat ospital igto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Balikan taro na sa pihak kaparte banwa. Balik kita't kalibo. Balik kita't kalibo. Dayang koleksyon nga at local taxes. Halin sa electronic bingo, small town lottery, loto, ano pa? Nga mga sugal, hampang nga legal banwa. Wat yabot tong illegal ha? Hindi ka man kasukot itak sa mga illegal. Sa mga legal, nga matsaka karampot yang dong nga ginakulektang local taxes. Itatong nga local government unit, halin sa rin nga mga games and amusement, nga nagkakita banwa it, milyon-milyon adlaw-adlaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Bukon yung banwa ita bungangan, hindi lang po sa bungan. Eh, pila ginakulikta na doon sa mga bungangan. Atong bungangan ay sa kalibo, sa digayon, ay masadaw-adaw may derby man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Balik kita sa Crematorium ag Memorial Park. Ay sa Lunes, ginimitahan ni tumandong kontraktor. Kontraktor idayang sementeryo ag Crematorium nga. Pati rong municipal engineer nga magsipot kung nagtaliwan ng mga inadlaw, imbitado man, pati si engineer Daniel Marte, aton nga municipal electrician, imbitado man, ay malabo gihapon sa aton nga sanggunang bayan, rong estado ko rin proyekto nga rin Memorial Park at Crematorium. That's why rong request ni Mayor Juris nga mag-enter into MOA sa Akelco, ag supplier ko rin nga rin transformer at contractor at cementerio, banwa, yung 37.5 kVA nga transformer, dapat may MOA, hindi maaprobahan ni tatong nga sanggunang bayan. Dahil malabo gihapon, kapin abo nga deficiency, dong construction dita sambit nga proyekto according sa Committee on Infrastructure, itatong nga sanggunang bayan nga ginapangunahan ni dating mayor man, nagdating municipal engineer, SB member Emerson Sukang Lachika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At balikan tayo ang listahan, Banwa. Listahan it mga involved Korea nga makontrobersyal nga flood control project. Nga kahapon, ginbasa ni Senador Marcoleta, Rodante Marcoleta. Agkabay pang nagapamati si Oswag Ilonggo Congressman James Jojoang Jr. Ay twice nga naminsyonar nga ni Congressman Jojoang sa pagbuhit o man, kuray nga rang investigasyon sa flood control controversy. Kung Blue Ribbon Committee, it House of Senate. Ito ka ba'y pang nagapamati ka, Congressman Jojoang? Kung gusto ka mag-saligbat, padagi akot minsahe kang. One message away, Congressman Jojoang. Agol niya matawagan ka namon, mabuan ka manamot reaksyon. Ay twice kagid, naminsyonar sa listahan ko rin ng mga ginbuyag-yag garang nakabaton banwa it mali-malita ko nung kwarta halin sa raya nga nga makontroversal nga mga flood control project. Bao, bariyak ka gosip. Dawi di manami nga balita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.53 ang oras naton sa Pilipinas. Hawa ng tani mensahe ay mga nangan, makamanumanota ni Washington Mayor Simonet Palanta Francisco, plastaran ni Dong Plastar. Ya kita sa pihak mauna. Oy, good morning kid sa partner ni Juan. Partner ni Congressman Jojoang. Nga si Engineer Tito Rodriguez. Partner. Partner. Aga. Karon ka lang galing, ha? Karon ka lang galing, maton. Pangutana, gani, ano hambay ni Harris ko? Asa rin yung picture nga, ha? Wabi si Congressman Harris ko, iya, eh. Wabi si Congressman Harris ko. Takon matindiri mo makaroon nga gahon sa Blessing It OR, bagong OR ita, St. Gabriel Medical Center. Eko, Blessing ita, emergency room nga bago, ita, St. Gabriel Medical Center, igto si Congressman Ted Harris ko. Hay tao ko niya ay mamakaroon sa Blessing ita operating room ita SGMC. Ay makutana kita ka na. Kuray nga rin picture nga ni Governor Joe N. Agni Mayor Simonet niya ka na mitong itarohibayag na ng daywa. Tapos nag-heart pa si Attorney Omar Francisco sa rayang post nga na. Butang bago nalipay gid si Attorney Omar man. Sa rayang sa photo gata.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aman, uwa ka program. Aman, uwa ako. Yaon nga ni ako. Agi hapon ako it program. Aman, uwa ka program. Anong klaseng program? Paki-clarify nga ni SB Binjoy. Ano yung mabot ang bagon? Ay, ako nga programa nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ra? Another project it LGO sa Naluok. Pinagi sa loan sa DBP. Correct me if I'm wrong. Mingko wata ko makabati ka ra nga. Magalungrong LGO kalibogod magpatindog ka ra. Take note, first page yumanda. Argoy haysan, aabot yumandong budget ka ra. Aghinunuman daya. Dayon dong second phase. Siin ba ra? Mangin sa biluguman bagara sa mga project nga matiwangwang dali nang gidhay pangutana tabi harabi nakabutang hoy. Construction of convention center. Cost 64,996,678. Kay bahan da sa DBP kuno magsaga. Kay ban sa DBP loan da. Ay aron nakabutang ho source of fund DBP loan. Haistoryahan yun da, it pilang beses man. Location na Look. Implementing agency, local government unit. Haraguman. Contractor, Clifford Construction Corporation. Brief description it project. Kalibok Convention Center, phase 1. will include the following amenities: convention sa hall, convention lobby, kitchen, comfort rooms, ag electrical rooms. Importante ro convention center nga re. Dapat gid man nga may convention center kita. Ro duration kara 340 calendar days yo man. Nga nagumpisa ra ko April 15 kuno 2026. Di mabuhay pa man. Agro na karang date of completion is March 21, 2027. So, kung nagtaliwan ng mga nga bugan pa ang nag-umpisa, kaya wapat percentage of completion as of date. Dahil nga nag-umpisa pa gang, do remarks, hi, wala pa. Yeah, yeah man, klaro man, no? Klaro. Actually, naistoryahan yun daman. O galing ay wapat kontrobersiya nga nagtuhaw ko rin project. That's why banwa nga wapa na istoryahe. Hopefully, wawot kontrobersyal ka nga magtuhaw, ha? Kaya nga nga project, kabay pang wala. Wala, wala, wala, kabay pang wala!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Ay, aba, oh, good morning, Gito Tokal. Oh, good morning kay Alexander Magno nga nagapamati makaron. Sanyo Buswang. Good morning Jet. Happy Friday sa imong program. Todo komentaryo copy kita. Thank you good to Roger Lucero Nagales. Enjoy your day always. Good health ag permi ang kita. Pre. Ah, okay okay. Ayos. Toto Roger Lucero Nagales una sa opisina ita Kalibo Barangay Affairs. Good morning, Jet. God bless a clan. More power. Good morning, Jet. Kaya Jorks, makabinta, nga visit bilang adlaw sa pagmonitor sa Senado. Kay Teacher Sherry Herbacio Lozada, kay Sir Eugene, good morning. Nung Liland, Navarra Lorente, thank you, Nung Liland, sa kanamiton perming mensahe. Nanay Claire Choco, happy monitoring man. Kapitan Juliet Onyet Tolentino Milgarejo, medya pagpamati. Kay Doc Andribal Lumio Socro. Interview ha uman si Congressman Carlito kung kapati imaw sa daya ko nga 18 nga ra nga Marino nga nagbulgar kayo ng mga pangagan at interview ho naton kung magpa-unlock aton si dating Congressman Carlito Marquez kay Mr. Benji Tukol nga nagpamati man makaron. Approve kay Kong Ted ang picture. Okay? Approve ko no. What that problema? Dung picture, picture man ang matuod eh. Sa masunod, double one na sila. Goodbye, District 1. Awa daw si Kong Ted iya makaroon. Awa, binigil kan o ang imuabi nagbalik sa Metro Manila. Kung nagtaliwan nga, anong adlaw ba? Nag-abot do mga chikwa. Lunes? Lunes, di ba? So, bumalik imaw ita Manila, Martes na. So, akagang mabalik ko ba niyo taklan. Pero anong balik ni Congressman Ted, yun ako magsaga, 26, June 26, Sabanga Medical Mission.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Di ka ragit ako dong nasyak sa hambay nga nga goodbye District 1. Ano ba ang ibig sabihin itong goodbye District 1? Masyadong madagom. Arong goodbye District 1 nga ra. Pakipaintindi nyo abikakon. Kung ano rong goodbye District 1 kay Congressman Ted Harisco. Butang bagon nga. I want ani Congressman Ted rong District 1. Ag bumalik sa District 2. Ano ba? Ano ba ang ibig sabihin nito? Parang nag-isip ako at badagom ah. Ha? Nag-isip ako at badagom ko, goodbye District 1 nga ra kung anong butang bagon ka ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ara na dong. Sinya siyang dong kung ara na dong ah. Ara na sa linya. O, sinya siyang ako kung ara na. Kay Blinda Taay, hello man ah. Good morning, kid. Nang Aluna Cristobal o nasa Tinigaw, have a nice day. God bless yet. God bless man ang Aluna. Kay Toto AJ Villanueva Hawood o nasa Laging Banwa. Kay Chip Noel, kay SB Lilin